0: magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa. Serbisyong katropa.
2: Sabong mainit at magandang umaga na mga kababayan, mga katropa.
0: Serbisyong katropa.
2: Sabong lalawigan ng Palawan at syempre dito sa lungsod ng Perth.

0: Ang tabi lang po tayo. Mga sir, mga mamo, hingi lang tayo ng update doon sa kanila pong o sa kanya pong pakay doon, ha?
1: Sir Bishop!
0: Diyan sa bayan ng Nara dahil meron atang ano ba yan? Activity yung LGU. Na LGU Nara.
1: Sir Bishop! Katropa!
0: Kami mga nanumpa. May mga nanumpa sa kanilang mga posisyon.
1: Servisyo katropa.
0: At ilang pang mga usapin dyan sa bayan ng Nara. O yung init ang Nara.
1: Servisyo.
0: Kasing init ba ng panahon ngayong mga sitwasyon ganap dyan sa Nara pala. May antabayan ng puning yan, ha? At syempre mga kabay, mga katropa, yung pong ginawa rin pong pagbisita ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa, sir, at ng buong team ng XFM kahapon dyan sa baby, yung pong may hydrocephalus. Mga kabayan, mga katropa, updating tayo mamaya dun sa nanay. Sir. Dahil patuloy pa rin po yung pong dumarating na mga tulong sa kanila. Mga kabayan, mga katropa, sir, para dun nga po sa baby Altea ba? Yung mayroong hydrocephalus. Hingi na tayo ng update. Kasi nga nag-iipon yung pamilya, mga kabayan, mga katropa, sa pamamagitan ng mga tulong po ninyo. May mga babubuting kalooban na nagpapaabot ng kahit unti-unting tulong, naiipon. Mga kababayan, mga katropa, at yan po ay para nga po doon sa pagpapagamot sa baby. O baby pa ito, mga kababayan, mga katropa, ha?
1: Sir Bishop, katropa!
0: At yan po ay siyempre sa tulong ninyo, ha? Ang ating po mga katropa, meron po mga ginuntuang puso.
1: Sir Bishop!
0: Ha? Yung pong mga nangyayari sa ating paligid, pag yan ang tinutukan natin, mabubuang lang tayo dyan. Pero kung tayo po ay marunong din pong tumulong sa ating kapong mga nangangailangan, mapapagaan ang buhay, ha?
1: Servisyo katropa!
0: Sige, nako, oy, 16 na minuto makalipas na po ang alas 9 ng umaga. Siyempre, yung ating pong palatuntunan ito, mga kabayan, mga katropa, servisyo katropa ay handog po sa inyo, anang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Servisyo.
0: Ito para sa ating pumakabay, mga katropa, dyan na meron lang pong mga dinaramdaman, karamdaman sa katawan niya.
1: Servisyo.
0: Makakulang na po kayo sa mga vitamina, mineral na kinakailangan ng ating katawan. Kaya iba't ibang sakit na yung nagsusulputan. Ano po, pag nagkakaedad na, malimit po yan, ha?
1: Servisyo.
0: Yung pong ating pong katawan, mga kabay, mga katropa, may mga specific kasi yung mga vitamina, mineral na kinakailangan.
1: Sir.
0: Kapag nagkulang dyan, ang isa dyan ako, fluctuation. Ang resulta niyan, may mga sakit na magsusulputan, ha? Mainam na po, mga kabayan, mga katropa, na may kaagapay po tayo. Bukod to siyempre sa pagkain na po ng mga masusustansyang pagkain, ay may kaagapay pa tayong food supplement. O itong ating pong Santon Plus Herbal Capsule. Mga kabayan, mga katropa, ay mainam po ito, ha? Ito ay gawa sa mga natural na sangkap. In-extract na. Yung pong mga vitamina, mineral na napapaloob sa mangustin, sa ampalaya, sa malunggay, garlic at spirulina, mga kabayan, mga katropa. Marami na rin po sa ating pong mga kabayan dito sa lalawigan ng Palawan, yung nakasubok na nitong ating Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sir.
0: Na talaga namang sabi nila yun, nako, matapos po kaming uminom niyan, sir, tayo naman.
1: Sir.
0: Malakas yung aming katawan ngayon, ha? At yung mga sakit-sakit na aming nararanasan, boy, unti-unti na pong naglalaho.
1: Sir.
0: Kaya sabi nga natin, mga kabayan, mga katropa, ha? Hindi lang po ito para doon sa may mga karamdaman. Yung mga ayaw din magkaroon ng karamdaman.
1: Sir.
0: Okay na okay po ang ating pong Santon Plus Herbal Capsule.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Itong ating pong Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga kabayan, mga katropa. Mabibili na po ninyo ito po, sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar.
1: Sir.
0: Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at gali po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Sir.
0: Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha?
1: Sir.
0: Sa mga nagtatanong na ating pong mga kababayan kung saan-saan matatagpuan, yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Diyan sa bayan ng Kuyo, meron po tayo, ha? Yung pong ating Yes to Health

0: health center dyan sa bayan ng Kuyo. Nasa barangay Tunga-Tunga, Poblasyon, Kuyo, Palawan. Sir, sa ating mga kasimanwang Kuyo noon, dyan sa Magsaysay, Ikuyo. Dyan lang ating clinic sa barangay Tunga-Tunga, ha? Katupad lang ang Peroland Hotel.
1: Serbisyo.
0: Libreng konsultasyon din po ang sinasagawa, ha? Ating po mga naturopathy doctor, special dyan sa bayan ng Kuyo, si Doc Kit Magnaye. Magmula araw ng Linggo hanggang araw po ng Biyernes. Siyempre, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon lang, ha?
1: Serbisyo.
0: Sa bahay naman po ng Rojas, yung ating pong Yes to Health Wellness Center ay nasa Veronica Gabriel Building. Yan po yung building na nasa tapat ng ASIS o dating ASMES. Mga kabayan, mga katropa, Sandoval Street, Poblasyon, Rojas, Palawan. Si Doc Gemma Ebet naman, yung ating pong health consultant dyan, ha? Ngayong araw ng Lunes, nandyan po siya sa ating clinic sa bayan ng Rojas hanggang araw po ng Miyerkules. Nagsasagawa ng mga libreng konsultasyon, ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa, dyan sa bayan ng Rojas, Taytay, San Vicente, sir, yung mga bababa mula sa El Nido, ha? Dyan sa bayan ng Rojas, Araceli, Dumaran.
1: Serbisyo.
0: Pwede po kayo magpakonsulta libre kay Doc Gemma Ebet dyan sa Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas. Hindi naman kung kayo dederecho naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. May mga lalakaring iba. Dito ang transaksyon. Siyempre meron din po tayo dito ang Yes to Health Wellness Center, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito na po yung matatagpuan ninyo sa Door 208, sir, DCRM Building. Ito po yung building na pahaba dyan sa kanto ng Barangay San Manuel. Walang ibang pahabang building dyan, mga kabayan, mga katropa. Yung DCRM Building yan, ha? Sir. Sa itaas lang tayo ng Nokinox Restaurant. Sa baba kasi Nokinox Restaurant at ilang pa mga tindahan. Sa second floor niyan, andyan yung ating Yes to Health Wellness Center. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Andyan yun po si Doc Gemma Ebet, ha? Nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon tuwing araw naman ng Miyerkules, Huwebes, Huwebes, Biyernes at Linggo. Tuwing araw ng Huwebes, Biyernes at Linggo, nandito naman sa lungsod ng Puerto Princesa si Doc Gemma Ebet, ha?
1: Serbisyo.
0: Para naman sa ating mga kabayan, mga katropa, dyan sa Southern Palawan, meron din po tayong dalawang Yes to Health Wellness Center, ha? Sir. Yung isa po dyan sa bayan ng Aburlan. Aburlan, Nara pala. Bakit Aburlan?
1: Serbisyo.
0: Bayan ng Nara. Si Doc Albi Briones kasi taga-bayan ng Aburlan. Kaya nabanggit ko. Sir. Pero siya yung ating naturopathy doctor dyan sa Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Nara. Yung ating clinic naman dyan ay nasa Caltex Compound, sa kanto ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway. Hindi kayo mawawala dyan. O magpapagas kayo, makikita nyo kagad. Ito yung ating Yes to Health Wellness Center, ha?
1: Serbisyo.
0: Si Doc Albi Briones.
1: Serbisyo.
0: At ganoon din sa bayan ng Brooks Point, si Doc Albi Briones din po yung ating pong naturopathy doctor, ha? Na nagsasagawa ng libreng konsultasyon. Samantala yung ating clinic sa bayan ng Brooks Point, sir, ay nasa door 01 ng Jeco's Place. Ayan. Sir, mga taga-bayan ng Brooks Point, good morning. Yung ating clinic dyan ay nasa Jeco's Place, door number 1.
1: Sir,
0: sa Barangay Poblacion, District 2. Likurang bahagi lang ng Unitop Mall, Brooks Point, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya hindi po kayo mawawala dyan. Baka galing kayo ng Unitop, nag-shopping-shopping na.
1: Serbisyo.
0: Gusto nyo pong magpakonsulta libre. Sir. Or bumili po ng iba pang mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Available po yan. Diyan sa ating Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Brooks Point, ha? Sir. Mga taga-bayan ng Batarasa, puro nyo Espanyola, maaari po kayong bumisita dyan, ha? Quezon at saka Rizal.
1: Diyan
0: sa Yes to Health Wellness Center, Brooks Point, Palawan.
1: Sir.
0: Yan po, yung ating po mga ano ha, mga Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa.
1: Servicio.
0: 23 minutos makalipas na po ang alas 9 na po ng morning.
1: Servicio.
0: Ginerken kung available na si Kapitan Kuya Toto Ronnie. Update lang tayo doon sa bayan ng Nara, ha?
1: Servicio. Katropa.
0: Ano ba yung mga ganap sa bayan ng Nara, mga kabayan, mga katropa?
1: Servicio.
0: Saan natin si Katropang Kuya Toto Ronnie doon, ha? Maga pa eh, may... Siyempre, nagsagawa din po ng flag raising ceremony yung bayan ng Nara. May announcement doon. Yun ang aalamin natin kay Katropang Kuya Toto Ronnie, ha?
1: Servicio Katropa!
0: Siyempre, nako, good morning din muna sa ating pong mga kabayan, mga katropang nakikinig na sa kanikanila pong mga tahanan. Unang nanonood sa ating Facebook Live na papahog-pahog.
1: Sir!
0: Oo, ha? Eh, pagtsagaan nyo muna, ha?
1: Sir!
0: Kung nabubwisit kayo, naglipat muna kayo ng ano, Solid FM. Sir. Mga tugtugan doon, ha?
1: Sir!
0: Mga kabayan, mga katropa. Yan, siyempre, so, Solid FM, yung ating pong... sister station dito. Oh, music, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Servicio.
0: Sige, okay na. Si Kapitan Kuya to. Sige, alamin natin ano ba yung ganap dyan sa bayan ng Nara, Palawan.
1: Servicio.
0: Alamin natin kay Katropang Kuya Toto Ronnie. Katropang Kuya Toto, good morning.
1: Live report.
0: Kaya to, ito.
1: Servicio.
0: Saglit lang daw pala. Purado.
1: Servicio. Katropa.
0: Oo. Oy, sa mga nagantabay. Okay na? Sige. Wala po tama natin si Katropa Kito. Kaya Katropa Kito Toron. Hey, good morning. Kito.
2: Yes, magandang umaga, Katropang Ale.
0: Yun.
2: At ito, dito ngayon tayo sa session hall mismo ng bayan ng Nara, Katropang Ale.
0: Oh, ba't ka napunta dyan? Magbula kayo na sa palengke, nandiyan ka na sa Nara.
2: Oo, lumukso muna tayo dito sa bayan ng Nara.
0: Grabe lukso ah, layo ah.
2: Dito tayo ngayon sa Nara.
0: Oh, anong ganap, anong mayroon dyan sa bayan ng Nara?
2: Sa ngayon, kasalukuyan na ginanap o nagkaroon para itong ano, deliberation, Katropang Ali.
0: Regarding sa?
2: Regarding sa mga nakaraan na hindi na-approve ng mga tawag nito, yung ano bang tawag niya, Katropang Ali, yung may mga sa session nung nakaraan may hinain na mga
0: resolution.
2: na dapat ngayon ay ma-aprobahan.
0: Mm-hmm.
2: So, may mga na-approve na Katropang Ali itong kasalukuyan na sinasagawa na session dito sa bayan ng Nara.
0: Mm-hmm.
2: At may ipiyasa sa

0: 0206 1741 na kung saan ordinance for senior citizen welfare and development in the municipality of Nara province of Palawan. So pinirmahan na rin ito ng ating mga sanggunyang bayan member, katropang Ali. So meron silang declaration of policy and objective itong sa section 4 of constitution of the Philippines, katropang Ali, kung saan yung bawat senior citizen ay meron silang matatanggap na mula dito sa bayan ng Nara, katropang Ali.
1: Oh, ano yung matatanggap nila, katropang kayo to?
0: Katropang Ali?
1: Oh, ano yung matatanggap nila mula sa LGU?
0: Ito mula, mayroong nila dito, katropang Ali, meron silang livelihood program.
1: Uy!
0: Oo, may livelihood program ng inilaan ng MSWDO.
1: Mm-hmm.
0: At susuportahan naman ito ng DTI at PISDA, katropang Ali.
1: Mm.
0: Isa sa mga inaprobahan ng ating mga sanggunyang member ng bayan ng Nara. So mamaya, magkakaroon nga ito ng press conference at kasama natin yung ating mayor na sa panguna ni acting by Mayor Edmond Jojo Gastanes, katropang Ali, upang ilahad din sa atin na itong pagkapili ng ating mga senior citizen na inaprubahan ng sanggunyan ng bayan ng Nara.
1: Ayos yan ah. So may mga livelihood program na maaring sabi nga i-grab ng mga senior citizens sa bayan ng Nara, katropang kayo to.
0: Oo, tama ka dyan, katropang Ali. Hindi lang yung parang may mga buwan ng pensyon sila na matatanggap. Bukod doon, mayroon din inilaan ng ating itong munisipyo ng Nara para doon sa ating mga senior citizen, katropang Ali.
1: Ano-ano kaya yung mga livelihood program na pupwede pa sa ating mga nakatatanda, katropang Keto? May mga nabanggit ba?
0: Hindi pa natalakay, katropang Ali, dahil sa ngayon, yung katulukuyan ay yung mga provision pa doon sa pa-aproba ng mga ordinances o yung mga nakabinbin pa ng mga nakalipas na sesyon ng bayan ng Nara, katropang Ali.
1: Sige.
0: So, ongoing pa yung kanilang session ngayon.
1: Mm-mm.
0: So, siguro mamaya, dahil dito na rin yung mga lahat ng mga senior citizen na pinatawag ng sanggunyang bayan, katropang Ali.
1: Oh. Ano yan? Para, federation ba yan ng senior citizens ng Nara o lahat mismo?
0: Oh, mayroong federation, katropang Ali, minister siya doon sa kanya, doon sa taas,
1: okay.
0: Doon sa kasama sa presiding natin, nandoon yung ating federation ng senior citizen. At nirecognize na rin yung mga senior citizen na dumalo para dito sa session hall ngayong umaga dito sa bayan ng Nara, katropang Ali.
1: Ito may nagbigay ng info, may mga counterpart daw yung mga senior citizen doon sa mga opisyal. Oh, yung parang bang ano sila? Double, tama ba?
0: Yun na hindi pa nabanggit ngayon, katropang Ali.
1: Okay.
0: So siguro mamaya update tayo siguro doon sa sentro siguro, katropang Ali, kung ano pa yung beneficiaryo o makukuha ng ating mga senior citizen, lalo-lalo dito sa bayan ng Nara, katropang Ali.
1: Sige, oo. At yung iba pang mga usapin dyan, oo. So yung kanilang pinag-uusapan ngayon ay yung mga nakaripas na mga resolusyon.
0: Sisyon, o mga sisyon nung hindi pa na-approve ngayon ay na-aprobahan na ng konsiho, katropang Ali.
1: Ah, ba talaga? Wala namang mga ano, wala namang mga pagtutol.
0: Wala naman, halos lahat ng binabanggit ng ating mga sa secretary hanggang doon sa floor majority floor leader ba tawag dito, katropang Ali, siya yung nagmumungkahi at lahat naman in-approve naman sa mga kapwa, mga sagunyang member,
1: yan.
0: Katropang Ali. Oo.
1: Naabutan mo ba yung kanilang flag raising kanina, katropang Keto?
0: Kalahati na lang, katropang Ali, nung dumating kami, naabutan lang namin yung pagsasalita ni acting Mayor Edmond Jojo Gastanes na isa lang yung sinabi niya doon, naabutan namin.
1: Ano sabi niya?
0: Na huwag daw, tawag ito, huwag daw bigyan ng kulay kung ano man yung nakikita doon sa social media, katropang Ali.
1: Wow. Ano kaya
0: lalong,
1: yun?

0: Ano lalo na yung mga pictures na kasama si Gobernador Amy Rua Alvarez sa Tropangali. So
1: pati ba naman yun? Oo. Binagyan ng kulay.
0: Oh, may mga ano daw kasi na mukhang parang binigyan ng Malaysia. Yung pagkakuha ng larawan ng dalawa, Katropangali.
1: Natural lang naman yung kada pumupunta sa opisina ni Gobernur, kahit sinong mayor, kahit sinong sanggunang bayan member, ganun talaga yung protocol doon. Nagpapakuha ng larawan. Pati ba naman pala yung binigyan ng kulay?
0: Oh, may mga kumakalat daw kasi Katropangali, mukhang pinopolitika yung mga picture yung nakuha doon sa naturang isyo Katropangali. Kaya sinasabi niya, huwag daw sanang bigyan ng politika tungkol doon sa nakita, doon sa lalo na na-post dito sa social media Katropangali.
1: Oh, pati ba naman pala yun ay binibigyan ng kulay? Ano lang yan parang busy pagbisita lang naman eh. Oh, dahil nga, di ba, magsisimula na yung kanilang, ano na ngayon dyan? Festival, Palay Festival, di ba? Ngayong Oktubre.
0: Ngayong Oktubre, Katropangali.
1: Ang purpose na doon ay yung mag-iimbita, siyempre, di ba? Kung may mga makukuha silang mga tulong mula sa provincial government para doon sa Palay Festival, yun lang naman natin ang purpose na doon eh. Di ba? Katropang ito.
0: Tama ka dyan, Katropangali. At isa pa, yung hinihiling din nila na yung tulong mula sa probinsya.
1: Yun na nga.
0: Yun din isa sa mga nakita na sana huwag daw bigyan ng politika. Yun. Dahil tayo, dahil under tayo ng probinsya, kung hingi tayo ng tulong mula dyan sa Kapitulyo, iba yung, baga sabi nga, maaga pa raw yung pag-uusapan ng politika, Katropangali.
1: Tama.
0: So, ang sabi lang ni ating mayor ngayon ay magtrabaho daw muna. Isang tabi muna yung politika Katropangali.
1: Sino ba kasi ang nagpakalat ng mga malisyosong talaga naman no?
0: Mainit na rin ang usapin Katropangali. Mukhang pati mga post ng mga nakaupo natin mukhang binibigyan ng ibang kulay Katropangali.
1: Hindi na ba pwede? Hindi na ba sila pwede pumisita sa Kapitolyo? Kahit naman si Mayor Danao noon, bumisita naman si Mayor Danao doon ah. O sa Kapitolyo, di ba? O may picture din yun.
0: May picture din yun.
1: O bakit hindi lang binigyan ng kulay? Ngayon si acting mayor ang bumisita, binigyan ng kulay. O baka mukhang pinagsasabog yung dalawa. Ha? Hindi kaya?
0: Mukhang pinag-aaway. Huwag naman. Kasi ang dalawang mga leader natin, kung magtutulong-tulungan, mas maganda at mas maraming proyekto ang makikinabang yung mga mamayan ng Nara.
1: Trabaho lang, sabi nga ni Acting Mayor. Trabaho lang. Walang personalan to. Hindi naman niya iiwan yan si Mayor Danao sa ere. Nagpapakalat ng mga malisyosong mga chismis.
0: Huwag kayo na nun.
1: Usapin nyo mismo si Mayor Danao or si Acting Mayor o si Vice Mayor Jojo Gastanes. Di ba?
0: Tama ka, Katropangali. Dahil nga sa mga post at pag nasa social media na, binigyan ng ibang mga hindi magandang komento.
1: Ganun talaga. Pag social media na, maraming nagmamagaling dyan. Ang masisira naman dyan, hindi naman yung nag-post eh. Yung mismong bayan, yung mga lingkod bayan ninyo masisira dyan. Kayo rin, di ba?
0: At binanggit din niya kanya ni Acting Mayor natin na siya talaga ay taga Nara. So, ibig sabihin na siya ay magtatrabaho para sa Nara.
1: Bakit may issue? May nagko-question ba ng kanyang residency? Nagko-question ng residency siya, dapat noon pa bago mag-eleksyon. Diba? Hindi yan nakaupo na. Kukwestiyonin, ano ba yan?
0: Akala ko nga minsan yung bayan na ng Ruas, medyo may mga
1: Pero ano sabi ni Vice? Trabaho na lang.
0: Trabaho na lang. Isang tabi mo na ang politika. Yun yung naabutan namin kay nakatropali habang siya nagsasalita sa harap ng mga empleyado ng bayan ng Nara, Katropangali.
1: Ano sabi naman? Anong reaksyon ng mga empleyado?
0: Ang iba naman na pumalakpak naman, Katropangali, doon sa mga binitiwa na pahayag ng acting mayor ng Nara nang siya ay nagsalita dito sa kanyang mga empleyado ng mga munisipyo, Katropangali.
1: Yun, sige. Nalalapit din panalaminan. Palay.
0: Palay
1: na.
0: Festival.
1: Palay Festival ng Nara. Kasi nga, anihan na ngayon, Katropang, kayo to.
0: Diba? Oo, isa yun sa nila.
1: Ulan na lang yung pagbigyan nila ng pansin. Yung mapasaya. Yung kanilang mga kababayan dyan. Makapag-imbita ng mga iba pang mga, ano ba, mga makikisaya. Ang business, siyempre. Napaka-importante niya. Yun na lang kanilang pagtutukan, kaya tutukan nila ng pansin, di ba?
0: Yan. Sana tama ka, Katropangali. Sana mapukusan mo nila itong mga event na ito. At magbigay ng, siyempre, sabi nga, pagkasama-sama, mas masaya ang bayan ng Nara, Katropangali.
1: Kala ko pagsama-sama, kayang-kaya. Naman, yan na naman eh. Nang-iintriga ka na naman, ha? Kala ko, eto, ha?
0: Ano lang yan? Totoo naman, kapag sama-sama,
1: Yan na nga. Sige.
0: Yan nang una, Katropangali. At sa ngayon, ongoing pa rin.
1: Hanggang anong oras ba yung session nila?
0: Hindi ko lang natanong kasi nagsimula di ang session ng Nara ay 9 o'clock.
1: 9 o'clock.
0: Katropangali. Hindi pa alam natin kasi mamaya daw ipakilala yung mga senior citizen. So, di pati alam ko ano pa ang kaso. Dahil ngayon, yung mga panukala, yung mga aaprobahan pa dito sa membro ng sagunya ng bayan ng Nara, Katropangali.
1: May hawak ka bang resolution nila ngayon? Agenda pala?
0: Wala nga tayo hawak, Katropangali. Ang binigay lang sa atin itong ordinansa na sa pamagitan nito mga senior citizen, Katropangali.
1: Paki-forward nga dito, malang mabasa natin yan.
0: Okay, sige.
1: Sige, maraming salamat, Kapitan Kuyeto. Sabi mo kay Acting Mayor, wag ka kasi bibisita sa Kapitulyo. Daming galit to mga taga, ayun, bay naman yan.
0: Binigyan na ganang kulay. So, siguro, yun nga, malikot lang siguro ang isip ng ating mga kababayan na lalo na sa bayan ng Nara, Katropangali.
1: Grabe naman naglumikot yun, nalalaglag. Walang ganun.
0: Yan lang, sayang di tinabutan yung kabuuan yung sasimula dahil nga dumating na kami mag alas 8 na, Katropangali.
1: Okay, well anyway, yung hinihingi kong resolusyon na, Katropang, kayo to. Sige.
0: Okay, sige. Yung support ko ngayon, Katropangali, sa ating sa News Dip.
1: Yan, At baka pag-uwi nyo, baka padalang kayo ng isang sakong palay, okay na yan.
0: Sana totoo.
1: Sigiling, malang bigas ngayon. Sige, maraming salamat, Katropang, kayo to.
0: Maraming salamat, Katropangali. Siyempre, good morning sa bayan ng Nara. Live mula dito. Ako si Katropang Kuyeto, to XFM News.
2: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
1: Si Katropang Kuyeto Toroni na sa sesyon ng sanggunian ng bayan ng Nara, Palawan.
2: Servisyong.
1: May resolusyon ito. May kaugnayan doon sa, ano ba ito, mga binipisyo. Karagdagang mga tulong para daw po sa ating po mga senior citizens dyan sa bayan ng Nara.
2: Servisyo.
1: Tabayan po ninyo dahil hindi pa tapos. Iba pa kasi yung tinatalakay kanina. Baka mamaya pa yung usapin. May kaugnay nga dito sa ating binabanggit sa mga proyekto, programa para sa mga senior citizens sa bayan ng Nara. Ha?
2: Servisyo.
1: Sige, maraming salamat ulit kay Katropang Kuya Toto Roni na nakatid sa ating orasan. Nagarap na pong 41 minutos makalipas po ang alas 9 ng umaga. Mamaya sa pagbabalik po natin, mga kabayan, mga katropa, yung pong ilan natin mga kabayan na gusto pong manawagan.
2: Servisyo.
1: Dahil po sa mga tulong na kanilang kinakailangan. At update din tayo doon po sa kay Baby Altaya, yung pong baby na meron pong hydrocephalus. Sa pagbabalik po yan, ang ating pong palatuntunan, Servisyong Katropa, mga sir, mga ma'am.
2: Servisyong Katropa. XFM.
3: XFM.
4: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
5: Santone Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
13: Call your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: XFM.
21: XFM.
22: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix.
23: Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
28: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
29: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
31: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
32: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
33: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
34: If symptoms persist, consult your doctor.
33: Bibili sa mga butika.
35: Santone Gold, Coffee Mix.
36: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
37: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
33: Bibili sa mga butika.
38: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
39: XFM.
40: XFM.
39: FM.
1: Exciting time, mga katropa. 10 na minuto bago po ang alas 10 ng umaga. Mabalik muna tayo sa ating pampalatong tunan.
0: Servisyong katropa.
1: Servisyong katropa. Handog din po sa inyo ito, mga kabayan, mga katropa, ng Santon Plus Herbal Soap. Tama-tama, medyo mainit ang panahon. Ang iba dyan, gusto magpapresko sa mga oras na ito.
0: Servisyong katropa.
1: May yung mainam na po sabon na inyo pong gamitin. Subukan po ninyo, ha? Yung ating pong Santon Plus Herbal Soap, mga kabayan, mga katropa, ha? Opo, yung ating pong Santon Plus Herbal Soap. Gawa po ito sa mga natural na sangkap. Coconut oil, moringa extract, moringa olivera leaf extract, guava fruit extract, garcina mangustana fruit extract, papaya fruit, karika papaya fruit extract, at meron din po itong glycerin, ha, mga kabayan, mga katropa. Mainam po yung sabon na ito, mga kabayan, mga katropa, doon sa mga sensitive skin. Yan, mga kabayan, mga katropa. Yung po mga pawisin, yung agad-agad, konting kilos lang, pawisin. Yung pong hindi po, yung pong mga medyo na i-irritate na balat sa mga harsh ingredients na mga nakasanayan yung sabon. Ayan, ito. Abay, palitan nyo na yung mga sabon nyo na yan, ha? Kasi sisirain niya lang yung mga balat ninyo, ha? Mag-Santon Plus Herbal Soap, mga kabayan, mga katropa. Pawang mga natural po yung mga sangkap nito. Hindi po niya sisirain yung mga balat nyo. Bagkos, mas pa gagandahin pa yung ating pong mga balat sa katawan, ha? Basta ang gagamitin po ninyo, mga sir, mga ma'am, Santon Plus Herbal Soap. At ito po, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisiguro kayong ito po ay safe at effective, mga sir, mga ma'am, ha? Handaan po, Santon Plus Herbal Soap, mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Good morning muna kay Ma'am Maricel Corib Tampons, Raymark Arsaga Gadi, kay Manong Ding Estrella, at Ate Josephine Abrugar Estrella. Good morning, good morning. Ganoon din kay Ma'am Hanilyn Durban. Yan, magandang morning po sa inyo. At syempre sa mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, magandang umaga. Sige, balik muna tayo sa ating pong servisyong katropa. Engineer Ken, yung numero na binigay ko, pasuyo lang muna. Yan ay naiset nata ni katropan Gerald. Mayroon po tayong kababayan dito sa hihingi po ng tulong. Tulong para po sa kanyang gamutan. Mga kabayan, mga katropa.
0: Servisyong
1: katropa. Siyempre, mayroon po siyang karamdaman na limitado po yung kilos. Hindi po makatrabaho ng maayos. Kinakailangan pong ng agarang gamutan. Mga kabayan, mga katropa. So, tatawagan lang natin.
0: Servisyong
1: katropa. Alamin natin yung anong karamdaman yung kanya pong pinagdadaanan ngayon, ha?
0: Servisyong katropa.
1: Mamaya ito yung update natin doon sa baby na mayroong hydrocephalus, ha?
0: Servisyong.
1: Siyempre sa kabuhay niya ng ating pong palatuntunan ng servisyong katropa, ha?
0: Servisyong
1: katropa. Sa mga nag-aantabay ngayon, whole day. Oo, whole day pala yung ano. Impeachment. Mga kabay, makasalag, papatuloy na impeachment trial.
0: Servisyo.
1: Mamaya po, mapapakinggan po natin yan, ha? Sa patuloy din pong coverage ng XFM Network Philippines. Yung pong update, antabayan po ninyan dito sa ating pong himpilan, ha?
0: Servisyo.
1: Dito muna tayo sa servisyong katropa. Mayroon tayong kababayan sa kabilang linya. Sir or ma'am, magandang morning po. Welcome sa programang servisyong katropa. Hello, sir.
2: Hello, magandang umaga po.
1: Ah, yes po, good morning po. Sir, pwede po malaman ang pangalan nila?
2: Ako po si Arno Dineros de la Cruz.
1: Mm-hmm. Taga saan po sila, sir?
2: Taga Puerto Princesa City.
1: Taga rito lang sa Luzon. Palawan. Opo. Ilan taon na ba si sir?
2: Taga 42 years old po.
1: 42 years old. Meron daw po kayong karamdaman.
2: Yes, sir.
1: Ano ba yung karamdaman natin, sir? Pwede ba natin ma-share?
2: Aking pong sakit po kasi yung sakit po dito, may kidney po ko sa bato.
1: May bato sa kidney?
2: Opo.
1: So, ano bang kinakailangan natin gamutan dyan, sir?
2: Mga laboratory po kasi, araw-araw kasi po nagpapacheck po dito. Kaya wala na rin po akong mga, wala na yung pangbili ng pagkain tsaka sa mga gamot.
1: May trabaho
2: po? Pangasaya papunta sa doktor.
1: May trabaho po si sir dati?
2: Opo.
1: Wala na ngayon?
2: Wala na po ngayon.
1: May pamilya ba si sir?
2: Separate po ako sa aking asawa. Alam na rin po yun ni Kajiral Gales.
1: Opo. So, ang kinakailangan mo, sir, ngayon ay tulong pinansyal.
2: Yes po, sir.
1: Dahil nga doon sa mga kinakailangan mo pang laboratory test, hindi ka pa ba na laboratory, sir?
2: Wala pa po ngayon.
1: Kailan ba nagsimula yan, sir?
2: Matagal na po itong sakit ko, sir.
1: Oo, at ngayon ay mas lalong sumasama na ba yung pakiramdam, sir?
2: Oo, napupuyat po ko, sir.
1: So, ano ba ang laboratory yung kinakailangan
2: mataas
1: natin?
2: Mataas po talaga po yung ano po.
1: Ano ba kinakailangan
2: mataas
1: laboratory?
2: Mataas po yung aking infection.
1: May infection na?
2: Sari-sari na po. Sari-sari ng infection po.
1: Yung mga gamot?
2: Gamot ko po rin, sir. Ano po, sir? Hindi ko pa rin nabibili ngayon.
1: So, hindi talaga, hindi ka gagaling kapag kulang-kulang talaga yung gamot, sir, ano?
2: Yes po, sir.
1: Sige, sir. Oo, yun nga po, yung binabagit mo kanina na yung ating pong programang servisyong katropa ni Katropan Gerald, sana mabigyan ka ng pagkakataon na makahingi ng tulong sa ating mga kabayan, ha? Yung mga nakikinig.
2: Opo.
1: Lalo na pa yung mga medyo, sabi natin, may mga sobra-sobrang biyaya. Sir Arnold,
2: yes po.
1: Go ahead sa panawagan para sa iyong pangangailangan, sir.
2: Ako po yung nanawagan po sa inyo sa mabubuting kalooban na sana yung humingi po ako ng tulong pinansyal para sa aking medical po dito. Sa aking pagpapagamot po dito sa Manila. Kaya walang-wala namin po akong katera-pera po ngayon. Kaya wala po akong trabaho. Kaya sa aking PWD po rin po ako, pinag-diperso ako.
1: Ah, PWD ka rin?
2: Yes, ma, sir.
1: Na-try mo na bang magpa-check up sa ating City Health? Kasi may libreng gamot doon.
2: Nasa Manila po ako ngayon, sir.
1: Ah, nasa Manila ka na?
2: Opo.
1: Bakit kinakailangan talaga dyan sa Manilang gamutan?
2: No po, sir. Kay specialista po.
1: Ah, specialista lang kailangan?
2: Opo.
1: So, galing ka dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa, may referral na sa'yo dyan?
2: Opo, sir.
1: Saan ba ikaw ni-refer? PGH?
2: Hindi po, sa East Avenue po, sir.
1: East Avenue? Talagang ang kailangan mo talaga, specialista na raw.
2: Opo.
1: Ano ba yan sa'yo? I-ano ka ba? O operahan o ano ba?
2: Check lang kung ano, operahan po ako.
1: Depende pa doon sa magiging lalabasan ng laboratory.
2: Opo.
1: So kinakailangan mo talaga ng mga laboratory ngayon?
2: Opo.
1: Magkano ba yung isang laboratory dyan sa Manila?
2: Hindi ko po alam po, sir, kung magkano po alam.
1: Wala ka pa rin knowledge.
2: Wala po.
1: Sino bang kasama mo ngayon sa Manila, sir?
2: Puro mga kapatid ko po, mga PWD po.
1: Okay. So, andyan kayo lahat?
2: Opo.
1: Sige. Sige. Sir Arnold, yung panawagan mo muli. Sige. Andyan ka na pala sa Manila. Akala ko, dito ka pa sa Puerto. Sige. Go ahead.
2: Wala pa po. Nagpamasahe po kasi yung pusa ngayon sa pusa yung DSWD po. Kaya dito po kasi po makalapit po sa DSWD.
1: Pamasahe yung kailangan.
2: Hindi po ako sa makalapit kay 3 months po ko bago makalapit.
1: Ah, nakalapit ka na ng una?
2: Opo.
1: Dito pa sa Puerto?
2: Opo, sila po yung nagpaalis po sa akin.
1: Ah, sila rin yung nag-alalay sa inyo dyan?
2: Pamasahe. Opo.
1: Sa akin tumutuloy ngayon dyan sa Manila?
2: sa kapatid ko sa PWD po.
1: Ah, sa kapatid mo rin.
2: Oo. Opo.
1: Malapit ba sa...
2: Okay po.
1: Oh, malapit din ba dyan sa ano, East Avenue?
2: Malayo po, sir.
1: Yun lang. Oh, talagang kinakailangan.
2: Kaya yung kapamasahe po talaga yung ginagastos ko po. Kulang po ko sa financial.
1: Yung tulong ng DSWD sa iyo, napalis ka lang, wala bang iba, wala nang ibang ano, tulong diyan?
2: May natira po 'yun, 885 po 'yun. Yung pamasahin ko na po 'yun sa papunta sa mga kapatid ko po.
1: So 'yan ang tinitipid mo ngayon.
2: O wala na rin po akong budget ngayon, sir.
1: Paubos na, ubos na.
2: Wala na akong pera po.
1: Sige, oh, palawagan mo ulit sa ating po mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Go ahead ulit, sir. Oh.
2: Ako, manawagan po ako sa inyo ang mabubuting kalooban na sana matulungan niyo po ako sa aking pagpapagamot po dito sa Manila. Na sana magkakakilala po sa akin yung mga kabats ko po sa PNS sa batch 2004 po.
1: Mm-hmm.
2: Na matulungan niyo po ako sana. Huwag niyo sana pong isipin na ginagawa kong negosyo ito. Totoo po yung aking sakit po.
1: Mm-hmm.
2: Nahihirapan na po ako.
1: Mm-hmm. Oh, yung batch 2004?
2: Apo.
1: Oh, batch 2004. Oh, yung inyo pong kabatch. Na si Sir, ano na nga sir yung complete name, sir?
2: Arnold Dineros de la Cruz.
1: Oh, Arnold de la Cruz. Ha, dito ating kababayan na sa Puerto Princesa na ngayon po nasa Kamanilaan na para po sa kanyang karagdagang gamutan. Ang problema po, sir, mga ma'am, ating mga katropa, kulang na po yung kanya pong financial doon. Although siya po ay nakikitira lang sa kanya pong kapatid na meron din daw pong kapansanan. Siyempre yung pamasahe, gastusin, pagkain. Habang siya po ay nagpapagamot sa East Avenue. Hindi pa nga po rin siya, kasi kailangan pa ng mga laboratory. Yun po yung kanya pong inihihingi po ng tulong, ha? Sa ating po mga kabayan, mga katropa na meron po mga sobra-sobrang biyaya.
2: Ang GCash number ko po ay...
1: Yan, sige, oo.
2: 09-51-70 Opo.
1: Tapos?
2: 20-70-1 Opo.
1: Oh, yan. Yan po yung
2: podcast.
1: Oo. Sige po.
2: 0951-70-20-7-0-1
1: Yan. Gcash po namin. Yung pangalan, sir,
2: Arnold Dineros de la Cruz po.
1: Arnold Dineros de la Cruz. Yan na, mga sir, mga ma'am. Sir Arnold, maaari ka bang makahingi kami ng iyong larawan kasama na yung mga medical abstract o medical certificate mo? Pa-forward mo na lang kay Sir Gerald ha, kung may direktang linya ka para may post natin, ha?
2: Apo.
1: Pasuyo na lang. Sige. Sir Arnold, sana sa pamamagitan po ng programang serbisyong katropa ng XFM Palawan, kami po'y makatulong sa inyo, ha?
2: Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo.

0: Aray ko po.
1: Ay, yung Riking Garing ngayon ay nangagaw sa akin, yung nangagaw sa akin yung ang asawa.
0: Ibang usapin na yan, oo. Sir, ano? Oo, matagal ka na bang iniwan?
1: Matagal na po, sir. 4 years ago.
0: Pero wala kayong anak?
1: May anak po ako, sir.
0: Nasa kanya?
1: Opo, sa kanya po, sir.
0: Ilan taon na yung anak mo doon?
1: Ano po, yung aral din po doon sa Mauyon. Minsan binibigyan ko rin po.
0: Ilan taon na yung anak mo?
1: Ano po yun, mga 11, 10, 9.
0: Tatlo?
1: Tapos,
0: ilan ang anak nyo?
1: 6 po.
0: 6? Lahat opo, nandun?
1: Yung pampito, patatay po yung namatay po yun.
0: Uroon. Oo. Sige, oo. Ang importante mo na ngayon, asikasin mo muna ang kalusugan mo, ha?
1: Opo, sir.
0: Oo, nang makatapano, makasuporta ka pa rin sa mga anak mo, ha?
1: Opo nga, sir. Kasi yung pinag-usapan po namin sa DSW po niyan, ay excuse po sana po ako.
0: Kaya lang hindi, ano, kailangan...
1: Sa bayan po ng Ruas po.
0: Taga-Ruas ba yung misis mo?
1: Hindi po.
0: Taga-Puerto rin?
1: Taga-Puerto rin po siya, sir.
0: Ba't ang nabanggit niyo yung Rojas?
1: Eh, tumira din kasi po ako dun sa Ruas po.
0: Balik
1: po ng DSW na kasi po ng... Nagharap po kasi kami ng DSW di po dun.
0: Sa Rojas?
1: Balik po rin sa Tintin talaga ako ng Rojas.
0: Sige. Bale, ang importante ngayon, Sir Arnold, yung inyong kalusugan muna, ha?
1: Opo, sir. Nananawagan din po ko sa bayan po na Ruas.
0: Sige.
1: Na kahingi po kay Mayor Teddy Ruas po ng financial assistant po. Sana po naririnig niya po kung narinig niya po ako ngayong panawagan ko po.
0: Sige.
1: Na humingi na rin po ako sa kanya ng tulong ng financial assistant. Na nandito na po ko sa Manila kaya wala na po akong panggastos po rin yung panggastos dito. Sana marinig niya po ako aking humingit niya po akong panawagan po.
0: Yan, sige.
1: Kaya yung mga pili po.
0: Masama i-post natin ito, ha, sir, ha?
1: Apo, apo.
0: Sige, sige po. Sir Arnold, ingat po kayo dyan sa Manila, ha? At,
1: Apo, marami pong salamat po.
0: Sige, ingat po, ha? Sa panalangin namin, sa lalong madaling panahon, makabalik ka na o sa normal. Makapagamot ka na, ha?
1: Salamat pong marami po, sir.
0: Sige, oo. Ingat po, Sir Arnold, at magandang umaga, ha?
1: Magandang umaga din po, sir.
2: Servisyo Katropa.
0: Si Sir Arnold, mga kabayan, mga katropa, isa po nating kababayan na meron pong karamdaman na ngayon po ay magpapagamot sana doon sa kamay nilaan, subalit ayong kinapos. Yung pong tulong na binigay sa kanya po ng DSWD, kinapos. Mga kabayan, mga katropa, wala pa rin siyang mga laboratory. Sakit daw sa kidney. Kanya-kanya pong ipapagamot sa kamay nila na kinakailangan daw po ng mga espesyalista. Mga kabayan, mga katropa. Doon sa kanya pong mga kabats daw, 2,000 po. Na humihingi po siya ng tulong sa inyo, ha? Yung kanya pong GCash number ay 0951. Ulitin natin, 0951-7020-701. Sir Arnold, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, ako naman, oo. Ganun pa pala yung kanyang kwento sa kanyang buhay. May 6 na anak. Hiwalay. Nasa barangay Mauyon daw yung kanyang dating kanyang kasama pati yung kanyang mga anak, ha?
2: Serbisyo Katropa.
0: Sige, oo, sa naging alaro nito, residente rin pala ito ng Rojas.
2: Serbisyo.
0: Si Mayor Pedi Bautista sa Bandoro, humingi daw siya ng tulong.
2: Serbisyo Katropa.
0: Sabi ka natin, kikinig naman yung ating pong butihing mayor dyan sa Rojas, ha?
2: Serbisyo.
0: Kinakilala ng mga may maglakad sana doon sa opisina ni mayor, ha?
2: Serbisyo Katropa.
0: Sige, nako naman, oo. Sa sakit na po, yan ang problema, ang financial. Mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Serbisyo Katropa.
0: Okay, get up na po ang 11 minutos makalipas.

0: ang alas 10 ng umaga.
1: Servicio.
0: Oh, ito naman mga kabay makatropa.
1: Servicio.
0: Oh, yung pong ginagawa rin pong pagtulong o paghihingi din po ng tulong sa pamamagitan din po ng programang servisyong katropa para doon sa mga o doon sa sanggol o baby, wala, baby. Oh, na meron pong hydrocephalus. Mga kabay makatropa. Kahapon muling bumisita po yung XFM doon sa pamamagitan ng pangunguna pa rin ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. At narito po yung video kahapon bukod sa paghahatid po ng iba pang mga karagdagang tulong, mga sir, mga ma'am. Panoodin po natin ha. Ito pong bahagi ng video nila station manager. So, ito po sa kababayan natin na meron pong anak na kambal. Yung isa nga po ay meron pong karamdamang hydrocephalus.
1: Sir.
0: One month? Magwa one month pa? Sobrang mag one month. So, itong si Baby Altea. Ha? Engineer Ken, pakiplay yan.
1: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
0: Patuloy pa rin itong humihingi po. Kumakato kasi nag-iipon po para nga po sa agarang pagpapagamot dito sa baby na ito. Ha? O, may mga naipon na. O, yung pong mga nagpapadala sa GCash dito pong magulang ni Baby Altea. Ha? Mga kabayan, mga katropa. So, o, ito po ang karagdagang update kahapon, mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Servisyong
2: katropa. Morning, katropang... Geras.
3: Oy, morning.
2: Dito tayo doon sa inaalalaya natin yung bata, no? Meron siyang hydrocephalus natin, ha?
3: Yun, hydrocephalus.
2: Ito na yung mga pinuntahan mo, katropang Gerald. At inalikan lang natin ngayong linggo para abutan sila ng konting makakain, maulam, no? Dito sa kanilang bahay. Dito yung pamilya.
3: Yan yung ano?
2: Tatay at yung nanay.
3: Di, bahay nila kaluwi, magigiba na yung bahay nila?
2: Oo nga. Sir, ito bang bahay ninyo sa ready niya po? Ay, papa po. Papa po. Kapagal na dito. Sa 2019 po. Itong lupa na ito kanina. Dapat kasi po. Ito, nagkakay papaboton. Papatagan na to. Puro papatagan. Sinunod. Oo. Lalihan. Tingnan lang natin ha. Hindi ka po yan. Sige, tingnan mo itong napakit.
3: Sige na, puputol-putol yung...
2: Subukan natin sa loob.
3: Ah, wala pa.
2: Tingnan natin yung...
3: Nawawala-wala yung signal pala natin. Iba pala ito. Video pala ito. Video ito. Yung nasin.
2: Nawawala. At nakasigasip natin dito. Ano ka, ate? Tingnan natin yung manak. Para ma tingnan natin kung ano yung tingnan natin kay alalay, magamat na kamunawagan at mayroon paraan. Ito siya at yung ano, heartbeat o yung ano?
4: Sa heartbeat niya
2: pero okay pa siya. Ha?
4: Okay.
2: Okay. Nakikita yung bata.
3: Yan o, nakikita ko yung bata ngayon, nakikita natin ngayon.
2: Yan. Okay, mo lang wala para hindi man.
3: Yung isa okay.
2: Ito yung nakikita niyo. Ano yung... Yung ulo niyo, talagang lumaki na. Ano daw ang tali?
4: Lumaki na talaga po. Pati po sa pag-tulog sa ulo niyo po.
2: Ang dami.
4: Lumaki
2: po. Doon umaakyat. Tumaring lumaki tayo.
4: Opo.
2: Lalaki pa siya kung hindi makapopera.
4: Opo. Maglaki pa po.
2: May pag-ask pa pa, no? Sabi ko, mag-mur na.
4: Wala ko rin doon sila.
2: O, sige. Pero habang may buhay, may pag-asa, di ba?
4: Opo.
2: Sige. So, kailangan gamutan talaga dito, di matindi. Hindi lang gamutan ito, hindi kastusan ang patindi ito. Sino yung doktor na tumitin sa kanya?
4: Kanimutan ko na po pangit, pero kayo nga referral po kami.
2: Referral kayo?
4: Opo. Tapos dalhin po.
2: So, paano ito? Breastfeeding? Kumakain? O paano?
4: Nag-feeding
2: po. Sa
4: po. Meron po.
2: Okay. Gatas.
4: Meron po siya.
2: Ay, ito, kapatid po. So, hindi na wala na ng breastfeeding pa. Wala na. Wala na. Ano yung ano niya? Ano yung gatas niya?
4: Bunga na po.
2: Bunga na. Tapos biberon. Biberon. Ngayon ang ano niya. Pero kung may baby pa siya. Nag-react naman siya pag halimbawa pinasubuan na ng baby. No? Baby. Nag-react naman yung mata.
4: Nag-react po. So,
2: alawa ka natin. So, Jay, nakikita mo, Jay?
3: Yeah, nakikita pasyente natin. Oo, yung pasyente.
2: Napakaliit pa, Jay, oh.
3: Late nga, yung...
2: Ilang buwan ito, ate?
4: Isang buwan ito.
2: Oh, one month pa lang ito.
3: Parang ayun, yung hinlalaki natin, pati yung paa, ganun.
2: Ito, ipakita mo yung paa. Ito yung paa. Yun naman yung nakakuha kamay ko.
3: Yun, oh.
2: Ito kamay ko. Ayun, isa siya kalaki yung paa niya.
3: Malit kasi lang talaga.
2: Yung paa niya, binti niya, kasi laki lang nung tuturok ko.
3: Oo, oh, yan.
2: Patro panggirad. Ayun. Kasi laki ito, ang paa niya.
3: Sobrang liit nga.
2: Liit.
3: Yan.
2: Oo. Ha?
4: Yung pagsipo sa kanya, malusin po ito, yung mataba.
2: Aba.
4: So sabi niya, para ng Linggo, napukulong ba kaya sa kanya, laki po yung ulo.
2: Mapayat yung katawan niya. Paalimba, mapang umuusad yung araw, kumapayat yung katawan, lumalaki ulo.
4: Opo.
2: Opo. So kailangan talaga ito. May alam mo, may hindi siya antibiotic.
4: May kumilis po na nareseta sa kanya para daw po. Kung ma-ooperahan na po siya, kung lakas po siya.
2: Okay. So, operahan to, saan siya ma-ooperahan? Dito sa ulo o doon sa heart? Or?
4: Sa ulo po.
2: Ay, yung heart niya, may problema din?
4: May problema din po. Kaya po, i-medicate ko po siya.
2: Kaya
4: malaman po nga, namamaga po ba yung puso niya o may butas?
3: Dalawa pa lang.
2: Kawawa di. At saka ulo di. Ito mga kaibigan, no? Yung paa nito. One month old pa lang ito. Ito lang sa video na siya. Yan, no? Yan.
3: Kasi
2: laki lang yan, ha? Magtuturo ko yung paa niya. Pero gumagalaw pa siya, oh.
3: Hindi pala siya pwede, hindi siya pwede ma-operahan kasi hindi siya pwede pala ma-operahan pagka mahina. So kailangan pa magpalakas.
2: Anong gawang, kailangan siyang makasin.
4: Oo. Kailangan po siyang magpas po siya para mabamin niya po yung opera niya po.
2: Kambal ba sila?
4: Kambal po.
2: Ayun, di. Kambal pala ito, di.
3: Kambal. Yung kambal niya, normal eh. Normal yung kambal niya, di ba?
2: Ito yung kambal niya, ito.
3: Yan.
2: Normal, o, di ba? Ito yung kambal niya.
3: Dali, nawala. Nawala yung signal natin, nawala.
2: Ayan, steady mo lang. Wala. Dito kami sabi ng bahay. So, ito, miss, sabay mo yung pinangat kita.
4: Sabay po. Sabay. Sabayan po ako dito sa kanila.
2: Ah, si Sarian?
4: Opo.
2: Dalawa sila?
4: Opo.
2: Okay. So, pagkatapos, sino yung naunang naiiliwal dito?
4: Yung
2: nagasok? Ito yung normal?
4: Opo. Ito yung normal po, bago dito siya. Kasi po, nagdadaanan po siya yung nauna po.
2: Ayun. Nahuli siya, no?
3: Nadataganan?
2: Okay, so,
3: nasa baba pala yung
2: isa? O, dalawa. Pala, sabay niyang sinilang to, Jake. Sabay niyang sinilang. Tapos nauna itong normal. Nahuli itong isa. Yung medyo may tubig yung ulo niya, no? Tapos yung heart niya, mayroon din problema. Diran. Okay na si Nad, kita na tayo para nakikita nung mga
3: kababay
2: natin.
3: Okay na, okay na. Yung isa kaya, napacheck up din kaya yan? Baka mamaya mayroon, wag naman. Ito, pero normal yata yan.
2: Ito yung normal, oh. Kali natin si Nad. Itong isa, okay na siya. Lahat heart niya, yung brain, yung
4: parang. Opo.
2: Napacheck na.
4: Opo. May halak lang din ko siya din.
2: May halak. Saan galing yung halak?
4: Baka sa pag-uusap
2: din ito. Naanaan namin po namin. Okay. Sige. So, normal sa ito.
3: Kita natin. Yung normal.
2: Ito yung si Sarian to. Bali, sabay. Ito yung normal. Ito yung isa. Ito ang may problema din.
3: Yung isa malaki na talaga? Yung
2: malaki.
4: Sa probinsya nito.
2: Sa probinsya. Opo. Mabuti na dapat mo pa yung kaya lang nga yun yung problema. Yung panglawa. Okay. So, ate, ano yung advice ng doktor? Kailan siya dapat madali? Araw-araw ba?
5: ano job, ano, week na.
6: Ha?
5: Week po.
6: Once a week. Oo, pero sabi mo pa nila, hindi sa pwedeng operahan na, mahina. Kailangan palakasin. So, paano palakasin mo yung mga reseta sa yung vitamins? Ano?
5: Opo, yung mga reseta po na pinag-usapin pa na lumakas po siya.
6: Oo. So, yun. Ito pang Gerald. Anong sa observation mo ito? Araw-araw pa yung pag tumalakas ba siya?
5: Ano po? Iyak lang po siya. Pag dating na lang, ibang po siya kaiyak.
6: Ayun lang.
3: Di pa naman mapadidi yan ng marami? Hindi mapadidi ng marami?
6: Ano yung dibdib? Naubos na bigyan isang bibir. Ito, makita mo yung bibiran. Ito, dyan. Ito, ang bibiran dyan.
3: Ayan.
6: Mga kaibigan. Ayan. Ilan to kalaki. Nauubos niya to?
5: Hindi po. Kunti lang po.
6: Kunti lang. Ha? Patak-patak lang. Ganun. Ito, nakadidi na siya ngayon?
5: Totoo. Opo,
6: ayan po yung pauta. Ito po ito kanina, yung biberon.
3: Ayun.
6: Mga pibigan.
3: Kalahati na
6: ito? Yan pa lang yung nababawas. Puno ito kanina eh.
3: Hmm.
6: Yan pa lang yung nababawas.
3: Ang baby pa naman, didi ng didi yan.
6: Oo nga eh. So, kailangan talaga po, mauubos niya ito araw-araw, tapos vitamins. Tapos yung kanyang lakas tuloy-tuloy. Lalakas siya ng ate.
5: Maglalakas po siya.
6: Pero sa ngayon, pakitin pa na lang siya, parang yung...
5: Itim-tikim.
6: Jay.
3: Wala nang ano yan? Wala nang mata, yung ha? Isa? Wala nang yung isang mata?
6: Ano yan? Ano yung mata niya isa?
5: Na-infection po, kahit po pumutok dito.
3: Ha? Pumutok?
5: Kapagbanat ng
6: ulo. Ang bihira, ang natapalas ng mata. Anong matakalat?
5: Ito po ang...
6: So, wala na yun. Hindi na yung pagdagami. Kung nakakakita yung kanil. So, yun. May kanilano. Pero, sabi na, may isa kita dito. Ito yung step. Ilalapan nila ito. So, ito yung alikalika. Hindi kami makakilos ang maikigig. Magalaw-galaw yung bahay.
3: Mali.
6: Kailangan matukuran ito pala. Huwag natin ang kahoy ito sa nag-aaral.
3: Quadrogos.
6: Paano nyo ilalaban tong bata? Wala lang po talaga. Pray lang po sa tango. Tapos, hindi po namin talaga pinakupayaan sa mga gatas niya po. So, tingin ko dito magpapalapas na kanya. Yung gatas niya, yung pagkain niya eh. At saka yung vitamins na nananong na doktor. O, hindi siya talaga ma-operaan din kung mahina. Pero talaga ang ano. Sabi po kasi ng doktor, may ano po daw yun. Kanyang ito. May damage po.
3: Damage.
6: Ito ha, mga katropa. Hindi. Mm-hmm. Patuloy yung ano natin. Patuloy yung panawagan natin. Dito sila yan. Sa may puro buwang na dire-diretso. Papatagaan. Pinakadulong bahay. May medyo parang babagsak na yung bahay nila. Malapit na dito sa buhangin na ito. Dagat na dito, sir. Dagat na, no?
5: Oo, ay pakipanin.
6: Ah, gano'n?
5: Good.
6: Dagat po. Umot na ang tubig dito. Dagat na pala ito.
3: Naabot pala? Naabot pala dyan?
6: Oo. Kumain na ba kayo? Ha?
5: Wala ka.
6: Dali ah.
3: Maroy.
6: May kausapin mo dyan. Kukunin ko yung binili nating mga...
3: Sige,
6: ano
3: sige.
6: Nila makakain, ha?
3: Sige,
6: ito,
3: sige.
6: Ito, kausapin mo na si Mr. Bababa ko yun ang gamit ko yun. Yung ano natin.
3: Sige. Jan? Hello, Jan?
7: Hello, hello.
3: Jan, may intay lang natin na may si Calloway merong mga ibibigay sa inyo, ha?
7: Sige po, salamat po.
3: Kamusta? After na pagkatapos nating magkita dyan sa bahay ninyo, tuloy-tuloy yung panawagan na ginagawa natin, mukhang marami na rin na nagpaabot ng tulong, ano?
7: Opo, meron lang po.
3: Magkano nang nalikom? Magkano nang nalikom natin sa GCash?
7: Mga 15,000.
3: 15,000 na. Okay, malaking tulong na rin yun. 15,000. Tapos may mga nagchat-chat sa akin, inaalam yung bahay mo. May pumunta, di ba? May nag-pray dyan sa inyo?
7: Opo, meron po.
3: Oh, yun.
7: May nag-pray.
3: May nag-pray. Oh, hayaan nyo kami sa XFM, tuloy-tuloy talaga namin to. Inaaraw-araw natin ito, post, panawagan, para makahingi pa tayo ng tulong. Ang kailangan na lang pala natin ngayon ay palakasin na si baby para umaoperahan.
7: Opo.
3: Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan natin. Napaoperahan din siya. Kasi yung tulong, madali na lang yan. Palakasin lang talaga yung katawan. Yung tulong, magagawa ng paraan yan. May mahingian tayo. DSWD, PCSO, Pinoy Workers, mga ahensya ng gobyerno, pa pwede natin malapitan dyan, ha? Yan na. Yan na, manager, yan na. Wala pa silang kain. Yan na dyan? Yun na. Itlog, oh, itlog. Mabuti pala nakadala ka, manager. Mabuti nakadala ka, kaya wala pa silang kain na agahan.
7: So, may mga noodles. Ito may bigas. Maging isang sabi. Pagkain na ba kayo? Ito, dalit ang bigas.
3: Yan.
7: May dilata. Ito, dilata na. Sa mga bata, oh.
3: Yan.
7: Cake. Ha? Hindi naman.
3: Bigas, dilata. Noodles.
7: Noodles.
3: Yan. Ano yan?
7: Ayan.
3: Ayan, ano yan? Uhata?
7: Cup noodles.
3: Cup noodles.
7: Ito sir, may pang-almusal na kayo siguro. Hanggang baka mamaya, hanggang mamaya lang yan, hanggang bukas. Kuya, no? Mm-hmm. Pero yan mo, tara na, nakakain na marami pa yun. Pag-tunti may pang-almusal kayo naman. Ano yung trabaho mo? Construction si ate.
8: Wala.
7: Wala siyang trabaho. Itong mga bata, nag-aaral ba ito? Hindi na yun. Ito na. Sige, yung ate, ininom niya kanina, parang may stuck sa bibig niya. Lapit tayo dito. Di ba, nag-dibig siya ng konti, nag-dip niya ng konti yung gatas na sa bibirol. Pero hindi niya na-direct sa lalamunan, may stuck nung sa bibig. Gerald?
3: Na, ano no? Hindi niya naiinom lahat?
8: Na-stuck po.
7: O, na-stuck niya nagawa ng nanay, inaano yung sa lalamunan para bumaba yung gatas, pumasok niya sa kanina. Sa lalamunan, pababa nun sa katawan niya.
3: Nangingitim
7: kasi hindi nag-react niya eh. Yung baka, diba, pagkadok ni Dede yung baby,
3: oo.
7: Pag sinipsip niya yung dip niya sa biberon, dapat diretso sa lalamunan, ba?
3: Dapat.
7: No, ito si baby, napapatak lang doon sa bibig niya, na-stop doon, hindi siya dinidiretso talaga. So, kailangan pang ito, ano, yung lalamunan para bumaba yung bata, yung gatas. So, hindi siya nag-react. Hindi. So, kailangan talaga. May problema talaga. So, yan. Bumaba na ba yung ano? Sa bibig pa niya?
8: Wala po kung mayroon pa po siya. Kasi yan ito po yung reaction ng mind po.
7: Sabi siya, pag nakagano, para nakanguso, may yung gatas na doon sa bibig, hindi na na...
8: Nakaisak pa po. Parang nahihirapan siya ng...
7: Hindi, tubig lang yun. Tubig lang yun, di ba?
3: Paano siya lalakas pala niya? Paano siya lalakas pagka ganun lang kakunti yung kanyang madidede?
7: Ito. Sir, paano kaya yung lalakas mo? Yung pinagtsaga niyo na lang. Siguro po, pag-uuran na bilang po ang mapirekain, nangad po ito. Ano? Nagamot niya po.
3: Vitamins, ano?
7: Nangad. Yung mga reseta rin na bilhin sa amin yun. Paano yung gamot? Paano yan? Ito. Ay, ganun din. So, nag-stop niya sa bibig bago ito tulak. Parang hindi mo yung lalamunan niya para bumaba yung mga gamot sa katawan niya. Yung total, ganyan siya. Pakahirap niya ng sitwasyon nito, Jay. Mga kaibigan, ano? Pero ilalaban nila ito. Yung mga pamilya. At meron pang tatlong anak dito. Nag-aaral na ba ito?
8: Nag-aaral po yan. Na-stop lang po kasi wala rin po akong katuwang pangigatrabaho po siya. Ganyan po. Kami pwede mag-asar sa bigay-bigay po ng pamilya kasi din namin.
7: Ayan. Ito talaga ang sasagupain ng mag-asabang ito, yung pamilya, yung anak, at saka itong ilalaban nila na pumabuhay itong one-month old na ito na yung sitwasyon Prof. Angeral. So, kailangan talaga ito mabalik-balikan, you know, araw-araw, mga
6: ipanawagan para merong baka may iba na pwedeng tumulong talaga. Hindi lang pagkain ng mga pamilya. I-construction worker lang ko si Jerry. Napakain niya rito, isa, dalawa, tatlong malalaki. Tapos dalawang, yung isa ay 1 month old, normal. Tapos itong may problema. Di, araw-araw yung tubig sa ulo niya, dumadagdag yan. Hanggat hindi nagagamot. Lalaki ng lalaki di.
3: Yun ang
6: yung ulo. Yung ulo niya, mas malaki pa sa katawan niya. Kasi na yung tubig na umakit doon sa ulo niya. Na inanta natin ng kunting ano pa ito si ma'am sa ma ito nakikita ko yung anak dito, kita pa dyan yung video na
3: dito pa kita namin nakatutok yung ano yung video doon sa bata
6: sir ito na lang ano bilang
3: wala pa namang ano yan manager atin, yung bahay nila walang ano ha? Walang tubig kuryente, walang linya ng tubig kuryente bahay nila
6: ano yan solar yung solar may yung solar lang ito so tubig saka kumukhang tubig sa kanto ng hagito pa.
3: Malayo.
6: Ubik inumit. Lahat ito. So, talagang ganun. Ma'am, umuli sa Pasko. So, ayun na natin kung maayos pa yung Pasko. Ano? Pero, kailangan ilaban. Sige, muli sa ano mo. Ito nakikita ng mga kababayan natin sa programang ito. Yung sitwasyon. Yung maga. Baka meron po tayong gusto ipanawagan muli. Sige, bakit?
9: Nanawagan po ako ng anak mo na matulog niyo po yung anak. Ayoko rin po mamulog. Wala po, kahit bariya-bariya na buhay po namin. Kaya po sa magpagamot niya po.
6: Oh. Enzi, kahit bariya-bariya na buhay po. Sige, habang ano tayo, sige, sir, naiiyak ko. Kailan balik mo sa hospital?
9: Alam pong donis po ako ang direksyon po. Bakit po sa tulong iko niya po?
6: Hindi ako. Yung nakapitid ka pa ba sa magulang?
9: Madam po.
6: Nandito sila sa Palawan niya? Magulang mo, magulang.
9: Dito po, sa siksigan po. Maris po nakabigay tulong dito sa amin. Nakapatid at kampana ko po.
6: At sa siksigan?
9: Opo.
6: Pagka nagsasalita ka ba, nadibigay ka ng mga
9: ano po, binubulungan ko lang po siya.
6: Anong binubulong mo sa kanya?
9: Sabi ko, labat ano na, kaya mo yan. Sabi na, mali ka rin yung binubulong
6: ko. Ang pangalan na ba ito? Ang dalawa?
9: Pwede po.
6: Anong itong pinagmal, ang pangalan?
9: Princess Peya Yasi.
6: Babae ito?
9: Opo.
6: Princess Peya. Ano?
9: Princess Peya Yasi.
6: Itong si
9: Princess Althea Jasis
6: din po. Maalos pa rin sila. May pangalan na, Jay. Princess, ano yan? Ate.
9: Althea.
6: Princess Althea Jasis. Jasis. Ayun. So, kung ito si Althea, si Princess Althea, nakikinig ngayon sa iyo. Ano dito? Pangarap niya. Anong sabihin sa kanya?
9: Nakakita na kami na. Ano kami? May awa ang Diyos. Laban lang.
6: Ayun, di parang gumalaw siya. Pagdating na. Parang gumalaw na. Hindi, ayan ito, gumagat na diyan. Siya din nag-relakti. Yung gumagat, ipakitap yung paa. Kaya yung paa diyan.
3: Oo.
6: Mga kaibigan, gumagalaw eh.
3: Ayun, yun. Oo.
6: Na, ayan, gumagalaw. Ayun, yung bibig gumalaw.
3: Re-response. Yung
6: sabihin yung nanay. Nag-response to sa nanay. Sir, nakikinig tong anak mo, sir. Kung gusto mo sabihin sa kanya.
3: Yung bata, nagrareyak, ano?
7: Umaga lang rin pa. Kanina hindi kumikilos eh. Mm. Yan ang kaibig nanay. Ang radyo niya may iyak. Magalaw. So nadidinig ka niya atin.
3: Kumukunik.
7: Pag kinakausap, kumukunik. Kumukunik yun. So ang ginagawa, dito, nawakan pa niya atin. Ito niya kami. Yan ang maya, umakaw ako. Yan diya, kita ma. Ayaw bumitaw.
3: Yan nga.
7: Ayan o. Nakikita ma?
3: Oo, yan. Nakakapit sa daliri.
7: Nakakapit siya kamay. So, ang nanay na. Ayan o, ayan o.
3: Yan, may nakakapit. Yan, may picture. Yan, may ganyan o. Yan. Ano, picture.
7: Yan. Dumadalaw. Ayan, nakakapit sa'yo. Kanina, dumadalaw eh. Ayan o. Ibig sabihin na, umiyak ka. Ayan siya.
3: Nakakapit siya.
7: Ayan, bitawan yung daliri ng nanay niya. Nakakatuwa ito. Ibig sabihin na, dinig niya siya. Sabi mo, no? Ayan yung bitawan. Ibig sabihin.
10: Yung daw po, may diferensya din daw po yung tenga niyan po po. Yung kabila po yan po po, matumuti na po.
3: Tenga?
10: Oo. Po, kabila yan po.
7: May problema na rin. So, nagpunan ako doon. Ang patria. Maganda natin maipakita din, no, Axel. Yung kamay. Hawakan niya yung kamay niya. Screenshot na lang natin.
3: Yan, screenshot na lang.
7: Posted lang mamaya yan. Ayan lang. Nag-react yung ano niya. Sige, ate, sabihan mo pa ulit. Ano sabihin sa kanya?
10: Ha? Pag lang tayo, ha? Pakasal mo lang loob mo.
7: Umasaba. Kaya hindi, ha? Kumakapit yung ano. Sabihin natin dinig niya. Kumukunik yung ano, sinukunik yung nanay. Pati ako napapalawahan. Mira. So, yun lang. Ilaban lang natin ito. Patay mo. Patayang niya rin kami. Ha? Huwag alala. Isimula nung pumunta dito sila Gerald at yung XFM. Hanggang ngayon. Ganyan tayo sa samahan ni Kevin kung saan tayo makarating. Sir, postyan natin itong bahay mo. Ano? Pero mga bago mag-Vietnam sila kami ng mga pahoy dito, ha? Pero ano ba kaya ang dito? Ang postay? Postay mo na. Sa DNR, nangita yung maraming takoy doon.
3: Yun.
7: O, DNR, yung Sentro Ratnik.
3: Tama nga pa.
7: Mayroon tayong maraming dito. Sa pang ano ba na kasi umuga na eh. Umuga na yung ano. O. Si Pres Johnny dito pa. Yes ka o na, nalain tayo dito. So, sir, ito, lutuin mo muna to. Ibaw na mo ngayon. Pa. Para ito, may tiyan kami dala. Mayroong ano, Nudel, bahala ka na ha, para makarain ko mga bata. Standby muna kami dito, di. Ilang minuto para maibati pa yung mga kailangan nating panawagan. Wala, kailangan talaga ng panalay dito, Gerald.
3: Yun na nga eh.
7: Kasi itong bata, yung sinasabi, di ba, dumididi siya, pero hindi niya na ididiretso sa kalamunan niya eh. Napipermis ito sa bibig. Ganun din yung kamar. So, kailangan talagang yung kalamunan niya lalaya ni nanay niya para mapunta yung gatas o yung gamot sa katawan niya. Kasi kung hindi, okay. Hindi siya, hindi lalakas.
3: Mm.
7: Diba? Yung ulo, araw-araw, dumadagdag yung tubig dun. Pag hindi matatanggal, ganun talaga. Kailangan talaga madamot. Sige. So, Jay, yun lang pala, Jay.
3: Pahingin na lang kami na. Oo, mga picture. Ah? Pahingin pa kami ng mga picture pala yung sa labas ng bahay. Baka, maliban sa mga
1: Katropa. Servisyong Katropa.
0: So, yan po, mga kabayan, makapon, yung pagbisita mismo ng ating pong station manager, Carlo Villarosa, doon po sa bahay nito sila, Baby Princess Altea. Sa Purukbuanginan. Sakop ng barangay sa Manuel, mga kabayan, mga katropa, ha. So yung pong panawagan ng pamilya, siyempre mga kabayan, mga katropa. Laban si Baby Princess Altea, mga kabayan, mga katropa. Sa mas lalong madaling panahon sana makaipon ng sapat na pondo. yung kanya pong pamilya. O makang hindi lang kasi yung pagkakaroon niya po ng hydrocephalus. May problema rin daw po sa puso. Itong si Baby Princess Althea. Mga kabayan, mga katropa. Kaya po yung mga tumulong na at sa mga tutulong pa. Nakapost naman po yan sa ating pong official Facebook page. Yung pong kanilang detail. O kaya sa mga gusto pong direkta na magpaabot ang tulong, Purok Buhanginan, San Manuel, mga kabayan, mga katropa, ha? Yung pong bahay nitong sina Baby Princess Althea o Yasis, mga kabayan, mga katropa, ha? Pasyal po doon sa mga gusto pong tumulong. Sabi nga, laban lang o sa prayers, sa panalangin, sama po natin ito pong kalagayan ni Baby Princess Althea, ha, mga kabayan, mga katropa. 1 month old, mga kabayan, mga katropa. Yan ito po yung kanya pong sitwasyon, mga sir, mga mama, ha.
1: Servicio Katropa.
0: So, sa mga nais po hong magpaabot ng tulong, gusto nyo pong direkta na maipaabot sa kanila.
1: Service.
0: Yung pong detail ay nasa ating pong official Facebook page, 104.7 XFM Palawan.
1: Service.
0: Kung naman, dani lang po dito sa atin, sa inyo pong katropang istasyon, ha?
1: Service.
0: Through our katropang Gerald Gales. Mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Service. Katropa.
0: Yan, ako, 42 minutos makalipas po ang alas 10 ng umaga. Sa iba pang mga balita diyan sa balita tuloy yung panawagan diyan sa Santa Monica, yung mga nakalaylay daw, nakalawit na mga kable ng ano ba yan, kuryente or telekomunikasyon sa isang bahagi daw po diyan. Pasuyo naman daw sa mga kinaukulan. Hindi, pagpuputulin nyo na yan. Delikado. Nakalaylay na. Maaring masagi ng anumang uri ng sasakyan anytime. Mga kabayan, mga katropa, nanawagan yung mga concerned citizen o Santa Monica. Hindi na nabanggit kung anong saang saklin, ano, ha? Diyan sa Santa Monica, mga kabayan, mga katropa. Ano ba naman yan? Sa mga nagkakabit, ng mga kawad, mapatelekomunikasyon man yan, or yung palikon, hindi naman pa pwedeng maglaylay yan kasi kurente ang abutin talaga yan. Mga kabayan, mga katropa. Doon sa mga telekomunikasyon to, malimit ito. Mga kabayan, mga katropa. Ito sa, ano to? Hindi na nabagay kung saan particular na lugar ito. Bahagi ng Santa Monica dahil posible itong maging dahilan ng aksidente. Doon sa mga naglaylayang mga kable. Saan ba talaga ito? Hindi na ano pa ni ano. Kung sino ba ito nag-post nito. Kung nga naman, laylay na. Dadaan ka nito, kahit takamotor ka, sabit. Tilagyan lang nila ng yellow ribbon. Yung caution. Caution tape. Pero ganun pa man, sabit pa rin ito. Kung nagamotor ka sa gabi, delikado ito. Talagang disgrace ang abuti mo rito, Engineer Ken. Kaya wag kang dadaan dyan. Siksikan ka naman pala eh. Ay, naku, sa mga concern, ha? O mga nagkakabit ng mga ano, mga wire. Ito maninipis ito eh. Maniliit. Malamang, telecommunication to. Kung hindi ito Wi-Fi, ha? Mga kabayan, mga katropa. Wi-Fi. Maniliit eh, Yung paliko na sa taas eh. Ano, pwedeng maglaylay yung mga kable ng paliko dyan dahil kurente ang abutin yan.
1: Servicio Katropa.
0: Santa Monica, pasyal yung mga barangay opisyalis dyan. Sir, pakiikutan naman po yung mga ere nyo. May mga concerned citizen yung pong nagpuposo, mga nakalaylay na kable. Nang kawad ng ano ba ito, telekomunikasyon or kuryente. Baka mapaikot nyo, Kap. Kap mong. Sayang, yung mga kabarangay nyo dyan, Hindi lang po na ito kung saan eksakto to, pero parang less yung magaganda yung bahay, hindi pa kayo ito sa, dyan sa Employees Village, Santa Monica.
1: Servicio.
0: Pakipasuyo lang,
1: Servicio Katropa.
0: Pakipaikutan ang inyong mga opisyalis dyan, tanod. Magawa ng report,
1: Katropa.
0: tawagan niyo yung concern na agency or yung company.
1: Serbisyo Katropa.
0: Hindi, pag sa Paleco kasi, may concern din yung ating Paleco eh. Yung mga luma nilang poste ng, yung mga kahoy pa. Yung mga posting troso. Pupuno na ng mga kable ng mga telekomunikasyon. Kapag nagpapalit na sila ng poste to concrete or steel, naiiwan yung mga kable na yan. Nakalaylay na. Bago naman ho sila magpalit ng poste, tinatawagan yung mga concern. Telecommunication company. Sa gantong lugar, magpapalit kami ng poste. Makisabay kayo.
1: Sir.
0: Dahil pag hindi, maiiwang nakalaylay yan.
1: Serbisyo.
0: Yung ating pong mga katropa sa Paleco, minsan kalimitan yan ang problema nila. Yung pong mga minsan mga pagkabali, nakalilang pong mga kahoy na poste. Bumibigat nga naman. Dahil nga dagdag ng dagdag itong mga kable ng mga telekomunikasyon o yung nakikisabit sa kanila pong mga poste. Pag nagpapalit na sila, hindi nakikisabay. Kaya yung iba, naiiwan itong itsura na ito. Nang isa nito, mukhang napalitan ng poste ito eh. Kaya naiwan sa gitna ito eh. Kung ako nagkakamali, naiwan ito. Hindi nakisabay yung mga telecommunication company. Nung magpalit ang poste, siguro yung Paleco dyan sa bahaging yan ng Santa Monica, kaya naiwan. At ang problema, lumaylay. Hindi na kasi concern nila ng ano yan. Ng Paleco, yung kanila, kuryente. Naman o mga sir, mga ma'am, ha? Santa Monica, pasuyo. Delikado sa mga motorista ito, ha? 47 minutos makalipas sa pong alas 10 ng umaga. Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunang.
1: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
11: XFM.
12: XFM.
11: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
13: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
20: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
22: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
23: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
25: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili
27: sa mga butika.
28: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
29: Sanzon Gold Coffee Mix.
30: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzon Gold Coffee na.
29: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzon Plus Gold.
31: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzon Plus Gold.
29: Sanzon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
32: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
28: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
25: Sanzon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzon Plus Gold Herbal Capsule.
28: Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzon Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzon Coffee Mix.
33: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
34: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
33: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan.
35: XFM.
36: XFM.
0: Ay, oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong, lima minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, bago sumapit ang alas 11 ng umaga, mainit, manisangan na naman ang ating labas, pero tuloy-tuloy dapat ang ating pong pagtulong sa ating pong mga kapwa, ha? Anuman pong panahon, yung pong ating pong mga binigyan daan dito sa ating pong palatuntunan, mga katropa, meron ka naman dyan sobra-sobra, barya-barya, pag naipo naman po yan ay makatutulong din po, ha? Doon sa ating pong kababayan na si Sir Arnold na nasa Kamanilaan ngayon, ha? Kailangan niya po mga laboratory kasi nga doon po sa sakit niya. Sir. Bato sa kidney. Nabaliktad yun, sabi niya kanina, eh. Kidney sa bato. Sir. Pero bato po sa kidney yun, ha? Eh, kinakailangan niya po ng specialist raw at siya po ay na-refer nga. sa kamay nila. Ang problema po doon, yung kanya pong pamasahe, gastusin, pagpapalaboratory, dahil daw po yung kanya pong nakuha o natanggap o binigay ng DSWD ay paubos na o ubos na halos ang mga kababayan, mga tropa. O bukod doon sa pamasahe, pagkain siyempre, kaya nakatira ka sa iyong kapatid. Hindi naman po ganun-ganun ang sitwasyon sa kamay nila. Alam naman po ng karamihan yan. Sir. Bawat kilos doon, no, talagang warta. Sir, kaya sana po matulungan natin ha, si Sir Arnold. Yung kanya pong panawagan ay ipopost na po dito sa atin sa official Facebook page ng XFM Palawan. Sir. At yun din po ang patuloy na panawagan, siyempre, ng... doon sa pamilya naman ni Baby Princess Althea. Meron pong sanggol na meron pong hydrocephalus, may sakit pa po sa puso, at kinakailangan po ng agarang gamutan. Pero kinakailangan magpalakas, kaya yung mga resetang mga vitamina para mapalakas yung katawan ni Baby Princess Althea. Yan ang kinakailangan mapagtuunan ngayon ng tulong, ha? Serbisyo. Kaya yun sa mga medyo, sabi nga natin, nakaluluwag sa mga panahon ito. Share naman po blessings. Alam nyo ba mga kabayan, mga katropa, ang pag-share ng blessings, maliit man o malaki, blessing pa rin po yan para sa mga nangangailangan, ha? Serbisyo katropa. Siyempre, yung ating pong palatuntunang serbisyo katropa o serbisyong katropa ay nagigindaan lang po, ha? Para tayo po ay makatulong po sa mga talagang nangangailangan. Serbisyo. Katlong minuto bago po ang alas 11 ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. Mamaya po, konti. Sabi natin, balikan muna natin yung impeachment trial, ha? Init na talaga sa mga ano to, halos sunod-sunod araw ngayon para i-whole day sila. Sir. Sa impeachment, ha? Minamadali na ba? Serbisyo katropa. At nalalapit na naman yung break. Ang Senado, kailangan matapos yan before ng kanilang break, ha? Samantala, nakasangalan po ng ating nakasama sa bagay technical, sila katropang Engineer Ken Vincent Dancil, katropang Axel Bono Baredes, siyempre sangalan din po ng ating pumakasamahan sa News Department, katropang Icy Pacaldo, katropang Girly Cadasio. Mga kabayan, mga katropa, pansamantalan nyo po nakasama sa programang Servisyong Katropa, katropang Alizon Salvatos. Maraming salamat po at magandang patanghali na Pilipinas.

0: This is the same document po, Your Honor. Pero yung binigay po sa akin, meron pong email attachment sa amin. So yun lang pong first.
1: One, two, three, four, five, six,
2: Your Honor.
0: Eight po.
3: Yes, Attorney Mark.
2: Sa manifestation, Your Honor, it appears that the prosecution is not being entirely truthful with this honorable court because they're flashing a document, Your Honor, but it seems that the document, comparing it from the original, was corrupt. Because in the original document, prior to the date, Your Honor, there is an annotation that states strictly confidential. And the document here, as appearing in the screen now, as flashed on the screen, does not contain that portion, Your Honor. Just to manifest for the record.
3: Noted. The chair and the clerk of court will look into that in a while. But the manifestation is simply noted.
4: Yes, Your Honor, and may I also reserve the right to make the necessary counter manifestation after I go over the documents being.
3: You may do so, Attorney May, at the appropriate time.
2: And Your Honor, based on that manifestation as well, Your Honor, again we reiterate our objection, Your Honor, that not only the CTRs and the STRs, but likewise any document that this Attorney Buenaventura has by reason of his office is precisely covered by Section 8A of the law. I understand that there was already a ruling by this presiding officer. But then again, Your Honor, as they present documents, we will just continue to just cite the law for what it is, and it says that he shall not reveal in any manner any information known to him by reason of his office. The law does not make any distinction. The law says any manner. We just wanted to put it on record, Your Honor. Thank you.
3: Counsel may do so, and for the record, the chair will also note the continuing objection of counsel with respect to any document, correct me if I'm wrong, Attorney Mark, that this witness will be producing in the course of his testimony in relation to Section 8A of the Anti-Money Laundering Act as amended.
2: That will be correct, Your Honor. But in the for the avoidance of doubt, Your Honor, we will just do it in the course of the trial. Thank you, Your Honor.
3: Of course, counsel, you may do so, but the court nevertheless notes the continuing objection along those lines.
4: Attorney Buenaventura, sa page 2 po ng dokumentong inyong tinitingnan at inyong in-identify kanina lang, meron pong signature above the printed name, Attorney Ronel Buenaventura. Kanino po bang signature yan?
0: Pirma ko po ito, Your Honor.
4: Ngayon, Attorney Buenaventura, sino naman po ang naghanda ng summary na inyong in-identify?
0: So, Your Honor, this was prepared po by our analyst and then reviewed by the relevant officers, and I also reviewed this po as well, Your Honor.
4: Sino naman po itong mga analysts na inyong nabanggit?
0: Your Honor, Mr. Presiding Officer, may I respectfully decline po to answer the question of the prosecution for the reason that yung aming analyst po kasi sila po yung initially nag-analyze po ng mga transactions, and if I'll be exposing them here before the public po as well, that might draw po yung mga criminals as well as money launderers po in targeting them po, Your Honor. So I, as the executive director po, I take that responsibility, I take that burden po,
3: but
0: Your Honor.
3: But Attorney Ronel, they helped you prepare it, but you took part in its preparation, yes or no?
0: I took part, yes, Your Honor.
3: And you attest as to the preparation of this, that it is an accurate
0: yes, Your Honor.
3: Summary of whatever data you may have in your office.
0: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor, based on our validation as of the time we submitted this, Your Honor.
3: All that you're saying is that you did not singularly prepare it. Other people
0: have. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
3: Move on, Attorney May.
2: Your Honor, just again, just a manifestation. Considering the
3: Attorney Mark?
2: Considering the manifestation of the witness now, Your Honor, I would just like to manifest for the record that our own constitution mandates that the respondent accused be given the opportunity to confront not only documents but also people who accuse her. And by not naming those people who authored the contents of the report that the witness is now identifying, then it is our position, Your Honor, that such right is being violated. And we just want to put that for the record.
3: The manifestation is duly noted.
4: Your Honor, Your Honor, there's no violation of the right of the respondent to confront whoever prepared this summary, Your Honor, because as already testified on by this witness, he took part in the preparation, and he also, aside from taking part in the preparation of this document, he also reviewed the said document, and the defense will be given an opportunity to cross-examine the witness on this summary at the
3: noted
4: proper time.
3: Noted as well for the record, there's the comment and response to the counter-manifestation is duly noted for the record.
4: Your
3: Attorney
4: Honor,
3: May, are you proceeding to the meat of the summary and or table of Attorney Ronel?
4: Yes, Your Honor, but before that, Your Honor, we would like to request the marking of this document.
3: Yes,
4: exhibit,
3: you may do so before we pause for lunch.
4: Yes, Exhibit P dash Roman numeral number 2-7-33-AMLC. For the prosecution.
3: The clerk is directed to make the corresponding marking at the appropriate time. It's 11:45. Earlier, Senator Judge Pia asked for time to go over the court's ruling in writing, checked against delivery. We are affording her that time, and she can make the corresponding manifestation and her motion when we resume after lunch recess. We shall pause for lunch, and we shall resume at 12:30, as per the Senate President's suggestion.
4: We submit, Your Honor.
3: Attorney Ronel, magkain po muna kayo, and then kindly return after lunch.
0: Okay po, thank you po.
3: The trial is in recess.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa SysDePain, alis agad ang pain. SysDePain lang ang sakalam.
6: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
7: Symptoms persist, call your doctor.
6: Pagbili sa mga butika.
8: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare. Subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po, si Aisel Komplitado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Santon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
29: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
25: Santon Plus Gold.
30: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
25: Santon Plus Gold.
31: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
29: Santon Plus Herbal Oil.
32: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Isang pahid lang sa puson.
29: Desminoria.
30: No more.
29: Santon Plus Herbal Oil.
33: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
34: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
35: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
36: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
37: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis sa mga buti ka.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
17: XFM.
27: XFM.
31: Ito ang XFM Palawan.
37: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
38: XFM Network Philippines.
37: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
38: This is XFM.
37: Ang katropa mo.
39: Exciting!
40: Exciting!
37: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa. X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
40: Mga katropa, exciting!
12: Santon Plus Gold!
41: Ako po si ML Data Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula ko nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.

0: Manila. Headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Copy Mix. Senate Presiding Officer Chiz Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman ng impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay VP Sara Duterte. Headlines.
1: Malacanang kinwestiyon ang pag-aris sa bribery charge sa kaso ni VP Sara Duterte. Headlines.
0: Korte Suprema posible magdesisyon sa BSKE petition sa loob ng 2-3 linggo ayon kay Attorney Macalintal.
1: Dagdag sigil sa kuryente ngayong Oktubre, asahan presyo ng LPG tataas din ngayong buwan.
0: Headlines. LGU LED and COP kinwestiyon dahil sa magkakaibang multa sa Metro Manila.
1: Headlines. Balitang regional state of power emergency sa Central Visayas siniling sa Office of the President.
0: Headlines. Balita international, mga katropa, si US President Donald Trump tinanggihan po ang ceasefire proposal ng Iran.
1: Headlines. Sa balitang showbiz, SB19 kumanta ng official song ng ASEAN 2026.
0: Headlines. At sa Sports Philippine Olympic Committee, tututok naman sa Olympic sports para po sa 2028 LA Olympics.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes sa 5 sa Oktubre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasanyo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto o convictado. Impeachment coverage.
0: Buena mano sa mga balita natin katropa, si Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman po ng impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Hinimok ni Senator Judge Rafi Tulfo si Presiding Officer Chiz Escudero na maglabas ng warning laban sa spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol kaugnay ng naging pahayag dito tungkol sa umano'y petsa ng paglalabas ng final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, dati nang naglabas ng warning si Escudero laban sa spokesperson ng prosekusyon at depensa. Kaya panahon na rin umano para paalalahanan ng sariling tagapagsalita ng impeachment court. Igreet ni Tulfo na nagdulot ng pangamba sa ilang kakilala at kaibigan niya ang pahayag ni Tonggol tungkol sa December 16 bilang umano'y petsa ng final verdict dahil maaari umanong magbigay ito ng impresyon na nauna nang napagdesisyonan ang magiging resulta ng paglilitis. Tinanong din ni Tulfo kay Escudero kung totoong December 16 ilalabas ang final verdict sa nasabing trial. Nilino naman ni Senador Escudero na hindi ganap na tama ang naturang impormasyon at ang anumang pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis na lumabas nitong weekend ay maaari lamang ibatay sa pre-trial order. Samantala, sinabi ni Tulfo na mahalagang maging maingat ang spokesperson ng impeachment court sa pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at anumang impresyon na prejudged na ang magiging resulta ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ang abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte na walang itinatago ang pangalawang pangulo habang tinututulan nila ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayon kay defense lawyer Mark Binluan, dapat munang dumaan sa tamang proseso ang beripikasyon sa mga datos bago gamitin o ilabas sa publiko. Habang sinabi naman ng private prosecutor na si Attorney May Dimina Gracia na walang sapat na dahilan para pigilan si Buenaventura sa pagtestigo. Kinwestiyon din ni Binluan ang mga slide na iniharap ng prosekusyon. Dahilan niya, tila nauuna nang inilalahad ng mga ito ang mga detalye na sinasabi mismo ni Buenaventura sa kanyang testimony. testimonya. Sinabi ni Binluan na mahirap umanong mahulaan ang mga partikular na halimbawa sa testimonya maliban kung may naunang komunikasyon sa pagitan ng naghanda ng slides at ng testigo. Samantala, naging usapin din sa pagdinig ang bar ratings ni Buenaventura na 85.75%. Matapos itong ikumpara ni Prosecutor May Dimina Gracia sa 80% na marka ng isang taong umanoy, kilala nila ni Binluan na agad namang tinututulang ng depensa bilang walang kaugnayan sa testimonya sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinwestiyon po ng Malacañang kung hindi malalagay sa alanganin ang interes ng publiko kapag inalis ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yan ang naging reaksyon ng Malacañang matapos kumpirmahin ang prosecution team na inalis nila ang bribery charge dahil naniniwala silang sapat na ang tatlong natitirang impeachment articles para matapos nga ang paglilitis at mapagdesisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon po kay Presidential Communications USEC Claire Castro,

0: sa mga entity na iniugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Barbers, dapat imbestigahan kung ang naturang pera ay may kaugnayan sa pagtatangkang impluwensyahan o guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Nakatakda ring dinggi ng impeachment court ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga pondong ipinadala mula China at iba pang bansa sa Kalye 88 habang tinatapos ng prosekusyon ang ebidensya sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahalaga naman na magiging testimonya ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council para po sa impeachment trial, partikular sa aligasyon na umano'y pagpasok ng pera mula China. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua, matutulong ang AMLAC testimony para ma-verify kung may katotohanan ang mga aligasyong inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay po sa mga Chinese funds. Inaabangan din anya ng prosekusyon at ng publiko ang magiging pahayag ng mga testigo mula sa AMLAC, lalo na't susundan ito ng pagtalakay sa mga bank at insurance records.
3: Maliwanag naman po sa mga naging salaysay ng testigo na siya po ang nag-utos na yung pera po ay ibigay sa isang hindi accountable officer at hindi empleyado ng Office of the Vice President. Ito po, pagkatapos po nilang maglahad, ay wala pa rin po silang nakikitang ebidensya, baka siguro mas maganda, ibang impeachment po yung kanilang pinanonood.
2: Tinig katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala naman ang prosekusyon na importante ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nakumpirma nito ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang naging reaksyon ni House Prosecutor Joel Chua matapos sabihing mas nakatulong at nakadagdag ng punto sa depensa ang pahayag ni Baste sa paglilitis.
3: Yung pagpepresenta po kay Baste, ito'y pagpapatunay lamang na nagkaroon ng transaksyon yung GenCorp doon sa City of Davao. At yun naman ay kanyang kinumpirma. So, at doon naman sa salin ng ating Vice President, ay inamin niya na yung GenCorp ay meron po siyang business interest. Yun po yung ini-establish doon ng mga abogado. So, yan po ang dahilan kung bakit po ipinresenta si Baste Duterte.
0: Yan po ang tinig ni House Prosecutor of Manila 3rd District Representative Joel Chua.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ibang balita sa XFM News Nationwide, naniniwala ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na maaari maglabas ng desisyon ang Supreme Court sa loob po ng 2-3 linggo sa kanyang petisyon laban sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Iginit ni Macalintal na mabilis ang naging aksyon ng Korte Suprema matapos utusan ng Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC na magsumite ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw. Ayon kay Macalintal, kapag pumanig sa kanya ang Supreme Court, maaari pa rin isagawa ng COMELEC ang BSKE ngayong taon at magtakda ng panibagong petsa. Matatandaan na hinamon ni Macalintal ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. At nagtatakda naman ang susunod na BSKE sa Nobyembre 2028 dahil anya kailangan maisagawa ang halalan para mapangalagaan ang karapatan ng mga botante.
1: XFM News Nationwide.
0: Posibleng sampahan ng panibagong kaso ang magkapatid na sina Eric at Edvic Yap kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Benguet. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nagsasagawa na ng fact-finding ang Office of the Ombudsman at may mga testigong lumapit upang tumulong sa pagbuo ng kaso laban sa magkapatid. Nauna nang nagsampa ng kaso laban sa magkapatid kaugnay ng mga proyekto sa La Union, habang si Edvic ay nahaharap din sa reklamo ng graft malversation at falsification of public documents mula sa Department of Public Works and Highways. Si Eric naman ay tinukoy ng DPWH bilang person of interest dahil umano sa pagkakaugnay niya sa Silver Wolves Construction Corporation na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong pisong proyekto ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Remulla, iniimbestigahan din ang umano'y paglipat ng pera mula sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya patungo kay Edvic bago mag-pandemic.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa audit report ng Commission on Audit, mga katropa, na 28

0: O mula sa 119 na flood pumps na pinamamahalaan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang hindi gumagana o gumana noong 2025. Sinabi ng COA na taliwas ito sa naunang ulat na 100% operational na ang lahat ng pumping stations ng MMDA. Kabilang sa mga may problema, ang pumping station dyan sa Uli-Uli at Makati na parehong wala pong gumagana ang pump, habang dalawa lamang sa anim na pump sa Libertad ang operational. Ayon pa sa COA, ang masirang pump ay sumasailalim sa repair, replacement o rehabilitation na isinasagawa naman ng Department of Public Works and Highways. 8 pumping stations din po lamang ang tinukoy ng COA na fully operational. Kabilang dyan ang Labasan, Balete, Balong Bato, Balut, Escolta, Capo, Salapan, Valencia at North na Botas.
1: Sa iba pang balita ay naprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil na 33 centavos kada kilowatt hour sa kuryente simula Oktubre ngayong taon. Ayon sa ERC, papayagan itong masingil ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mga halagang sinasabing hindi nito nakolekta mula 2013 hanggang 2024. Inaprubahan din ng ERC ang paniningil ng 2.7 billion pesos Universal Charge for Missionary Electrification mula 2012 hanggang 2022. Ang naturang pondo ay gagamitin para sa mga power producer na nagsusupply ng kuryente sa mga isla at lugar na hindi konektado sa pangunahing power grid. Dahil dito, inaasahang madaragdagaan ang buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer simula ngayong buwan.
0: XFM News Nationwide. Mga misis, kapit lang kayo. Magpapatupad po ang Regasco, Republic Gas Corporation, ng Gabon 18 pesos na pandagdag presyo po ito kada kilo sa LPG ngayong Oktubre. Unang ipinatupad kahapon ang 10 pesos dagdag na kada kilo, susundan ang 5 pesos naman sa October 10 at 3 sa October 17. Kaya't halos 198 pesos ang itataas po ng presyo ng isang karaniwang binibili ninyo na 11 kilogram na tangke. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco, dulot ito ng pagtaas po ng presyo ng LPG at gayon din ang langis sa pandaigdigang merkado, gayon din ang mas mataas na gastos sa pagpapadala. Dahil dito, nabawi na ang 3 pesos kada kilo na ibinaba sa presyo ng LPG matapos suspindihin ang excise tax, habang hindi pa nag-aanunsyo ang Sulane at Petron Gasol kung magtataas din ng presyo.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinukwestiyon ni Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagpapatupad ng sariling No Contact Apprehension Program o NCAP ng ilang LGU sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Inton na dapat iwasan ng mga LGU ang magkakahiwalay na NCAP dahil mayroon ng traffic framework na pinangangasiwaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang dito ang pagkakaroon umano ng private contractors o providers na maaaring makinabang sa mga nakokolektang multa, gayon din ang pagkakaiba ng bawat fines sa mga lungsod.
3: Ang tinututunan ng mga motorista, mga NCAP ng mga LGU. Dahil in NCAP ng LGU, sa paniwala namin, constitutional. So, yung mga kani-kanilang ordinansa, maraming katanungan, kaya nga aming pakiusap, huwag muna niyong ituloy. Dahil marami kaming tanong, ano bang pinatutupad nyo? Sarili nyong ordinansa? Yung ordinansa noon? Na-connection sa Supreme Court? Or traffic framework ng MMDA using yung camera ng mga private provider?
1: Iginit ni Inton na maaaring malito ang mga motorista at public drivers na bumibiyahe sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kung magkakaiba ang pagkapatupad ng NCAP at penalties. Samantala, sinabi ni Inton na bukas pa rin ang posibilidad ng panibagong petition sa Supreme Court sakaling magkaroon ng actual controversy sa pagkapatupad ng mga LGU-led NCAP. Inaasahan din ang pagtalakay ng mga transport group sa usapin sa isang press conference sa National Press Club.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, si DepEd Secretary San Engara nangako po ng mas malakas na suporta sa mga guro. Tropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, nagpaabot ang pagkilala at pasasalamat si Education Secretary Sani Angara sa lahat ng mga guro at school heads na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng iba't ibang hamon sa edukasyon. Ayon kay Angara, araw-araw na nagsisikap ang mga guro na magturo, gumabay at magbigay ng inspirasyon sa mga batang Pilipino. Maabot ang kanilang mga pangarap. Binigyan din ng kalihim na hindi sapat ang simpleng pasasalamat. Kaya dapat din matiyak na napapahalagahan, napoprotektahan at nasusuportahan ang mga guro. Sa ilalim ng temang teacher, ikaw naman, sinabi ni Angara na panahon naman para unahin ang kapakanan ng mga guro at mabigyan sila ng konkretong suporta, hindi lamang ngayong Teachers Month, kundi sa buong taon. Anya, kapag inalagaan ang sinuportahan ang mga guro, hindi lamang sila nakikinabang, kundi maging ang mga mag-aaral, pamilya, komunidad at sa susunod na henerasyon ng bansa. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo sumasa sa inyo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 95.7 Tuguiganaw. Kinig na po kayo dyan. XFM 104.9 Santiago, Isabela. At XFM 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: State of Power Emergency sa Central Visayas siniling ng RD7 sa Office of the President. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Regional Development Council o RDC7 sa Office of the President ang deklarasyon ng State of Power Emergency sa Central Visayas dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng kuryente at rotational brownouts. Ayon sa RDC7, ang deklarasyon sa rekomendasyon ng Department of Energy o DOE ay makakatulong upang mapabilis ang mga hakbang at proyekto para madagdagan ang supply ng kuryente. Kabilang dito mga bago at pinalawak na power plant pati transmission at substation project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Samantala, naghahanda rin ang Cebu ng backup measures kabilang ang paglalagay ng mga solar panels sa mga barangay center. Hiniling din ng Cebu Provincial Board sa mga power provider na bawasan ang dalas at tagal ng brownouts at tiyaking prioridad ang mga ospitala, water pumping station at emergency services kapag kapos ang supply. Ayon sa NGCP, nakabalik na sa operasyon ang lahat ng base load power plant sa Visayas maliban sa isang 150 megawatt plant sa Panay Island na inaasahang mag-ooperate mula sa susunod na buwan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon of Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: 65 anyos na ginang pinatay at inilibing umano ng kanyang kapatid sa loob ng aparador. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Report. Karumal-dumal ang sinapit ng 65 years old na babae matapos patayin mismo ng kapatid nito. Nangyari ang insidente sa Barangay Kumpanya Central Molo, Iloilo City. Ayon sa pulis, Sabado ng umaga nang may pinag-awayan ang biktima at ang 45 anyos na kapatid na lalaki. Laking gulat na lang ng pamilya nang malaman na pinatay, pinalot ng kulambo at isinilid sa bakanteng aparador ang wala ng buhay na katawan ng ginang. Ayon pa sa mga kapulisan at tinangka pa ng suspect na lagyan ng semento ang loob ng aparador upang maitago ng maigi ang bangkay. Agad na naaresto ng kapulisan ang suspect Sado. Sa investigasyon, may problema sa pag-iisip ang suspect. Hinihintay pa sa ngayon ang kapulisan ang desisyon ng pamilya kung sila'y magsasampa ng kaso. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Ito naman, katropa, criminology graduate na magbo-board exam po sana, arestado sa Digo City. Nagkita 2 milyong pisong halagang hininalang shabu na samsam. tropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Double.
8: Report. Arestado ang isang 24 anyos na criminology graduate na umano'y naghahanda sana para sa criminology licensure examination matapos itong mahuli. Sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Digo City Police Station dakong alas 8:23 kagabi sa Barangay Sinawilan, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si Alhasim Juanday Alon, 24 anyos mula sa Cotabato City. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakalista umano siya bilang isang top priority illegal drug personality. Ayon sa pulisya, nakumpiska kay Alon na ang isang pakete na naglalaman ng 6.24 grams ng hinihinalang shabu matapos umano siyang mapagbilhan ng operatiba. Nakuha rin sa kanyang posisyon ang tinatayang 300 grams ng hinihinala ding shabu na may tinatayang kabuuang halaga na aabot sa 2.08 million pesos batay sa standard drug price. Samantala, nakatakas umano sa lugar ang kasama ni Alon na kinilalang si Abdul Umar Tuan, 23 anyos mula sa Dato Anggal, Midtimbang, Maguindanao del Sur. Gayunpaman, nahuli ito sa follow-up operation dakong alas 9 ng umaga sa Barangay Cugon, Digo City sa tulong ng mga residente. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, Chief of Police ng Digo City Police Station, patuloy na pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang kriminalidad kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa komunidad. Hinikayat naman ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga kinauukulan ang anumang kahinahinalang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Semirara Mining sa Caloya Antique nagtanggal ng halos 1,000 manggagawa sa pagtatapos ng kontrata nito sa 2027. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Report. Sa 996 na trabakador na wala ng trabaho sa pinakamalaking kumpanya ng carbon sa bansa. Ang Semirara Mining and Power Corporation, kasunod ng bahagyang pagsuspinde sa operasyon ng pagmimina sa Semirara Island, Caloya Antique. Ayon sa inilabas na pahayag ng kumpanya, malaking volume ng tubig dagat ang pumasok sa Acacia Coal Mining na umabot sa tinatayang 30,000 cubic meters kada oras. Dahil dito, napilitan ng SMPC na bawasan ang operasyon sa lugar na nagresulta sa panibagong pagbabawas ng kanilang mga manggagawa. Paliwanag ng kumpanya, ang patuloy na pamamahala sa pagpasok ng tubig dagat sa mas mahabang panahon ay mangangailangan ng malaking puhunan para sa mga kagamitan sa pagbomba ng tubig, kuryente at iba pang infrastruktura. Gayunman, nahihirapan pa sa pagplanong kumpanya dahil walang kasiguruhan sa isasagawang bidding para sa operasyon ng minahan. Nauna nang nagbawas ng 462 trabahador ang kumpanya matapos nagdesisyon na bawasan ang produksyon dahil sa planong bidding sa pagbimina na ayon kay Energy Secretary Sharon Garin ay magpapatuloy sa mga susunod na linggo. Nagbabala rin ng SMPC sa pamahalaan noong nakaraang linggo, hindi lang sa posibilidad na maisori sa gobyerno ang operasyon ng minahan. Kung bibigyan ng prioridad ang leader na may pinakamataas na alok, ngunit kulang umano sa teknikal na kakayahan sa pagpapatakbo ng minahan sa Semirara Island. Kaugnay dito, nanawagan si Most Reverend Marvin Maceda, obispo ng Diocese ng San Jose Antique, sa pamahalaan na simulan na ang isang makatarungan at planadong transisyon para sa isla ng Semirara, habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata sa operasyon ng carbon sa lugar sa taong 2027. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapantasa Mariano X7 News.
0: At katropa, panghuling balita sa probinsya, 4 ang patay, 4 na minor de edad sugatan sa pagsabog dyan sa Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
10: Nakatao kabilang ang 3 menor de edad ang nasawi habang 4 pang menor de edad ang nasugatan sa pagsabog ng hinihinalang rifle grenade sa Purokranyag, Barangay Sinamar sa bayan ng Rojas, Isabela dakong alas 9 ng umaga nitong linggo, Oktubre 4. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Rojas, nasawi sina alias JM at alias JY, parehong 8 taong gulang, alias Eman 10 taong gulang at isang lola na si Nelia 85 anyos na napadaan lamang sa lugar nang mangyari ang pagsabog. sumubog. Ayon sa mga saksi, naglalaro ang mga bata nang mapulot umano nila sa kanal ang isang hindi pa nakikilalang bagay. Nakita umano ng isang saksi si JM na pinupukpok ito sa bato bago sumabog. Idineklarang dead on arrival sa ospital sina JY, Eman at Nelia habang dead on the spot naman si JM. Sugatan naman ang apat pang mga menor de edad at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon matapos mabigyan ng lunas sa magkahiwalay na paggamutan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng pampasabog sa pangungunan ng PNP Rojas at Provincial EOD at K-9 Unit ng Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Weather Update.
0: Pang Brian, hindi na inaasang direkta makaka-apekto sa bansa ang Super Typhoon Choiwan, nasa 2,605 kilometers. Silangan, hilaga, silangan, extreme northern Luzon.
1: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, malabo ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo dahil kumikilos ito pahilaga patungong Japan.
0: At gayunman, yung pong buntot ng bagyo ay pwede magdala ng mga pag-ulan pa rin, katropa, thunderstorms dito sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, at Southern Leyte.
1: Samantala, asahan ang mga localized thunderstorm ngayong araw sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
0: Sunrise 5:46 kanina, sunset 5:43 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin ito ng Santon Gold Capsule, katropa. Tinanggihan ni U.S. President Donald Trump ang panukalang tigil putukan ng Iran na layuning muling buksan sana ang Strait of Hormuz sa loob ng 7 days. Sa plano ng Iran, kailangan munang ihinto ang mga labanan sa Middle East, alisin ng U.S. ang ilang parusa at naval blockade at palayain ang ilang Iranian assets bago unti-unting buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang panukala.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas ng Department of Tourism ang opisyal na awit ng ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion na inawit ng P-pop group na SB19. Ang kanta ay nilikha ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antipodra at Louis Ocampo. Matatandaan na itinalaga ng DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas noong July. Ang Pilipinas naman ang magiging host ng ika-49th na ASEAN Summit na gaganapin mula November 16 hanggang November 18. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
0: Atid po sa atin ito ng Premium D3 Capsule din, katropa. Tinutukan na ng Philippine Olympic Committee ang paghahanda ng mga atletang Pilipino sa 2028 LA Olympics Los Angeles. Tapos po naging magandang performance ng bansa sa ASEAN Games or Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ayon kay President Abraham Bambol Tolentino ng POC, 10 mula sa 16 sports na nagbigay ng medalya sa Pilipinas sa Asian Games ay kasama sa Olympic program. Kabilang po ang gymnastics, taekwondo, athletics, boxing at weightlifting. Lahat ng tatlong gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games ay nagmula sa Olympic sports mula kina Carlos Yulo sa gymnastics, EJ Obiena sa pole vault at Juice Yape sa taekwondo. Sinabi po ni Tolentino na kailangang tutukan ang training ng mga atleta at coaches, gayon din ang paghanda sa mga qualifying tournament para makuha na ng Pilipinas ang mga available na slots sa Los Angeles Olympics.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, October 5, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pag-uubalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM 99. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santhon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santhon Herbal Oil at Santhon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
16: Magandang araw sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas, sa ngalan po ni Dr. Remely Tuuy, ng ating pong CEO, at syempre ng ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Algie Bakla. Makakasama naman ipong lingkod live dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod sa pamamagitan ng pagkapatala ng mga katanungan, mga mensahe po ninyo. Kung meron po kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong number. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganun kamasalan yung mga inquiries, just text your name and address para ma-acknowledge natin sa atin pong programa. At iniimbitahan din po namin kayo na puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
15: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
17: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
16: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center para po sa libreng check-up at libreng konsultasyon, para mabigyan din po kayo ng complete health assessment at mabigyan kayo ng mga program, especially yung detox program na napakalaki na natulong sa pagpapaigi ng atin pong pangangatawan para po mabilis mawala yung sakit na atin pong nararanasan at mabilis makarecover ang atin pong pangangatawan. No? Kaya puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At araw-araw ay nandiyan ang ating mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay po sa inyo, magpapaliwanag sa inyo kung ano yung mga dapat nyo pong malaman, dapat nyo pong isama sa inyo pong mga gamutan, lalo na yung diet po ninyo, ano? Kung ano yung mga dapat nyo pong iwasan para mas mabilis, ano? Yung gamutan ng inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Kaya puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Libre lang naman po ang konsultasyon dyan, mga kaibigan, through our ARDK machine. Meron din po tayong mga Therahertz blower, ayan, na libre lang, na ipinagkakaloob ng ating pong Yes to Health Clinic, ano? Kaya napakaganda na makabisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ha? At syempre, pwede rin kayo maka-avail dyan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, and with discounts pa, mga kaibigan, ano? Kaya napakaganda, ha? At sa mga kabayan na gusto maka-avail ng mga produkto ng Yes to Health, pwede kayong umorder din sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011. At puntahan din yung mga pharmacies na malapit sa inyong lugar, yung mga local pharmacies dyan sa inyo, mga kaibigan, at hanapin nyo po ang Tatak Yes to Health. Mag-ingat po sa mga counterfeit ng atin pong mga produkto, ay wala pong mga nakabottled na capsules, ano? Wala po tayong mga liquid form. Maliban na lang dun sa oil natin, yung Santon Plus Herbal Oil natin, ano? Pero yung mga iniinom po, mga kaibigan, all in capsule and soft gel form po yan sila lahat, mga kaibigan. In blister pack, at makikita nyo dun sa box niya mismo at dun sa blister niya mismo, mga kaibigan, nandun yung Tatak ng Yes to Health, ha? Para makasigurado na yung inyong pong iinumin, yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Kasi marami nang gumagawa ng mga counterfeit. Ang problema doon, hindi natin alam kung ano yung quality ng paggawa nila doon. Kung maayos ba, kasi karamihan ng mga yan, mga kaibigan, is hindi po approved ng FDA. Ano? Kaya pinag-iingat natin ng atin pong mga kababayan. Ano? Doon po tayo sigurado at puntahan ng atin pong mga authorized dealers na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
18: Secret of Health, Health Info.
16: Sa so, mga katanungan, ha, huwag pumahiyang magtanong. Just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, ano? Ang Santon Coffee Mix po ba ay pwede uminom ang taong may acid reflux? So, pwedeng-pwede po, ano? Na makainom po yung mga kababayan natin na meron pong acid reflux. Ano po ba yung acid reflux? Ito, pag-usapan natin, mga kaibigan, no? Kasi marami, ano? Ano yung kung gaano ka-common ang acid reflux, mga kaibigan, no? Dito po sa atin, at least 20% ng atin po mga kababayan ay nakakaranas ng acid reflux, ano? So, ano ba yung ibig sabihin ng acid reflux? Ibig sabihin, yung acid na nandun sa atin pong stomach area ay nagba-backflow po yan, mga kaibigan, papunta dun sa atin pong esophagus. Dapat hindi sana ganun. Kasi yung atin pong mga panunaw, dapat nananatili lang yan dyan sa atin pong tiyan, mga kaibigan. Kasi yung atin pong stomach, meron siyang protective lining compared dun sa atin pong esophagus na wala po siyang ganung abilidad na protektahan yung sarili po niya, yung esophagus tissues at yung muscles doon, compared doon sa atin pong stomach muscle, mga kaibigan, ano? Na meron tinatawag na mucus lining to protect itself from those ano, matatapang ano, na mga panunaw. Ay, kaya nga tunawin yung mga nakakain natin. Ano, kaya tunawin yung mga protina. Yung atin pong tiyan is made up of protein also, mga kaibigan, ano? So, kayang-kaya po nung tunawin yung ating stomach by chance na nawawala yung mga protective lining po na yun, mga kaibigan. So, kung yung atin pong stomach, mga kaibigan, meron siyang protection na ganun, na abilidad, yung esophagus natin, wala. Ano? Kaya pag nag-backflow, yung mga acid na yan, papunta sa atin pong esophagus, makakaranas yung isang tao ng mainit na pakiramdam, mahapdi na pakiramdam. Minsan, nahihirapan po tayong huminga. Minsan, parang may dagan na mabigat sa atin pong dibdib. Minsan yung iba parang may tumutusok-tusok din sa dibdib nila. Kaya yung iba nag-overthink. Ano? Nag-aalala ng husto. Akala nila meron na silang sakit sa puso. Yung pala ang problema nila is acid reflux or heartburn, mga kaibigan. No? So sa mga kabayan natin na nakakaranas ng acid reflux at hindi po ito natutuganan, ano, kumbaga nagiging chronic or napapatagal yung acid reflux sa inyo pong pangatawan, eventually it will lead into another problem, itong tinatawag po na GERD or gastroesophageal reflux disease, mga kaibigan. So, pag nag-umpisa pa lang, acid reflux ang tawag po dyan or heartburn, mga kaibigan. Pero pag napatagal na yun sila, ano, napatagal na yung ganung problema sa atin pong pangangatawan, it turns into GERD, ano, or yung karamdaman po, ano, na gastroesophageal reflux disease. Paano ba nangyayari itong pag-backflow ng acid papunta sa atin pong esophagus, mga kaibigan? Pansinin nyo, ano, pagka kumain kayo, di ba, pag kumain kayo ng mga pagkain, ano, pag bumalibaliktad ka, bakit hindi bumabalik yung mga kinakain natin papunta sa atin pong bibig, ano? Kasi meron tinatawag po na sphincter doon sa atin pong esophagus. Merong upper sphincter at meron naman pong lower esophageal sphincter or yung LES kung tawagin. Yan po sila yung nag-hold na, no, ng fluid na mga kinain po natin as well as yung acid mismo para hindi po siya mag-backflow papunta sa atin pong esophagus, ano? Ngunit, mayroong mga pangyayari sa atin pong pangangatawan na kung saan nagre-relax yung mga sphincter po na yan, mga kaibigan, especially yung lower sphincter, ano? Pag nag-relax yun siya, nang wala sa oras, mga kaibigan, ay mag-backflow talaga yung acid papunta sa atin pong esophagus. Especially kung yung atin pong stomach ay punong-puno, ano? Or tinatawag na over yung acid po niya sa atin pong stomach, mga kaibigan, ano? So ano ba yung mga bagay-bagay ayan na nakakapag problema dun sa LES na yun, ano? Kasi yung LES na yun, mga kaibigan, yung lower sphincter natin na yun, nagre-relax yun siya pagka dumidighay tayo, ano? Pag naglalabas ng bubbles, sabi pa, ano, yung atin pong stomach, naglalabas siya ng hangin. Pag tayo nagbe-burp, mga kaibigan, so nag-open yun siya, nagre-relax yun para maipalabas niya yung hangin po na yun, mga kaibigan. At kukusa yun na bumabalik, ano, para nga hindi mag-backflow yung nandun sa loob ng atin pong tiyan, mga kaibigan. So mangyari, pagka hindi na nagiging maganda yung pagsara niya uli, mga kaibigan, at yung pag-relax niya, kumbaga wala na sa tiyempo, dun na nakakalusot yung mga matapang na panunaw natin papunta dun sa atin pong esophagus, mga kaibigan, no? So narito ang iilan sa mga dahilan kung bakit po maaaring magkaroon ng problema na acid reflux ang isang tao. Unang-una, kung meron po siyang problema na hiatal hernia, isa pong problema sa atin pong stomach din, mga kaibigan, sa atin pong diaphragm na nagkakaroon ng pagbagsak, ano? Yung atin pong diaphragm, pinupush po niyan, mga kaibigan, pinupush through niyan, ano, yung hole dun sa atin pong diaphragm na mag-create ng problem dun sa LES na yun, yung lower esophageal sphincter, mga kaibigan, ano? Na hindi siya nakakapag relax in the right time at hindi siya nakapag-close na supposedly dapat magko-close na siya, ano? As well as sa mga kababayan po natin na pregnant women, since napapansin naman, ano, yung paglaki ng tiyan ng mga kababaihan is maaari din makapag contribute, ano, dun sa abnormal function ng LES o yung lower esophageal sphincter, mga kaibigan, ano? At may kinalaman din yung hormones kasi, ano, ng mga kababaihan during their pregnancy period, ano? Kakaroon ng hindi ganoon kaganda na balanse sa kanila pong hormones, ano? O yung relaxin hormones sa kanila pong pangangatawan, no? So, mas prone ang mga kababaihan na nagdadalang tao na makaranas po ng acid reflux, mga kababayan. Ganoon din sa mga kaibigan natin dyan na medyo overweight o yung obese, ano? Sobra-sobra yung taba sa pangangatawan. Sobra-sobra po yung timbang. Ang obesity, mga kaibigan, nakakapagpataas din yan siya ng pressure, ng volume dun sa atin pong abdomen, ano? pansinin niyo yung mga tao na sobra-sobra yung timbang, sila po madalas yung nakakaranas ng paninikmura. Ayan, at as yung mga symptoms ng acid reflux, mga kaibigan, ano? O, masyadong inaatake or madalas inaatake po ano ng pag-backflow ng acid papunta dun sa kanila pong esophagus, mga kaibigan, no? Kaya nga, ingat-ingat po sa mga kababayan po natin na sobra-sobra yung timbang po nila, magdudulot talaga yan ng matinding discomfort, no? Sa inyo pong digestive system, mga kaibigan, at maring magdulot po yan siya ng acid reflux and eventually it will lead to GERD, mga kababayan, no? And isa pa na mari po makapag-contribute sa karamdaman po, ano, na acid reflux, mga kaibigan, ito pong paninigarilyo. O, hindi lang po lungs ang naapektuhan ng gusto ng paninigarilyo, mga kaibigan, kundi yung atin din pong digestive system is apektado din po yan siya ng gusto kapag tayo po ay malakas manigarilyo, mga kaibigan. Ano? Kasi po yung mga chemical, yung tabako na nandun sa atin pong sigarilyo, ay nire-relax niyan abnormally yung atin pong LES, mga kaibigan. Ano? Yung ito po, mga kaibigan, yung smoking, ano, ay applicable dun sa first hand smoke at dun sa second hand smoke. Kaya mag-ingat din tayo, no? Yung mga kababayan natin na hindi nga kayo nanigarilyo, pero meron sa tahanan po rin nyo, or sa, ano yung, kumbaga, lagi nyo nakakahalubilo, yung mga malakas pong manigarilyo, mga kaibigan, ay maaaring magdulot din yun siya ng risk sa inyo, or panganib, na magkaroon kayo ng acid reflux, mga kaibigan. Kasi kung malalanghap din nyo yung mga usok na kanila pong naibubuga, mga kaibigan, mas matindi pa nga yun, eh, no? Yung mga second hand smoke na nalalanghap po ng ating mga kababayan, no? Kasi may kasama nyo na iba pang mga viruses o bacteria, ano, bukod dun sa chemical na ipinapalabas po nila or binubuga nila, mga kaibigan. Kaya mas magdoble ingat din po tayo, at as much as possible, maiwasan po natin yung mga paglanghap ng mga usok po na yan, mga kaibigan, ay mas maganda para po makaiwas sa ganito pong karamdaman, mga kaibigan, no? So ano-ano ba ang maranasan ng mga kababayan natin na meron pong GERD or meron pong acid reflux, ano? Dito man tayo sa ano, sa acid reflux, ano? So unang-una sa mga kababayan po natin na meron pong problema na GERD, mga kaibigan, ang number one talaga na mararamdaman mo dyan, yung burning sensation, ano? Yung mainit na pakiramdam. Kasi yung acid na yun, panunaw yun siya, mga kaibigan. At napakalakas po yun nila ng mga digestive enzyme or fluids na pagka nagkaroon ng contact, ano, doon sa mga internal organs natin, especially sa atin pong esophagus, na wala naman siya talagang protective lining, mga kaibigan, makakaramdam ka talaga ng mainit. Napakainit po na pakiramdam, mga kaibigan. Bukod doon, maaari din pong makaranas, ano, ng nausea, yung parang nahihilo, and then maaaring mag-lead din yan into sore throat, ano? Okay, mga kababayan po natin na lagi pong nakakaranas ng acid reflux, parang malat na malat lagi yung kanila pong lalamunan, mga kaibigan. Yung iba naman, pag tumagal yung sore throat po nila, no, ay nahihirapan ng makalunok. Akala nung iba, may nakabara sa kanila pong lalamunan, ano? Parang paglulunok kahit tubig, napakahirap po nilang lunokin, mga kaibigan. Dahil po yun sa komplikasyon, ano, ng problema na acid reflux, mga kababayan. Yung iba naman ay nakakaranas ng asthma symptoms, ano, yung nahihirapan pong huminga, maaari pong naapektuhan na yung voice box o yung trachea po natin, mga kaibigan, at iba pang part dyan sa atin pong throat area. Yung iba nga, pagka humihinga, ano, parang may tumutunog na, mga kaibigan, sa kanila pong lalamunan, ano, yung wheezing, mga kababayan. So yun po yung maaaring maranasan ng isang tao na meron pong acid reflux. Kung hindi pa yan maano, pag hindi pa po yan siya maagapan, mga kaibigan, at it will lead to GERD or gastroesophageal reflux disease, mas titindi na naman yung symptoms po yan, mga kaibigan, no? Mas lalala po yung mga symptoms na maranasan pagka humantong na sa GERD na karamdaman, ano? So maaring magdulot na po yan, mga kaibigan, ano, ng yung pagkahilo mo may kasabay na yun siya na pakunti-kunti na pagduduwal o pagsusuka, mga kaibigan, no? Yung pamamaos mo, yung pamamalat mo, mas lumalala ng lumalala, mga kaibigan, no? At maglilid niyan into difficulty sleeping, pati yung pagkain nyo po, halos mawawalan na po kayo ng gana, mga kaibigan, kasi feeling nyo parang punong-puno lagi yung inyo pong yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Pero yun pala ano na yan siya, symptoms na ano ng problema na GERD o yung gastroesophageal reflux disease, mga kaibigan, no? At maaari pong magdulot din yan siya ng bad breath or halitosis, mga kaibigan, no? Kahit ganong ano niyo, dental hygiene po ninyo, kahit 3 times a day nag-toothbrush, ano? At gumagamit pa ng iba't ibang mga mouthwashes, pero hindi pa rin ganoon kaganda o kaaya-aya yung hininga, mga kaibigan, no? Mabaho pa rin yung hininga dahil po sa problema na GERD, mga kaibigan, no? Yung hindi nabigyan ng pansin na acid reflux, ano? Kaya nga mahirap pagka meron po kayong ganitong uri ng karamdaman, mga kaibigan, at maaaring mag-lead pa yan into serious complication pag hindi po natin aagapan kaagad, mga kababayan. So ano ba yung nararapat po natin gawin pagka meron po tayong problema na acid reflux? Sa umpisa pa lang, kinakailangan bigyan na kaagad natin ng solusyon. Huwag po nating patagalin, mga kaibigan, ano? Kasi yun nga, the more na pinagpapaliban po natin yung gamutan, the more na mas lumalala yung mga karamdaman po na yan. So unang-una, pagka kayo po ay nakakaranas ng acid reflux, kinakailangan isaayos yun kaagad, ano? Yung mga problema na maaari pong magdulot ng karamdaman na acid reflux, ano? Kung kayo po ay constipated, so kinakailangan mabigyan po yan siya kaagad ng solusyon, ano? Maka-cleansing kayo, makapag-detox po kayo, mga kaibigan, para po matanggal yung maaaring factor na pinagmumulan nila, mga kasama, ano? Kung kayo naman ay nakakaranas ng hiatal hernia, so kinakailangan gumawa kayo ng paraan. Meron mga exercises or mga way na nakakatulong para po maibalik yung hiatal hernia po ninyo, mga kaibigan, no? Pero kadalasan talaga na nagdudulot din ng hiatal hernia is yung pag-prolapse ng colon po ninyo, mga kaibigan, due to constipation, heavy constipation. Kaya sa mga kabayan natin na hindi normal yung kanila pong pagbawas, kinakailangan po, mga kaibigan, ipanormal nyo po yan, no? Eat lots of fibery foods. Kasi yung fiber, yun yung nagsisilbing walis sa atin pong malaking bituka. Yan yung nagsisilbing tagapaglinis sa malaking bituka natin. At para mag-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong colon, na kailangan po natin ng fiber, ano? So, kain kayo ng mga pagkain na mayaman po sa fiber, or mag-take po kayo ng Santong Plus Gold po natin, kasi meron po yan siya mga dietary fibers na nakakatulong para pagandahin din yung peristalsis, ano? Peristaltic function ng atin pong colon area. Ganon din yung premium D3, nakakatulong din yan siya ng malaki, ano? Sa peristalsis ng atin pong colon, kasi meron siyang VCO. Lalo na sa mga elderly person, yung medyo nagkakaedad na po ng mga kababayan natin, na napakabagal na talaga ng movement, ano, ng dumi sa kanila pong malaking bituka. So kailangan po ninyo ng premium D3 para maging maayos yung peristalsis sa colon area, mga kaibigan. At kung kayo naman po ay obese, so kailangan bigyan nyo po ng pansin yan, yung inyo pong timbang, ano? Kumuha kayo ng mga paraan, kasama na dyan yung pag-ehersisyo, ano? Regular exercises, pagbawas ng inyo pong calorie count, mga kaibigan, ano? Compute kayo ng calorie consumption nyo daily, mga kaibigan, ano? Na hindi dapat lalampas sa yung calorie na kinakailangan ng pangangatawan natin na nagagamit natin sa maghapon, ano? So yun yung isa sa the best na magiging effective way para po bababa yung inyo pong timbang. Hindi po yung ngayong araw hindi ka kakain maghapon, tapos kinabukasan tsaka mo na babakbakan ng kain, or ngayong linggo ang diet mo, sunod na linggo ay hindi na. So dapat po magiging consistent po tayo, mga kaibigan, no? Kahit hindi nyo ganun gutumin yung pangangatawan po ninyo, mga kaibigan, no? Basta consistent yung inyo pong diet, yung pagbawas po ninyo ng carbs, pagbawas po ninyo ng mga fatty foods or greasy foods, pero consistent po yun siya, mas maging effective yun na mag-lose kayo ng weight, mga kaibigan. Together with our supplementation, ano, ang Santong Plus Gold natin at yung ating pong premium D3, nakakatulong ng malaki para po pabilisin or palakasin yung metabolismo sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Na yan yung isa sa problema ng mga kababayan natin na napakabagal ano, ng metabolismo sa kanila pong pangangatawan. Minsan yung iba, grabe yung pag-exercise nila. Pero pag mabagal pa rin talaga yung metabolism ng katawan mo, kukunti lang ano, yung naibabawas mo na timbang, mga kaibigan. Ano? So yan, sa mga kababayan natin ha, na obese, so gawa kayo ng schedule nyo, mga kaibigan. Ano? Para unti-unti, ano? Kahit pa unti-unti mabawas yung timbang, ay ayos na po yan, mga kaibigan. Ano? At sa mga naninigarilyo, so as much as possible, pinakailangan din ng matinding mindset ano, para maiwasan ano, yung paninigarilyo, mga kaibigan. Yung atin po mga produkto, nakakatulong din siya na unti-unti tanggalin ano, yung mga nicotine sa atin pong pangangatawan, na yan yung nagpapaano kasi. Yan yung nagpapa-excite sa katawan po natin to use cigarette, mga kaibigan. Ano? Pero pagkatanggal yung mga nicotine na yan at iba pa mga chemical na nandyan sa sigarilyo, mga kaibigan, tatabang na yung ano, yung paninigarilyo sa inyo. O yung iba nga, ano na, ayaw nila ng amoy, bumabaho na para sa kanila, ano, yung paninigarilyo, mga kaibigan, no? So, mayroong mga way na pwede kayong gamitin. Yung atin pong Santon Gold Herbal Tea, nakakatulong yan siya para po linisin or i-detox yung atin pong pangangatawan. Matanggal yung mga chemical na yan na nakastock sa katawan po natin, ano? Para unti-unti, makaano tayo, makaiwas na tayo dyan sa paninigarilyo, mga kaibigan. Pero so, syempre, kinakailangan pa rin ng ano talaga, ng dedication, ano, para makaiwas sa ganito pong bisyo, mga kaibigan. Ganun din sa, ano, sa pag-inom po ng alak, ano. So, nakakatulong yung atin pong Santon Gold Herbal Tea. Nako, napakasarap niyan, ano. Meron po yan siyang cinnamon bark extract at meron din yan siyang turmeric extract, mga kaibigan, ano, na nakakatulong para i-detox yung atin pong pangangatawan, ano. At ganyan din, sa may mga mataas ang level ng blood sugar sa katawan po nila, nakakatulong din po ito para ma-stabilize yung blood sugar po ninyo, mga kaibigan. No? Then ganyan din sa ano, mga kababayan natin, malakas kumain ng mga ano, mga carbs, ano, malakas sa kanin, malakas pong magkain ng tinapay. So kung hindi nyo maiwasan talaga, ano, pero we suggest na kahit pa paano bawas-bawasan, ano. Pero kung nakakain pa rin talaga kayo, mga kaibigan, at nakakapag ano na yun siya, nakakapagbigay epekto na sa pagtaas ng blood sugar nyo, eh huwag nyo kalimutan, inom kayo ng Santon Gold Herbal Tea po natin, mga kasama. Para kahit pa paano, mas stabilize nyan yung sugar at hindi tataas ng sobra, ano. Hindi biglang tataas yung sugar nyo, mga kaibigan, ha. At isabay nyo, syempre, yung atin pong Santon Gold at yung atin pong Santon Vitamin C together with Premium D3, mga kababayan, ano? At sa mga kaibigan natin, ha, na nagkakaroon problema sa kanila pong mga mata, huwag po kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Apat na powerful antioxidant ang nandyan. Hindi tinipid, ano? Apat na powerful antioxidant na napakahalaga para sa atin pong mga mata na kinakailangan sapat lagi yung amount niyan sa atin pong pangangatawan, ano? Nakakatulong yan sa mga kababayan natin na mayroon pong glaucoma, pterygium, cataract, yung mataas masyado yung astigmatism sa kanila pong mata, inom po kayo niyan, mga kaibigan, ang atin pong Vision X Plus, ano? Yung iba din na exposed kayo sa mga radiations, ano, mga blue light, exposed kayo sa mga UVs, ano, lalo kung nandyan kayo, yung trabaho nyo nandyan sa labas, ano, na exposed kayo sa UV rays. So, mas maganda uminom po araw-araw ng Vision X Plus together with Premium D3 para mapangalagaan naman natin yung atin pong mga mata, ano. Minsan yung iba, kahit na mayroong mga anti-rad na salamin, pero kung maghapon ka talaga, babad, tutok sa inyo pong mga gadgets, ano, sa mga computers po ninyo, mga laptops ninyo, eh nakakapagbigay stress pa rin yan, ano? At nagdudulot yan ng oxidation sa inyo pong mga mata, mga kaibigan. Yung pagkasira ng mga selula, mga nerves at arteries ng atin pong mga mata, eh hindi naiiwasan, ano? Pero kung tayo po iinom araw-araw ng Vision X Plus, makakatulong po yan kahit papano, mga kaibigan, ano, na mapigilan po natin yung mabilis na pagkasira ng atin pong mga mata, mga kababayan, no? So yan, hahanapin po yan, ha, ang atin pong mga produkto sa pinakamalapit na butika, parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Lagi yung hanapin yung Tatak Yes to Health, mga kaibigan, para makasigurado kayo talaga, no, na yung iinumin nyo, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. So, mga kabayan naman natin ha, huwag nyo kalimutan yung atin pong bagong kape, Premium D3 Coffee Mix, mga kaibigan. Yan yung mga choices na natin. Ano? At meron pang palabas nga tayo, di ba? Yung healthy na slimming coffee natin, mga kaibigan. Nako, marami nang ito. Marami nang na-excite. Atin pong healthy na slimming coffee, abangan nyo rin yan. Ano? For now, ang atin pong Premium D3 Coffee Mix at ang atin pong Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Yan po yung available sa mga pharmacies dyan sa lugar po ninyo. So, yan yung pwede nyong pagpilian, mga kaibigan. Kung gusto nyo ng healthy na coffee, mga kaibigan, yung mild lang, ano, at walang tapang, sabi pa nga nila, ano, kahit bata nga, pwede makainom ng atin pong Santong Plus Coffee Mix. Yan po yung ipainom nyo sa kanila, or yan yung inumin po ninyo, mga kaibigan. Doon naman sa mga kabayan natin, na nasanay sa mga matapang na kape, dito kayo, mga kaibigan, sa Premium D3 natin. Ang kaibahan lang nito, medyo may tapang siya, pero hindi nagko-cause ng palpitation. Ano? Kahit na uminom po kayo yan tatlong beses isang araw, hindi kayo makakaranas, ano, na parang kumakaba-kaba yung dibdib po ninyo, mga kaibigan, ano? Parang kinakabahan kayo, pumipitik-pitik yung dibdib, hindi po, mga kaibigan. At ang kagandahan yan, may vitamin D3 pa yan siya. Kaya healthy na kape din yan, mga kababayan, no? Okay, mga puti ang oras. Ako, napakabilis ng oras po natin. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay samahan dito sa atin pang programang.
19: For bank records to be presented in the impeachment court, it puts a cloud of over the impeachment proceedings, Mr. President. Why is this important? When we go back to the Bible of our legal, the Bible in the Philippines for our legal rights, the Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ibig sabihin, kung madideprive ka, kung tatanggalan ka ng karapatan mo sa kaligtasan mo, kalayaan mo, kayamanan or kaarian mo, lahat yan, kailangan sumusunod pa rin sa batas. So a very common example I can give is we are all entitled to liberty. So that means hindi ka pwede basta-basta arestuhin. Pero kung aarestuhin ka man and you will be deprived of liberty, we have to follow the constitutional guidelines and the law regarding depriving a person of their liberty. Kailangan may warrant of arrest. Tapos, pag hinuli ka, bibigay yung rights mo as an accused, sinusundan yon. So, the same thing happens in any other aspect of life where there is a deprivation of life, liberty, or property. Which goes now to my observation na kung allowed naman pala mag-divulge ang bank representatives ng bank records under the bank secrecy law, edi sana nauna na lang ang presentation ng bank representatives. That way, pag nagbigay sila ng information nila doon, for me as a senator judge, I can only speak for myself naman, mas komportable ako na walang nalabag na batas kasi allowed naman mag-reveal ng bank records in an impeachment trial subject to the guidelines. So that's my number one observation, Mr. President. Bakit ba kailangan unahin yung AMLA? Pero di naman ho ako yung nagdidikta ng order, but I'm presenting it to the body kasi that would have been a more constitutionally compliant flow of presentation. Again, that is not my choice, but it is my observation. And I go now to my second point, Mr. President. Again, on the due process requirement, Section 11 of our AMLA law states that the AMLC may inquire into or examine deposits or investments with any banking institution upon order of any competent court in the cases of violation of this act. So assuming, and that is an assumption, that we accept that this impeachment court is a competent court kasi wala ho yan sa ruling ng ating presiding officer. So I will just make assumptions. Then, AMLC could present evidence here under Section 11 kasi allowed yan under the law, under the AMLA law, sa competent court na sabihing mag-present kayo. But regrettably, Mr. Presiding Officer, months ago, na-present na itong mga AMLA records in the House of Representatives. Na hindi naman sila court, I think no less than the prosecution has said in this during this impeachment trial, na hindi sila court. So, I'm just pointing this out, Your Honor, kasi every time na nakikwestiyon yung proceedings natin, nagkakaroon ng duda sa mind ng public kung tama ba ang proceedings natin, kung constitutional ba siya, kung legal siya. At yun lang naman ang gusto nating lahat.

0: sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan, ah. The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Mga katupa, excited!

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa,

0: Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alis ang manhit.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If
6: symptoms persist, call your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
8: Sanfon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
10: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
14: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: Mga katupa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3,
3: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infeksyon sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acid.

0: Skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
0: XFM.
1: XFM.

panig ng mundo, asintado, mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos, asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo, XFM Palawan, asintado.

ma'am, pampatanggal ng umay sa sobrang tamis ng mga binigay na tsokolate sa inyo ng inyo pong mga estudyante. Santon Plus Coffee Mix po, ma'am, ha? Ito yung pong ating Santon Plus Coffee Mix. Ito po yung kape na bagay doon sa ating pong mga teacher dyan, sir and moms, na meron pong hyper acidity. Malimit kasi sa karamihan sa mga guro, kala nyo. May mga ulcer yan. Mga nalilipasan ng gutom. Kasi kinakailangan mo pa magtrabaho muna. Iba dyan, sobrang busy sa kanila pong pagtuturo, paggawa ng lesson plan. Ilang section ang hawak niyan. Minsan nalilipasan, tanghalian na pala. Bago man na ngalian, alas dos. Mag-aalmusal lang, alas onse. Ganyan, mga kabay, mga katropa. Kaya sa ating po mga guro dyan, kape muna. At huwag po kayo mag-aalala, mga sir, mga ma'am, dahil yung ating kape na ito, non-caffeinated. At gawa pa sa mga purong natural na sangkap. Mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, and soya powder. Sabi ko nga kanina, non-caffeinated. Kaya wala ka pong pangamba. Ma'am and sir, na hahapdi yung sikmura mo. Or di kayo magkakaroon ka ng palpitation na kung malabong mangyari, ma'am. Ha? Ito nga po yung pong nagbabalanse ng ating uric acid level sa katawan. Yung kape na ito, ha? Mga ma'am, mga and sir. Kaya, nako, para po mapangalagaan ang inyo pong mga kalusugan sa araw-araw. Pahabaan ng PC sa inyong mga estudyante. Ano kung marami ka mga estudyante makuklit. Diba, ma'am and sir? Ikapi mo na lang yan, pero dapat Santon Plus Coffee Mix, ha? Ito, nakaka-relax ka na. Kapag kape ka na, habay ginagamot ka pa, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Diba? Kalatapos lang ng ulan pero malinsangan. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Bukang official na ba? Official na bang

0: Itong panahon pa po yan ng habagat, mga early part ng September, of course, July at saka August, ay malakas dapat yung ating hangin at may mga malalakas pa rin tayong pag-ulan. Pero dahil, ito na nga, wala na rin po yung source na high pressure area na pinanggagalingan ng southeast winds. Consequently, wala rin pong madamihan na transport ng moisture galing sa Indian Ocean. Kaya ang ating Northern Luzon or Central Luzon, wala na rin pong mga alos pag-uulan. So yun po yung ibig sabihin ng termination ng southwest monsoon season. Ibig sabihin nun, ay wala na po ang malakas na hangin na nagdadala ng southeast wind na nanggagaling po sa Indian Ocean.
1: Yun, oo. So, tapos na yung habagat season. Yung pong kaulapan na bumabalot dito sa bahagi ng Southern Luzon, kasama na po Visayas, Mindanao, ito po ay hinahatak po ba nitong bagyo na nasa labas ng ating par, Sir Sunny? Tama po ba?
0: Ang ating pong mga kaulapan ngayon, kung mapapansin nyo po, ay halos dito talaga siya sa Palawan, Mindanao, Visayas.
1: Mm-hmm.
0: Nahatak kasi nga mayroon tayong bagyo.
1: Opo.
0: So mayroon convergence po ng southwest winds, mayroon pong northwest winds.
1: Mm.
0: Hindi po ganun siya kalakas, kumbaga. Pero ganun pa rin, mayroon pa rin, nanggagaling pa rin po siya sa southwest. So more or less dito sa may south ng mainland na Asia.
1: Mm-hmm.
0: So yun po, nandito po nanggagaling po yung ating hangin.
1: Opo.
0: And then may component din po ng galing sa northwest, kaya actually mayroong ITCZ o intertropical convergence. So yung converging winds na yan, nagdudulot na mayroon pong force lifting o hinahatak pataas yung ating pong moisture, kaya nagkakaroon po tayong development ng mga kaulapan.
1: Mm-hmm.
0: Yan po yung rason, kaya ang Oktubre ay talagang, lalo na dito sa atin sa Palawan, kung tutusin, ang October po yung wettest months of the year sa atin. Kaya po, di ba, misnomer, ano po, kasi in one line, maririnig nyo po na sabi, ay, wala na yung habagat, so umpisa nang mararanasan ang adverse effect ng El Nino sa Pilipinas.
1: Opo.
0: Again, mayroon pong may specific places na mararanasan po yung impact noon, pero more specifically sa Luzon. Kasi wala na nga pong habagat. Ang Luzon ay inuulan lang po yon nung July, August, September dahil habagat. Pero ngayon ay halos hindi na po yon magkakaroon ng mga pag-uulan. Pero itong Visayas, Mindanao, dahil mas mababa yung latitude, kasama po yung Palawan, mayroon pa rin tayong mga pag-uulan yan ngayong Oktubre dahil tayo naman ay tatamaan po ng axis ng ITCZ, Intertropical Convergence Zone natin. So, kasi mas malapit tayo sa equator.
1: Yun.
0: Pagka ganito na may bagyo, ayan, nag-trigger po yan na may wind convergence. Kaya, yun po yung rason. Ano po? Kaya po, mayroon tayong reverse na ITCZ kung sa ITCZ ngayon. Reverse because ang flow ng hangin ay galing sa southwest at saka sa northwest.
1: Opo.
0: Ang typical na ITCZ ay galing po sa southeast at northeast.
1: Mm.
0: Pero dahil may bagyo tayo ngayon na nasa malayong silangan ng extreme northern Luzon, kaya baliktad po yung daloy ng hangin. Pero still, it is intertropic na tinatawag nating hangin, intertropic, galing po sa both hemispheres.
1: Nagsasalubungan, sir.
0: Opo.
1: Ito pa, Sir Sunny, yung nagdudulot din po ng maalinsangan na pakiramdam o paligid natin, Sir Sunny?
0: Pagka ganito, kasi kung tutusin, maganda-ganda pa nga ito ngayon kasi yung hangin natin hindi galing sa Pacific Ocean.
1: Na mainit.
0: Reverse pa, galing pa sa, actually, ang hangin natin galing sa northwest at saka sa southwest. So ibig sabihin, malinsangan dahil, tropical tayo, mainit kanina.
1: Okay.
0: Nung umulan,
1: sumingaw.
0: Nung umulan, pagka hindi po talaga magtatagal masyado yung ulan, yung ibang matatagal yung inulan, like diyan po sa may San Jose area, kita ko baha na naman diyan sa may Palingke. Medyo may cooling effect talaga yon. Talagang magiging malamig. Pero yung mga area na hindi masyado, kasi hindi po

0: lahat ay ganun kalakas,
1: mm-hmm.
0: so mas magiging dominant na ang init na lumabas galing sa mainit na lupa kanina na nag-evaporate,
1: mm-hmm.
0: ay hindi po masyadong na-cool off kung hindi po masyadong marami po yung ulan.
1: Ayun.
0: So yan po yung typical na nagiging resulta pag mainit at umuulan tapos hindi po gasyanong madami,
1: mm-mm.
0: ay magiging maalinsangan po kasi humid. Masyado pong mataas yung humidity ng hangin.
1: Ayun, oo. At itong ating nararanasan sa mga panandalian na pag-ulan sa Rasani, eh kasama po yan doon sa ITCC. Tama po ba?
0: Opo.
1: Mm-hmm. Ito ay hindi naman, yung nababanggit nyo na sa kanina, na hindi naman po katagalan.

0: scenario, mga thunderstorms natin. Basta bantayan niyo po sa umaga, napakainit ngayon pong Oktubre. Mataas po yung chance niyan, bandang early part ng afternoon ay mayroon pong thunderstorm kasi mayroon pa tayong rich na supply ng moisture kasi mayroon tayong ITGJ.
1: Yun.
0: Yun po yung

0: At pero generally, hindi lamang dito sa lalawigan ng Palawan, basta pagdating ko sa March, April, and May, basta till ninyo, almost all of the Philippines yan, hindi na halos sinuulan yan.
1: Yun, opo. Oh. So sana mapuntahan ko na rin po yung pong may patungkol na sa Super El Nino. Oo, na talaga napipredict na po ng ating pong opisina. Mukhang parte ata o bandang Disyembre o hanggang Enero, mas mararamdaman dito sa buong lalawigan ng Palawan. Tama po ba, Sir Sunny?
0: As we were saying, ito pong ating rainfall ay okay-okay pa tayo. Paklarin lang natin na El Nino na tayo, July pa lang.
1: Okay.
0: Pero dahil habagat, may supply tayo ng moisture galing sa Indian Ocean.
1: Oh.
0: So may pag-ulan pa rin tayo ng July, August hanggang September.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon naman, na Oktubre, mayroon pa rin pag-ulan yan ang Palawan, Visayas, Mindanao dahil IPCC.
1: Mm-hmm.
0: Pagpasok po ng kalakasan na ng amihan, yan po, kasi ang supply natin ng hangin ay galing na lang sa Hilaga. Medyo dry air po yon.
1: Mm.
0: So halos minimal na ng mga pag-ulan ang ating pong mararanasan. At ang dalawang buwan na magkasunod na kung saan ay below normal, yan po yung tinatawag natin na dry condition.
1: Mm.
0: So kung ang ating pong November, December ay nasa ano na po siya, mag-below normal, roughly 60% lang ng ating normal na rainfall ang ating maranasan. So, giging dry condition po tayo pagdating po ng January.
1: Mm-hmm.
0: Worst is kung ang ating pong November o itong ating October ay mag 60% lang din, tapos itong ating November ay mag 60% lang din. So, pagpasok pa lang natin ng December, maaaring nasa dry condition na po tayo. Yun po yung mga definitions. And then, pagkatapos po ng December, kung nasa 60% pa lang din ng ulan natin, ibig sabihin, reduce na by 40% yung ating usual na nararanasan, nasa dry spell po tayo pagpasok ng January.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pagdating po ng February, pwede na po tayong nasa dry spell at March natin ay pwede na po na yung nasa drought condition. Ang sinasabing drought condition, sabihin lang nun ay tatlong buwang sunod-sunod tayo na nasa below normal or dalawang buwan na
1: walang
0: talagang way below normal. So pwede na pong categorize po natin yon. So right now, although yung focus natin, ang sunod na dalawang buwan ay nasa near to below normal pa lang din naman ang ating inaasahan. Pero again, ang worst case scenario talaga natin in terms of rainfall ay February hanggang first half ng May. Tapos ang February, okay pa kung tutusin. Kasi kahit paano, kahit na kunti na ang pag-ulan dyan, yung po yung driest man talaga natin, ay malamig pa yung hangin kasi amihan pa yan.
1: Okay.
0: Pero pagpasok po ng Marso at Abril, doble na. Kasi halos wala nang ang ulan, hanggang sa wala talagang ulan, plus mainit na po yung hangin. So yan po ang nagiging worst na na epekto ng El Nino, lalo't higit ngayon na mayroon tayong very strong na El Nino.
1: Yun. Opo. Nako, napaghahandaan na rin po ng mga kinakaukulang mga opisina ng ating gobyerno. So, itong sa lalawigan ng Palawan, at least ngayon may pa-chance pa na makapag-ipon ng mga tubig yung mga ayon sa ng gobyerno para magamit pa sa mga talagang susunod na buwan na nasa dry spell na or dry season na tayo. Sir Sunny, ano?
0: Opo. Hindi lamang po yung ating mga ahensya ng gobyerno.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun nga po. Pati po yung ating local na pagkonsumo, kahit na umuulan pa, ay
1: na.
0: Kung hindi naman kailangan, mabantayan po yung mga leak natin, yung ating paggamit ng tubig, mabantayan din po na hindi masyadong maaksaya para hindi po ma-exhaust yung ating
1: source.
0: Tap water.
1: Mm-mm.
0: Para hindi po maobliga yung water district na gumamit ng water pump para kasi yung atin lang talagang imbaka ng tubig, yung natural lang taman talaga ng mga water pump kasi wala naman tayong
1: dump.
0: Malakihan talaga ng mga impounding area eh.
1: Mm.
0: So yan po yung ating actual na scenario. So ibig sabihin lang, kung ngayon ay hindi kakayanin ng water district na mag-supply ng ating tubig dahil sa ating pagkonsumo ng ating

0: tap water,
1: mm-mm,
0: or yung natural na run water natin sa mga ilog, ay mapuobliga silang magbumba from the underground. So, kabawasan na yun. Mm. Kasi yung underground, kahit paano, hindi basta-basta mawawala yun by way of evaporation. Kasi
1: nasa ilalim,
0: ilalim nga. Opo. Mapawasan lang yun pag binumba po natin.
1: Yun.
0: At yan ay binubumba lang kung wala talagang supply. Kaya tulong-tulong po tayo, mga kahit sa ating mga respective na mga tahanan,
1: yun,
0: na di naman kailangan ay huwag po nala talagang mag-aksaya ng tubig. Kahit na may pag-ulan pa tayo itong Oktubre at November.
1: Mm-hmm.
0: Dahil para ma-preserve natin yung ating water reserve na nanggagaling po sa underground.
1: Iyon, opo. So, Sunny, ito nga, isa pa mga tanong ng ating mga kabayan. Minsan, nagsasabi sila, El Niño, pero may bagyo. O, ito, posibilidad na may mga bagyo pa rin papasok ano, sa ating pong bansa kahit na nasa El Niño na tayo. Sir Sunny?
0: Opo, kasi magkaiba naman po kasi yun eh. Hindi naman porkit El Niño ay walang bagyo. In fact, para lang maunawaan natin, ang El Niño po ay ano po kasi yan, pag-init po ng dagat. Pag-init ng dagat po yan, mainit po yung karagatan ng Pasipiko. At ang bagyo din, actually, ang nag-fuel sa kanya ay init din po ng dagat.
1: Mm.
0: Ang pantawag yan, latent heat of evaporation.
1: Opo.
0: So, ibig sabihin, kung tutusin, pag El Niño, mas malalakas nga ang bagyo na nabubuo niyan. Kasi nga, init ng dagat ang nag-fuel dyan.
1: Maraming tubig
0: ang
1: ano.
0: So, ganito po yung senaryo. Pagka po El Niño, ang mga bagyo po ay medyo malalayo ang pinanggagalingan kasi mainit ang dagat sa Central Pacific, so doon po nabubuo. Kaya ang mga bagyo, kagaya ngayon, sa may Japan ang daan. Kagaya nitong ating July hanggang September, halos wala pong mga naglalandfall, malayo. Kasi El Niño nga po tayo, malayo ang pinanggagalingan. Kaya lang, dahil mahaba-haba din ang kanyang paglalakbay sa dagat na rich ng kanyang sustansya, mas malalakas po siya.
1: Yun.
0: So kung mayroon pong bagyo na natatawid sa Pilipinas, lalo na pag panahon na ng amihan, sa November at saka December, ay asahan po natin na medyo malalakas yun. So ito po yan ha, ito po yung senaryo. El Niño tayo, mayroon po tayong dalawang extreme. Extreme na walang tubig, tapos pwede pong mayroon tayong extreme na
1: mga bagyo.
0: Palulunurin tayo sa baha. Kasi po, may bagyo niyan at dadaan talaga sa kalupaan, sigurado maraming dalang tubig ulan po yan.
1: Yun.
0: So yun po yung senaryo po natin yan.
1: Mm-hmm.
0: Na pwede pong may bagyo at may malalakas na bagyo at pwede rin pong madadami yung pag-ulan yan, lalo na tigit na mayroong El Niño kasi po mayamang-mayaman o matabang-mataba ang bagyo dahil po rich po siya ng supply ng moisture.
1: Yun. O, dahil sa pag-evaporate ng tubig mula sa Pacific Ocean. Tama po ba, Sir Sunny?
0: Yes, sir.
1: Yun. Well, anyway, oo. Sana doon sa ating mga kabayan, mga katropa, yung pong mga paghahanda, ha? Hindi po porque El Niño, tagtuyot na kagad ang isipin nyo, ha? Dapat ito, Sir Sunny, nauunawaan ng ating po mga kabayan kasi maraming nagmamagaling ngayon sa social media. Minsan, nagsasabi, El Niño raw, pero bakit ganito? Tag-ulan, binabaha kami. Mga ganun eh, Sir Sunny.
0: Opo, tama po yun. At kami po na-appreciate natin yung effort ng mga ahensya na lagyan tayo ng platform. Kagaya po nung ginawa ng Water District na mayroon pong papihan with media, nandun po tayo. Kasi po, yun na nga, maraming hindi nakakaunawa. Tapos ang hindi nila maunawaan ay nangyayari, medyo nagkakaroon ng adverse reaction. And we appreciate sa inyo po dyan na mayroong mikropono, layo-layo yung abot. Mahirap po kasing magsisigaw lang ako rito sa opisina na ito yung linyo, ito yung linyo. So we appreciate ang partnership po ng media na tulungan tayo na ma-educate yung ating mga kamubayan na maunawaan para ang tamang pangunawa sa impormasyon ay mayroong pong kaakibat nating mga preparasyon at action. Thank you at magandang hapon.
1: Sir Sunny, maraming salamat po sa oras at paliwanag sa ating pong lagay ng panahon sa mga susunod pang mga buwan. Sir Sunny, thank you very much po.
0: Thank you.
1: Sir Sunny Pajarile, yung ating pong weather specialist dito sa lungsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan. Hindi porke pa El Nino, wala na rin pong pag-ulan. Dito sa ating sa Dalawigan ng Palawan, makakaranas pa tayo ng pag-ulan hanggang November. Or December pa nga eh. Mas swerte pa nga tayo daw. Mga kabayan, makatropa, hindi ka po katulad sa Luzon, mukhang nagsisimula na. Alas wala lang silang kaulapan. Wala na rin kasi yung habagat na nagpapaulan sa Luzon. Termination na nung pong habagat. Kasi nawala na yung high pressure na nagpuproduce ng hangin mula sa Indian Ocean na dumadaloy mula sa Timog Kanluran hanggang north-east. Yan yung habagat. Pero yung mga nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon dito sa atin sa Dalawigan ng Palawan, intertropical converging zone. Salubungan ng dalawa pong hangin mula sa dalawang hemisphere. Siyempre, may mga dala pong kaulapan yan. Yan ay naiipon at kakaroon po ng mga tubig na siya pong bumubuhos. Bagamat may kalakasan, pero sandali lang naman daw po yan, ha? Mga kabayan, makatropa. Habang sinasabi ni Sir Sunny, July pa pala, nasa El Nino na tayo. Pero yung talagang epekto nito sa halos buong bansa, sa buwan daw po ng Marso, Pebrero, Marso, hanggang Mayo pa nga, mga kabayan, mga tropa. Dito sa ating sa Dalawigan ng Palawan, maserte pa tayo dahil hanggang Enero, maaaring sapat pa raw po yung mga pag-uulan o yung volume ng ulan nasa minimum maaaring ibuhos kung sakasakaling mayroon po mga pag-uulan, ha? Pero yung pagtitipid, pag-ipon ng tubig kahit hindi pa talaga yung drought season, mayroon dry spell, may drought season na medyo matindi, talagang tuyot, halos wala nang mga pagbuhos ng ulan. Pebrero, Marso, sa susunod na taon, mga kabayan, mga katropa, ha? Anyway, nako, yan na, mga kabayan, mga katropa, ha? Yun ang ginamit ni Sir Sunny, yung termination, ng habagat sa Luzon. Sa atin, naramdaman natin, intertropical convergence zone. Ay, 35 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Pinagandaan na natin yan kasi dami nga sabi, umuulan. Umuulan. Malingsangan na naman. Ito na ba yun, yung El Nino? July pa ho tayo nasa El Nino, sabi ni Sir Sunny. Pero yung epekto niya, yung talagang mararamdaman. Disyembre, yung paunti-unti na lang daw po yung pag-uulan. Pero may mga pag-uulan pa rin, ha? Dito sa buong lalawigan ng Palawan. Sa inyo, mga sir, mga ma'am, yung pong mga ginagawang hakbang paghahanda ng ating pong gobyerno, sa mga tahanan pa lang daw, simulan na rin po ninyo, ha? Yung pagtitipid sa tubig. Dahil yung pong ating pong mga tubig sa ilog, yung tap water ang tawag. Tap water kasi nga nasa ibabaw lang. Yan po kumukuha yung Puerto Princesa City Water District. Kapag nagtagtuyo na, kapag bibihira na yung ulan, siyempre nauubo siya. Ano kung gastador ka, katropang rin mo. Sa paggamit ng tubig. Tipirin mo, ha? Yung papanghugas mo ng mga plato, itabi mo yun para yung inalawan, ha? Para yun ang pangwasing mo sa mga four wheel mo, ha? Four wheel kasi paiba-iba kang sasakyan. Pero panay dalawang gulong lang yun. Ganun ba, makatipid, mga kabayan, mga katropa? Para yung tap water daw, hindi masyadong maubos agad. Kasi pag naubos agad yung tap water natin, yung mga ilo, mga tubig sa ilog, mapupersa yung Puerto Princesa City Water District daw na bombahin yung mga underground water natin. Mas madaling maubos, di ba? Kaya yan, mga pagtitipid tips, ako, napaka-importante yan. Tipid tips sa paggastos o paggastos sa paggamit ng tubig, hindi gastos. Ngayon pa lang sa mga tahanan yung umpisahan nyo na, ha? Mga sir, mga ma. Sabi nga ng Sir Sunny, wala talagang malaki pang water impounding area yung ating PPCWD. Wala naman tayong malalaking dam. Sabi nga rin, kung dam na yun daw sa Aborlan, kung dito na lang yun na ilagay daw sa Perto, yun na lang daw sana, di, at least. Kaya lang, yung ano yun, proyekto ng NIA yun. Ha? Yan, eh, wala pang kakayaan daw yung ating PPCWD na magsagawa ng malalaking impounding water impounding area. Ha? Hinihintay sila pero mukhang malabo pa. Kailangan nila dyan ng bilyon para makapagsagawa ng kanila pong sariling water impounding area. 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Oy, siyempre, yung pong bahaging ito at yung ating pong panayam kay Sir Sunny Paharila ng DOST Pag-asa. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. Ha? Tama-tama sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Yun, yan. Sabi nga, ulan-init sa trabaho. Hindi maiwasang mananakit yung kalamnan, mga kasukasuan. Mananakit ang ulo. Init, ulan-init. Nako, haplasan nyo po na yan, Santon Plus Herbal Oil. Lalo po yung mga matinding singaw na lupa o resimento. Tapos ang mainit na umaga hanggang tanghali. Pagdating ng ito, hapon, uulanin. Iba dyan, kinakabag, ang tawag nila doon. Yung singaw ng lupa. Naku, mga kabayan, mga katropa. Yung mga taong ganun, makaamoy lang ng singaw na lupa, kinakabag. Haplasan nyo po yan, ang Santon Plus Herbal Oil, mga sir, mga mam. Ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Natural herbs na may soothing effect, agad-agad mong mararamdaman yung pong ginhawa para dun sa mga namamaga o nananakit mong kalamnan, katropa. Ha? At syempre, yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, meron din proteksyong dulot yan, proteksyon para sa kagatan lamo, o para sa inyo pong mga chikiting na malilikot, kung saan-saan nagsisinuot, lalo pong ulan-init. Yung lamok, nandyan lang sa paligid. Iwas sa kagatan lamo, iwas sa dengue at malaria. Yung pong mga lamok na nabubuhay sa paligid natin, maaari pong lagi po ninyo isipin, no? Baka may dala itong virus ng dengue at malaria para maproteksyonan yung ating pong pamilya o haplas din po ng Santon Plus Herbal Oil. Ha? Meron po kasi itong anti-mosquito repellent. Anti-mosquito repellent. Dahil nga po sa mga natural nitong sangkap. Ang ating po nga Santon Plus Herbal Oil, mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Pagbabalik po ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, para sa iba pang mga balita, o mga balitang lokal, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: participate.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Aisel Kompletado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Samsung Gold Coffee Mix.
15: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puson.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
21: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
22: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
23: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Sis
0: the pain.
1: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sense the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sense the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sense the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis sa mga bukika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
24: Mag-Vision X Plus, Softgel Capsule.
25: Vision X Plus, Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
25: Vision X Plus, Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Southon Gold Coffee Mix.
29: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
28: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Southon Gold Coffee Mix.
30: XFM.
31: XFM.
32: Mga katropa, excited!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga bukika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.
15: Mga katropa, excited!

0: Ching.
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po ang 6 na minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Samantala ang oras at ang bahaging ito ng ating pampalatuntunan, handog naman po sa ngayon ng Cess the Pain Capsule. Mga kabayan, mga katropa, meron ka bang iniindang matinding sakit ng ulo or sakit ng katawan? Di kay trangkaso na, both, ulo at katawan, trangkaso yan. Ako mga kabayan, mga katropa, huwag munang pagtiisan ang sakit na yan, ha? I-Cess the Pain Capsule muna yan. Opo, Cess the Pain. Siya pong kapsula na meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yung matinding pananakit ng iyong katawan at pananakit ng ulo. Para makabalik ka na sa iyong normal na galawan, katropa, ha? Tandaan po, sa matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, i-Cess the Pain muna yan. Cess the Pain Capsule, mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, dakoy na po natin ang ating pong mga balitang lokal. Mula sa ating pumakasamahan mga field reporters ngayon pong hapon ng Lunes, Oktubre 5, taon 2026. Live mula dito sa ating pong XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sa bayan din po napapakinggan, ha? Sa lahat po ng ating pong mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Live na rin tayo sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcasting Network page. Mga kabayan, ito na ang mga detalye ng ating pong mga balita. Nanya natin ang balita ni katropang Ray Elgaran kung saan isang chariot o isang uri po ito ng tricycle, chariot at traditional na tricycle sa bayan ng Soprano Española ang nagbanggaan daw. Bakit kaya? At ilang individual po yung sugatan dito? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Ray Elgaran.
2: Nagtamo ng ilang pinsala sa bahagi ng katawan ang ilang individual matapos magbanggaan ang minamaneho ng sasakyan sa bahagi ng barangay Iraray, Soprano, Española, Palawan, Oktubre 4, 2026 ng hapon, kung saan ayon kay Ginoong Rodel Gonzales, matapos raw mangyari ang aksidente sa pagitan ng top-down at truck ay sumunod namang na aksidente ang tricycle at chariot. Samantala, mabilis naman raw na sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot at nilapatan ng kaukulang medikasyon, habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita, atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, LGU Batarasa, nilinaw naman na hindi suspendido ang klase sa lahat ng antasang paaralan sa naturang bayan sa paggunita ng National Teachers Day. Bakit, may kumalat ba na suspendido dyan sa bayan ng Batarasa? Alamin nga natin ang detalye ng balita ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
3: Hindi suspendido ang klase sa bayan ng Batarasa ngayong October 5, 2026 sa araw ng pagdiriwo ng National Teachers Day. Ito ang nilinaw ng Municipal Government ng Batarasa sa kanilang pinakabagong abiso matapos bawiin ang naunang kautusan sa pamagitan ng Executive Order Number 032-2026. Sa ilalim ng bagong EO, mananatiling regular ang klase sa lahat ng papubliko at pribadong paralan sa buong bayan niya. Nilinaw ng LGU na bagamat may mga aktibidad na inihanda bilang pagpupugay sa mga guro, may pit pa rin ipapatupad ang new disruption of classes policy ng Department of Education o DepEd. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagkilala sa mga guro pero hindi dapat mantalang pag-aaral ng mga estudyante. Ang malitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng Kaping Siksik sa Vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 13.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat na katropang Janice. Samantala mga kabayan, mga katropa, ha? Darating si katropang Mike Escote, ordinansa raw para maitaas sa 6,000 pesos ang allowance ng mga senior citizen, persons with disability at iba pang sektor sa siyudad po lusot na raw sa ikalawang pagbasa ng City Council. Katropa natin sa balitang ito, Mike Escote.
0: Good news! Lusot na sa ikalawang pagbasa, panukalang ordinansa na gawing 6,000 pesos ang quarterly allowance sa mga senior citizens, solo parent at persons with disability sa lungsod. Ito ay matapos na aprobahan ng City Council kanina sa kanilang regular session. Kasama rin na aprobahan ng 2,000 monthly allowance ng barangay Tanod. Ang panukalang ordinansa ay akta ni City Councilor Junji Rodriguez at co-author lahat ng konsihal. Kaya naman, sa susunod na sesyon, nakatakda itong isa lang sa third and final reading at inaasahan wala na rin tututol dahil sila ay mga co-author. Napag-usapan rin sa sesyon na kailangan gumawa ng IRR o guidelines ang bawat sektor na aprobahan ng City Council ulit bago ito maipatupad. Inaasahan nga sa susunod na taon pa may papatupad ang ordinansa. Yan ang balita mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike.
0: Yes, katropang Ali.
1: So, wala nang ano, wala nang sasablay. Wala nang sasablay. Wala nang haharang dito.
0: Wala na eh. Pinaalalahanan sila ni Consul Dili kanina na
1: kung may mga katanungan pa kayo, ngayon pa lang sabihin nyo na.
0: Oo. Katard reading co-author man kayo lahat.
1: Oh, kaya nga. Ay, bakit hindi lang kasi pinasa na kagad? Diretso na, di ba? Second and last reading na sana.
0: Kailangan dumaan sa second reading. Doon pa may mga question pa kasi sila doon. May mga technicalities lang sa wordings. Sa wordings lang. Medyo alam mo naman.
1: Be very specific ang ibig sabihin noon. Dapat very specific.
0: Tsaka doon sa mga qualification.
1: Bakit? May mga binago ba sila?
0: Oh, merong doon katulad sa PWD.
1: Ano raw?
0: Consul Dilig. Yung iba daw kasi kahit na ano, malakas pa naman.
1: Malakas siya, pero kung PWD nga, anong question doon?
0: Oo, yung ano yan, siyempre yung pinangano na tao, talagang maano mo talaga na as in PWD talaga.
1: Hindi, PWD nga eh. Di ba? Kaya nga, words na, ang word na PWD, persons with disability.
0: Huwag
1: mong babasihan kasi yung nakikita mong physical na kalakasan. Eh, kung meron nga siyang, di ba? Meron naman dyan mga membro ng PWD, na hindi mo makikita yung physical. Yun, katulad sa akin, di ba? Makikita mo agad sa physical. Ito, walang question dito, alangan naman, di ba?
0: Sabi niya, stronger than the ox.
1: Yan, stronger
0: sabi
1: than
0: the ox. Meron daw kasi mga PWD, stronger than, just like...
1: Mas malakas pa sa kalabaw. Pero malakas yung pangangatawan, pero nga meron silang disability. Halimbawa, hindi na nga sila makarinig, 'di ba? Yung abilidad mong makarinig, hindi mo naman nakikita 'yan eh. 'Di ba? Maliban kung may suot na hearing aid, alam mo, may problema yung kanyang pandinig, 'di ba?
0: Kaya.
1: So, yun ang mga gusto nilang linawin pa.
0: Doon sa sabi ni Consul Junji Rodriguez, doon sa IRR, sa guidelines, doon na siya gagawin.
1: Nako, pag ganyan, katropang may, kinakabahan ako . Mukhang dadagdag ng mga requirement niya pag ganyan.
0: Yun talaga doon pagdating sa IRR.
1: Kailangan magpanibagong medical certification na naman mula sa pribadong physician at sa ka-counterpart naman ng ating city health. Kasi ganoon ang requirement ngayon eh.
0: Kasi wala pa namang IRR, pero gagawin pa yung RR.
1: Bagamat sa mga pagpupulong ng PWD, senior citizen, nababanggit na yan. Handa kayo kasi doon sa pagdaragdag nga ng ating quarterly allowance, siyempre may mga panibagong mga requirement. Bagamat wala pa nga binabanggit, pero sinasabihan na kagagat kami ng mga leader namin, maghanda lang kayo. So ito yung nakikita natin, yung isa sa mga binabanggit nga na ano, stronger than ox. Mas malakas pa sa kalabaw, tapos naka-membro ng PWD.
0: Example lang.
1: Oo, pero sabi ko nga, katropang Mike, hindi lahat ng disability ay makikita mo physical.
0: Correct at yan. So ngayon, siyempre, yung gagawa ng IRR, yeah, ay pag-isipan niya ng gusto
1: yan. Hindi porke malaki katawan, no, malakas. Tapos makikita mo, may ID ng PWD, magdududa ka na.
0: Pero dadaan pa sa City Council ulit. Kailangan po pa nila yung IRR, guidelines.
1: Siyempre. Pero, aabutin kaya ng bago mag-December, matapos nila yan?
0: Dapat matapos.
1: Kasi bago
0: ngayon, yung problema daw, yung sa solo parent ka, wala pa rin IRR ngayon.
1: Ay, ganun?
0: Hanggang ngayon, wala pa IRR.
1: Walang IRR, pero nag-release na sila.
0: Yung sa ordinansa sa solo parent.
1: Kaya ngayon,
0: walang... Yung ano yun, yung dati yun. Pero ito kasi amended na to.
1: Amended
0: ito. Di ba, ano lang yung dati, 3,000 ano lang.
1: Sana
0: ito kasi amended ordinance siya. So, yung nakaraan, walang IRR yun. So, ngayon, kailangan nalang IRR.
1: Implementing rules and regulation.
0: Kasi katulad nga yung pinag-usapan din sa senior citizen kung ano ba ilalagay, kung yan ba ay talagang registrado dito.
1: Yun ang dapat. Registrado ka dito. Kaya isa nga sana hinihingi sa amin yung voter's registration. Na ikaw ay nakarehistro sa anumang barangay basta dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Walang problema yun. Pero kung ikaw ay nakarehistro sa ibang munisipyo, yun ang magkakaroon ng question doon. Pero dito
0: ka lang. So, doon daw yan lalabas sa
1: IRR. Although dito ka lang katira ngayon, pero rehistrado ka sa ibang munisipyo, nako, mukhang sablay ka. Baka hindi ka mamaisama yan. Ma-scratch ka. Kailangan dyan na magparehistro na. November pa naman yung balik ng registration ng COMELEC, di ba?
0: November pa naman.
1: May pagkakataon pa.
0: Kaya ang ano to kasi, pinag-usapan din kanila kung registrado ka or yung nakabuto ka na. Walang eleksyon.
1: Pero kung registrado ka, walang problema kasi appear naman yun sa ano, pag humingi ka ng certification of registration o voter's registration.
0: So ito, titingnan natin. Titingnan kung yung gagawing IRR.
1: Kasama doon.
0: Kung mga requirement na yun. Kung sa guidelines.
1: Kasama na yan. Kasi nga maghihigpit nga . Biri yung ba naman 6,000. Senior ka na. PWD ka pa. Naku naman. Tiba-tiba.
0: Dalawa ba yun?
1: Iwala yun. Senior ka. Tapos PWD ka. Kailan
0: ka magiging senior?
1: Matagal pa. Nasa 12. Sa 12 taon pa.
0: Ayaw mo bang bukas na?
1: Wag naman. Grabe naman yung bilis.
0: Parang 12,000 ka
1: na. Kailangan dumaan sa proseso. Katulad ng kanilang requirement, proseso. Yung edad natin, kailangan dumaan din sa proseso.
0: Kaya.
1: Di ba?
0: Walang... Katro pangali, inugtong muna din yung pangalawang balita.
1: Sige, diretso muna.
0: Wala raw sa batas yung pagkakaroon ng boyfriend o girlfriend na isang solo parent para hindi makatanggap ng ayuda sa City Government ng Puerto Princesa. Ayaw niya kay City Council Elgin Robert Damasco, batay daw yan sa expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act 8976. Mawawala lang pagiging solo parent kung mangyari ang mga sumusunod. Una, muli kang mag-aasawa o magpapakasal. Pangalawa, yung cohabitation, yung kayo ay magsasama na sa isang kubong. Kung ikaw magkaroon ng bagong pamilya, yun na nga, hindi ka mawala na nga yung pagiging solo parent mo. Para sa kanya daw, ay hindi limitado na bawal ang magkaroon ng boyfriend or girlfriend.
1: Yung mga solo parent ngayon.
0: Dahil hindi naman sila magkasama kung yung boyfriend na hindi naman sumusuporta sa bata.
1: At least malino kasi nga ito yung nagiging balaki din.
0: Para kay Consul Elgin Damasco at sinusugan niyan ni City Councilor dilig, sabi niya. Tutol din siya dyan sa... sa patakaran na yan, ang CSWD.
1: Iyan, CSWD lang ba yung nagbigay ng ano?
0: CSWD kasi sa national law, wala namang...
1: Wala rin ganun.
0: Hindi naman pinagbabawal yung mag-boyfriend lang.
1: Ka. Huwag lang kayo magsasama.
0: Oo, huwag lang kayo magsasama.
1: Sa isang bubong.
0: Palimanag ni Consihal Dilig, bate no, sa kanilang hearing daw, dahil tinutulad niya nga rin daw yon, ang paliwanag daw ng taga-CSWD, nung bata ka pa, napagbigyan mo na yung sarili mo. So, ngayong may anak ka na, i-focus mo na yung anak mo sa sarili mo.
1: Oh, parang sinasabi ng CSWD, huwag ka na mag-boyfriend. Oh, parang sinasaka nila, wala naman siguro karapatan ng sino man na pigilan ng isang individual na maging masaya. Kung gusto niya magkaroon ng relasyon, uli. Oh, kasalanan niya na yan kung... Alam mo na.
0: Kaya yun, pasap-sap. Ginamit kanina ni Konsihal Lati Himang na para kayo sa Binda, meron talagang tinangkal. Kasi...
1: Nagka-boyfriend.
0: Nagka-boyfriend
1: daw. O, nagka-girlfriend.
0: Pinapili anong gusto mo. Yung 3,000
1: o yung boyfriend o yung girlfriend mo.
0: Boyfriend mo. Ang pinili daw yung boyfriend para may kasama gabi-gabi.
1: Kung wala nga sa batas sinasabi mo, wala pa ngang IRR, di ba?
0: Yun nga, So, pinapapusisi yan ng Consul Eugene, no?
1: Yung
0: IRR, so, dahil malalaman.
1: Tama.
0: O baka itong mga taga si

0: ba yun?
1: Oo. Kung ngayon yan, pag dumating na yung IRR
0: sa yan. Yan.
1: Pag dumating na yung IRR sa City Council, doon na, pupusisiin na yan.
0: Pupusisiin na.
1: Oh, kaya may pag-asa na yung mga solo parent na may boyfriend.
0: Na natanggal.
1: Natanggal. At sabi ni, tinanong ko si City Council Damasco, paano nalalaman ng mga taga CSWD na naka-boyfriend sa solo parent?
0: Ang dami kayong Marites.
1: yun pala, yung mga taga CSWD, pwede narinig na ano daw, sabi ni City Council Himang ha?
0: Oo. Oh.
1: Pag may narinig daw ka, pumupunta sa mga kapitbahay, nagtatanong.
0: Daw nagtatanong, hindi mismo.
1: Doon nagtatanong sa kapitbahay. Oh.
0: Eh, yun nga eh, di ba? Ang daming Marites eh. Oh, siya magsusunod. Ay nako, oo, taga CSWD yan si ano. Agabi-gabi yan, oo, lumalabas yan. Oh, di ba? Kawawa si solo parent. Kaya yun.
1: Ayun, taga CSWD pala mga Marites.
0: Ako, wala ko sinabi niya, ikaw yan.
1: Sabi ni
0: Consel Himang. Si Consel Himang nagsabi niyan.
1: Oo, kasi siya doon pupunta sa question ni Consel Jen, paano nalalaman naman taga CSWD? Sabi ni Consel Himang, pupunta sa mga kapitbahay, nagtatanong.
0: Nako naman, oh. Sige, di bale. Sana maayos yan para sa mga solo parent. Para namang sinasagka ng taga CSWD yung karapatan. Karapatan lumigaya ng mga solo parents sa ikalawang pagkakataon. Kasi pag nagkaroon na, nagkasundo sila, nagkasama sila, di ba, at least kahit matanggal sila, okay na, di ba?
1: Kasi yun lang naman na nakalagay sa batas. Yung muli naman pagkasal, yeah. O kaya muli kang yung
0: magkapamilya,
1: yung magkuhay yung cohabitation, live-in.
0: Oo nga. Basta yun. Ang definition kasi ng live-in na nagsasama na kayo sa isang bubong. So yun, hindi ka na matatawag na solo.
1: Yun, tama. Yun ang sarap talaga doon. Pero yung sasabi ni Consel LJ at saka ni Consel Dilig, boyfriend lang naman. Hindi naman sila nagsasama. Specify doon sa batas.
0: Yun.
1: Kung paano ka maalis mag solo parent pa ikaw nagpakasal. Muli, nagpakasal ka ulit. Ito kaya,
0: nagkaroon ka ng
1: competition. Nagsama kayo ulit.
0: Yan. So, sana
1: itong boyfriend lang naman, na once a week na kayo makita.
0: Kahit
1: lang kayo nakikita sa, dyan, sa kapitbahay.
0: Dyan kayo nakikita sa ilalim ng ano. ilalim ng bangkal. Wala na ba, sige. Dibale.
1: Sana malalaman niya, pakpakbakan niyan sa ano, sa...
0: Kailan ano to ni request? Ni request nila yung IRR nung sa solo parent national.
1: Lahat itong mga ordinansa sa senior citizen pita for your team solo parent kailangan ng tanod, kailangan ng IRR.
0: Sana mapag-isipan at mabuo yan ng maayos katropang Mike.
1: Doon natin nakikita yan kasi yung IRR doon na yan yung mga requirements, kung sino qualified. Diyan na pakbakan dyan pag gumawa na ng IRR.
0: Sige.
1: At may question pa nga si Consel Damasco kanina, paano kung yung isang solo parent ay nandoon nagtatrabaho sa Rojas, yung anak niya nandiyo sa Puerto.
0: Paano yun?
1: Paano yun? So sabi ni Consel Junji, sa IRR din nun
0: magagamot.
1: Magagamot problema.
0: Ay kahit doon naman siya nagtatrabaho, kundi ito naman siya residente, alam siguro yung problema yun, di ba?
1: Kaya nga. Pero ngayon kasi mukhang hindi ata nabibigyan yun. Kasi doon nagtatrabaho sa ano eh.
0: Doon naman siya nagtatrabaho sa Rosa. Kung dito naman siya at andito yung pamilya niya o mga anak niya. Di ba?
1: Yun na nga ang question. Sa kamera pa isang lumabas kanina. Although pagtapos na ng session, may isang solo parent din na nakausap si Consel Elgin sa harapan natin na pag 10,000 pataas, huwag nata sa 10,000. Tinatanggal din ang CSWD.
0: Yung sweldo?
1: Yung sweldo. Hinihinga na employment certificate. Pag nalaman ang sweldo mo, 10,000 pataas, tanggal ka rin sa solo parent.
0: Mukha mula
1: rin sa batas yun.
0: Hindi malinaw. Hindi malinaw yan. Alanganin yan. Mako-question sila dyan. Katropang Mike.
1: Kasi gumagalaw sila nang hindi na ayon sa batas.
0: Yung... Dapat by the, no? By the, under the implementation, yun nga, IRR. Ano ba yun? Sige, katrapang mic! Salamat!
1: Pindut mo siya na. So, sige, ahintayin natin yung IRR na yan. Sa mga January pa naman yan. Sana lang, maayos ka agad yung IRR para...
0: Next year, smooth na.
1: Next year, Marso, makatanggap na kayo ng 6,000.
0: Aba talaga lang. Sige.
1: Okay, salamat. Yate, report.

0: Formula 104.7 XFM, Puerto Princesa City. Va a ser cabeza de Filipinas a Filipinas. Mike Scott de XFM.
1: Maraming salamat ang katropang Mike. Ang balita po ni katropang Mike na yan, nagatid sa ating orasan na ganap na pong alas 5. 17 na po ng hapon. At ang oras naman na iyan, handog po sa atin ng 1 plus. Ha? 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Maraming salamat, Uno Plus. O samantala, 18 minutos, makalipos sa pong alas 5 ng hapon, dire-diretso pa rin tayo sa iba pang malating kasamahang mga field reporters. Nahin na natin si Rapang Ketoto. Ketoto Ronnie. Alamin ka natin ang bit-bit na balita ni Katropang Ketoto Ronnie. Ketoto, good afternoon!
2: Yes, magandang hapon na Katropang Ali. Siyempre magandang hapon no, sa ating mga taga-subaybay. Katropang Ali, kanina, nandun tayo sa Nara kanina kung saan nga nagpatawag ng press conference.
1: Oh, oh.
2: Yung ating acting mayor sa pangunguna ni Mayor Edmond Gastanes. At kanina, formal lang na pin-announce sa atin sa mga media doon sa press conference itong ordinansa na pagkilala ng ating mga lolo't lola doon sa bayan ng Nara, Katropang Ali. Oo, ang Nara ay mayroong 23 barangay at ang poblasyon ng Nara ay hinati.
1: Mm.
2: So nagiging na 24 itong mga senior citizen na magrepresenta sa munisipyo, Katropang Ali.
1: Mm.
2: Oh, so ang mangyayari, ang mga senior citizen ay yung kasi napag-usapan Katropang Ali na itong ating mga senior citizen gaya nung pre-bill speech kanina nung kay Ma'am Joy, yung ating SBA member na kagaya daw sa ibang bansa, kagaya ng Japan, na yung mga senior citizen ay nagtatrabaho sa airport, sa restaurant.
1: So, masakaya pa.
2: So isa sa panukala ng bayan ng Nara na itong ating mga senior citizen na mabigyan ng tsansa na makapagtrabaho.
1: Muli.
2: At, so yun na Katropang Ali, kanina nasaksan din natin yung pagsa session hall kanina. Bawat barangay na mayroong representative na mga senior citizen ay makatabi doon ng kanila mga SB member. So ang sistipular nito, Katropang Ali, doon sa seleksyon, doon sa barabarangay, ay magkakaroon sila ng eleksyon, Katropang Ali. So yung eleksyon na ito ay gagawin ng mga member, mga senior citizen. Ang mananalo nito, siya naman ang magirepresenta sa so kanilang marabarangay, Katropang Ali. Ang mananalo na senior citizen, iyon ay mananalo sa pagka-mayor, vice-mayor, at ang iba naman ay maging SB member, Katropang Ali.
1: Mm. So, teka, mga lumalabas nito, doon sa hanay ng mga senior citizens sa lahat ng barangay dyan sa bayan ng Nara, magseseleksyon sila. Hindi ito yung mga existing na mga presidente ng bawat barangay. Hindi ito, Katropang Geto.
2: Hindi. Kasi ang tatawag, Katropang Ali, mayroon silang seleksyon dahil ang mananalo doon sa eleksyon, Katropang Ali, mayroon silang, tawag ito, may karapatan silang na sumama doon sa Tagunyang Bayan sa mga session. Hindi lang sila pwedeng bumoto, pero pwede silang mag-privileged speech, Katropang Ali. Halimbawa, may mga gusto silang sasabihin na maayon naman doon sa tawag ito, panukala ng isang bayan, Katropang Ali. Binibigyan sila ng karapatan. At ang ating mga senior citizen na mailik ay bibigyan sila ng 500 pesos per week. So buko sumatotal umaabot sa 2,000 ang kanilang honoraria, Katropang Ali. Itong idadagdag doon sa sahod, o di matawag sahod kasi honoraria
1: nga ito, Katropang. Lang yan. Incentive. Oh. Pero bali, ang lumalabas, Katropang Kuya, to sa sangguni, bumubuo ng sangguni ang bayan ng Nara. Bukod sa mga regular na halal na opisyal, magkakaroon ng counterpart sa hanay naman ng mga senior citizen. Ganun ba?
2: Tama ka. Yan, Katropang Ali.
1: Okay.
2: So ganun. Nga natanong din natin kanina, mayroon ba itong parang maging mapolitika? So ang binanggit sa atin na wala itong politika, Katropang Ali, dahil nga sila-sila rin ang pipili kung sino ang mananalo doon sa kanilang botohan katrabi. Doon pa sa barangay level.
1: Oh, oh.
2: So bago doon sa diakyat, so ibig sabihin yung mga miyembro mismo ng mga senior citizen ang pipili doon sa magiging katuwang doon sa sanggunya ng bayan katropang ali.
1: Oo, oh, oh. Ilang barangay na nga alaka? 24 kasi yung poblasyon hinati sa dalawa. Ano?
2: Oo.
1: Oh. Oo, oh, oh, dalawang
2: 24 na bali lahat sila katropang
1: 24.
2: Ali.
1: Mm-hmm. So pipili ang bawat barangay na magiging representante nila diyan sa sanggunian bayan, ganon.
2: Mm-hmm.
1: Kung sino yung magiging counterpart ni SB ganon, ni SB ganito, ganon.
2: Oo, ni Mayor, ni Vice Mayor.
1: At ni Vice Mayor.
2: Oo, okay. Ganon nga, oo, oo. Katropang Ali.
1: Eh sa 24, ilan ba ang official ng LGU Nara? Yung mga halal mula sa kay Mayor, Vice Mayor at sanggunian bayan.
2: Di ko lang natanong kay Katropali, yun. Medyo marami
1: kasi
2: kanina. Kasi
1: kung 24, oh, sa 24 oh. Na mapipili mula sa barangay, sino yung, sila mag-election din kung sino yung magiging counterpart ni Mayor, magiging counterpart ni Vice Mayor at ng mga SB, ganun ba?
2: Oh, tama ka Katropali. Meron pa silang Mayor na kung saan nga, mismo siya ang katabi doon sa Session Hall, Katropali.
1: Mm.
2: So, ito na isip lang ng Bayan ng Nara para kasi nga, minsan yung mga senior citizen, pagka nag-senior citizen na parang wala na silang...
1: Silbi.
2: Hindi naman sa walang silbi, oh. Wala silang pambiling gamot, wala silang pambili ng maintenance katropang ali. Itong dagdag na 2,000 para sa mga senior citizen ay hindi ito bawas doon sa regular na tinatanggap ng ating mga senior citizen katropang ali.
1: No, karagdaga lang ito. At swerte, yung mapipili katropang kaya to.
2: Oh, tama ka katropang ali. Dahil nasabi nga kanina, mayroong gustong umupo pero hindi nananalo. Yung ayaw umupo, yun ang nananalo, katropang ali.
1: Oh, ito, katropang kuya to, ano to, kung sakasakali magkaroon na ng katuparan nito, ano to, kada taon magpapalit or ano ba?
2: Tama ka katropang ali. Meron silang, dahil nga daw itong mga senior month ay tuwing Oktobre, so meron silang, kaya nga medyo nalilito kami kasi sinasabi merong 2 years, merong 3 years.
1: Mm.
2: Pero ang sinasabi naman na every senior citizen month ay magpapalit sila. Parang sumatotal, parang lumalabas na 1 year lang yung kanilang
1: duration.
2: Katropang ali.
1: So susunod na taon iba naman.
2: Iba naman.
1: So ibig sabihin, yearly.
2: Parang ganun nga. Parang siguro, parang ganun kasi, tanong nga kanina, parang nalilito nga kami kasi mayroong nagsasabi na susunod na taon, susunod, mayroong 3 years, may 2 years, pero ang inano nila kanina, yung pag-upo nila na sa susunod na taon, ay papalitan naman yung mga nakaupo na mga senior citizen sa pangali.
1: So, ito, pasado na yung ordinansa na yan.
2: O, inaprobahan na ito, katropang ali, ang natanungan natin kung saan na kukunin yung pundo.
1: Yan.
2: So, ang binanggit sa atin ni Acting Mayor kanina na although wala pa talaga siyang pundo, pero na siyang inahanapan siya, katropang ali, para doon sa mga pukuha o isasahod itong mga honorarian natin, mga senior citizen.
1: Oh, at kailan naman magiging effective yan?
2: Although nagsimula na rin katropang ali, yun nga lang, medyo yung pundo nga daw, medyo pahirap pa.
1: Mm.
2: Pero sa ngayon, medyo hahanapan na nila itong pundo kasi nga dahil ordinansa na ito, regular na makakuha yung ating mga senior citizen nga nakaupo ngayon dyan sa sanggunyang bayan, katropang ali.
1: Sige, oo. So pundo pa ang kailangan nila ngayon.
2: Oo. Nandoon din sa MSWD, mayroon na rin silang sasabi na may pundo. Pero hindi naman ito kalakyan kasi nga parang ito nga, dagdag lang ito sa per week nila is 500. So, yun nga, para pang-alalay din sa pambili lang gamot o pang-maintenance katropang ali. Alam naman natin, itong ating mga senior, pagdating ng pag-senior nga, may bilangit kayo na, yung mga senior, ay marami nang ininda, katropang ali.
1: Sige, oo. Bale, antabayan natin yan, katropang kuya to, kung kailan magsisimula yan. Oo, at iba yan, ang kakaiba. Sa buong Pilipinas, mukhang ito lang yung Nara ang meron ganyan.
2: Oo, na yun nga binanggit.
1: Na may counterpart yung mga opisyalis nila, na mga senior citizen. Partner baga, kapartner nila.
2: Oo, tama ka dyan, katropang ali. So, yun nga binabanggit ni Acting Mayor kanina na kaunahan pa lang ito sa lalawigan ng Palawan, ito pa lang Nara, na may ganung sitwasyon katropang Ali. Sabi nga ni Acting Mayor, na baka gagayahin ito sa iba mga munisipyo katropang Ali.
1: Yun lang. O, antabayan na natin kung may gagaya sa kala o may susunod.
2: Oo, sa kung, siguro kung maraming-raming mga pondo, baka pwede naman din siguro. Depende din siguro sa financial assistance ng ating mga munisipyo kung gagayahin nila itong ganitong sistema katropang Ali.
1: Sige. Oo. Maraming salamat, katropang ito.
2: Oo, maraming salamat sa katropang Ali. Siyempre, magandang hapon no, sa ating mga katropa. Live mula dito sa labas ng ating himpilan. Ako naman yung katropa sa radyo, katropang Pretoto, XFM News.
1: Yun pala yun. Oo, an ordinance na magtatakda o magtatalaga ng counterpart ng mga senior citizen, yung pong mga opisyal, halal na opisyal ng bayan ng Nara, from mayor to sangguniang bayan member. Na pwede. Yung kumbaga, ano to eh, parang shadow ng mga opisyal. Pwede silang magsagawa din po ng privilege speech pero hindi sila kasama sa botohan. Parang, ano na sila? Parang ganun, sila nga rin yung opisyal. Ayos yun ah, mga kabayan, mga katropa, ha? Pero malaman pa natin yan, siyempre yun pa, yung iniisip nila ngayon kung saan kukuha ng pondo para sa incentive nung pong magiging counterpart ng mga official ng bayan ng Nara, ha? Pabor naman yun to doon sa mga senior citizen dahil alam nyo naman, mga kabayan, mga katropa, mas maraming mga napupuna yung ating pong mga nakatatanda o maaari din pong maraming pong maibigay ng mga idea sa ating pong mga official, lokal na official dyan sa bayan ng Nara, ha? Sana naman ay maging matagumpay ito, ha, mga kabayan, mga katropa. Huwag nyo nang haluan ng politika, ha. Malayo pa yan, mga sir, mga mama, ha. Nako, alas 5:30 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy pa ng ating pong mga balita. Tama na natin si katropang IC Pakaldo sa kanyang pong balita. 50 biktima ng MV June Aster natukoy na raw. Yun daw pong pagkakakilanlan ayon sa PNP Forensic Group. Katrabalating sa balita niyan ay si Pakaldo.
3: Natukoy na ng PNP Forensic Group ang pagkakakilanlan ng 50 pang biktima mula sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon kay PNP Forensic Group Director Police Brigadier General Paul Carpio, 21 na labi na lamang ang natitira para sa cross-matching. Matapos ang Disaster Victim Identification o DVI process, ipinapaubaya na ngayon sa lokal na pamahalaan ng Coron ang resulta upang maipabatid na sa mga kaanak na mga biktima. Yan ang balita din sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM, Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang IZ. Kaugnay niya mga kabayan, mga katropa. Kaugnay na nakipag-ugnayan ng ating pong news team. Doon po sa EOC Coro, sa Coro, regarding nga dyan sa insidente ng MV June Aster. Bagamat sinabi nila yung pong naturang bilang, pero yung iba pang detalye ng naturang pong ulat ng PNP Forensic, ay wala pong awak yung ating EOC. Pero yun daw pong lead agency, yun daw pong may kabuang detalye nga, ay yun daw pong Philippine Coast Guard, sabi. Mga kabayan, mga katropa, so nakikipag-ugnayan pa rin po yung ating pong news team sa katagapagsalita naman ng ating pong Philippine Coast Guard o kay Commodore Kayabyab, mga kabayan, mga katropa, wala pa lang pong sagot, mga kabayan, mga katropa, ha? Kasi marami na po yung nagtatanong, baka may mailabas na kayong mga pangalan dun sa mga na-identified na nanasagawan na ng forensic examination. 50 po ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Kami mga development po ito hanggang sa araw ng bukas o sa mga susunod pang araw, standby lang po kayo, ha? Basta yung sinasabi ng PNP Forensic na sila yung nagsagawa ng proseso, 50 na po yung natutukoy nila, mga kabayan, mga katropa, ha? Maaaring pong mga, may mga pagkakakilanlan na. 32 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Samantala, Magbabalik pa rin po ang ilan pa natin po mga karagdagang mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na

0: sakit.
1: Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
15: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.
20: Mga katropa, XFM.

0: oras na ating mga kabayan, mga tropa, 40 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Dire-diretso pa rin tayo sa mga karagdagang mga balita natin mula sa ating pumakasamang mga field reporters. Talagang natin si katropang Ray Elgaran, yun daw po mga beneficiaryo ng Uplift Assistance Program sa Quezon, Palawan. Nakatanggap na rin po ng 2,000 pisong cash. Sana all. Katropa natin sa balita niya na Ray Elgaran.
1: Report. Nakatanggap ng TIGA 2,000 cash assistant kamakailan ang nasa 2,606 na mga benepisyaryo ng second tranche ng Uplift Assistance Program ng DSWD sa Quezon, Palawan na ang naturang aktibidad ay ginanap sa Municipal Gymnasium ng munisipyo na ito'y nilahukan ng 14 na barangay na siyang nasasakupan ng bayan kung saan makikita sa video at larawang kuha ay talaga namang dagsaan ang mga tao para lamang makatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Samantala, ayon naman sa MSWD na bago raw nabigyan ang mga benepisyaryo ay kinumpleto naman ng mga ito ang mga kinakailangang dokumento. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDePain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDePain mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Report. Sa Quezon pala, no? Kala ko sa ibang lugar. 2,000, oy, malaki-malaga na yun, mga kabayan, mga katropa, ha? Sana naman nagamit yun sa maayosan, ha? Si katropang Dennis na tayo, katropang Red Boy. Okay, punta mo na si katropang Dennis dito sa kanyang balitang Balabac District Hospital. Overall champion daw! Sa First Southern Palawan PGP Hospital's Friendship Games. Kala ko naman sa serbisyo. Labingan natin ang detaling balitang ito mula kay katropan Dennis Chua.
2: Nasungkit ng Balabac District Hospital ang titulong overall champion sa kauna-unahang Southern Palawan PGP Hospital Friendship Meet Games 2026. Nakipagtigisa ng galing ng lakas, talino ang pitong iba pang pagamutan sa Timog Palawan kabilang Aboran Military Hospital, Batalaso District Hospital, Southern Palawan Provincial Hospital, Rizal District Hospital, Sopron Española District Hospital, Lara at Quezon Medical Hospital. Hindi lang basta laro ang pinamalas ng kuponan ng Balabac, kundi ang tunay na diwa ng pagkakaisa, determinasyon at fighting spirit. Ayon sa pamunuan ng nasabing tanggapan, ang tagumpay na ito hindi lamang bunga ng husay sa palakasan, kundi bunga ng pagkakaisa at dedikasyon ng buong tanggapan. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Lang sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Jenny. Samantala, oras po natin 43 minutos na makalipas ang alas 5 ng hapon sa huling bugso ng ating pong mga balita o balitang lokal. Partisipasyon ng mga persons with disability o sector sa lalawigan ng Palawan, pinalalakas. Itali ng balitang ito mula naman kay katropang Girly Cadasio. Report.
3: Patuloy na pinalakas ang partisipasyon ng sektor ng person with disabilities sa Palawan sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at pakikipagtulungan ng mga PWD organization at provincial disability affairs offices sa buong lalawigan. Ang pagpupulong ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa pamamagitan ng Provincial Person with Disability Affairs Office at iba pang mga kinatawan ng ahensya. Tinalakay dito ang accomplishment ng mga organisasyon, financial reports, mga plano at programa, membership at accreditation at iba pang mahalagang usapin para sa pagpapalakas ng kanilang organisasyon at serbisyo para sa sektor ng PWD. Gamit ang hybrid modality, nabigyan din ng pagkakataong makilahok ang mga kinatawan mula sa iba't ibang munisipyo at lokalidad, kabilang ang mga island municipalities,

0: Layunin ng pagpupulong na higit pang mapalakas ang ugnayan, representasyon at boses ng PWD sector tungo sa isang mas eksklusibong Palawan sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang kapakanan at karapatan. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerdy Kadasyo, at sa ating po mga kasama mga field reporters. Samantala mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix, at ng Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na iyan ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa buong lalawigan ng Palawan. 15 minutos bago po ang alas 6 ng hapon. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong Panglunes na edisyon ng programang Asintado. Bago pala tayo magpaalam, mga kabayan, mga katropa, meron po tayo dito ng bundle promo sa mga produkto po ng Yes to Health Incorporated. Antabayan po ninyo ito, katulad ito, mga kabayan, mga katropa. Health is wealth, di ba? Pero mas maganda kapag may discount. Ito na po, mga kabayan, mga katropa. Yung ating pong bundle promo, ha? Dito sa ating bundle promo, bibili ka po ng isang box ng Santon Vitamin C. Mga kabayan, mga katropa, abay, meron ka pang libreng isang box uli ng Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ha? Kumaga, buy one, take one. Para mas lalong mapanatili po yung pagkakaroon natin ng malakas na resistensya araw-araw. Ibig mo yan, 200 capsule araw-araw. Natigi isang capsule, hindi 200 days. 200 days po kayong talagang malakas ang resistensya, ha? Ayan, ako, ay mga katropa, para sa mga gusto lumakas ang resistensya, ha? Yung pong ayaw pong mamayat dyan, ha? Mamaya tumpita ka dahil sa pagamot, di ba? Hina ang resistensya kasi. Ito na pong good news, ha? Ang pasabog na promo ng Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyo pong mga bulsa, ha? Kaya mga katropa, huwag na po kayong patumpik-tumpik. Narito na po ang dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo. Ito nga po ang unang combo natin. Bilipi ko kayo ng isang box ng Santon Vitamin C na pampalakas ng immunity araw-araw. Plus, makakakuha ka na ng isa pang box ng Santon Vitamin C nang wala pong karagdagang bayad. Mga kabay, mga katropa, buy one, take one. At ganoon din, isang box ng Santon Plus, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Abay, bili ka po ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Makaka-avail ka ng 50% na bawas presyo para sa isang box ng Santon Vitamin C. Yan yung ating ikalawang combo, promo, mga kabay, mga katropa. Ang ultimate health combo, Santon Plus Gold Capsule at Santon Vitamin C, ha? Yan po ang ating pong papromo ngayon ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga produkto, yung particular yung pong Santon Vitamin C at Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayan, ako mga kabay, mga katropa, ano pang inihintay? Sugod na po sa pinakamalapit na mga outlet sa inyong mga lugar, ha? Paunahan na ito. Lalo na pong panahon ngayon, papalit-palit, ha? Ibusipon. Kailangan palakasin ang ating immune system, ha? Santon Vitamin C. Bili ka isang box niyan. Mayro ka ng libre pa na isang karagdagang box ng Santon Vitamin C, ha? Kabibili ka naman po ng isang box ng Santon Plus Gold. May 50% off ka naman para sa isang box ng Santon Vitamin C. Mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya punta na po sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. At yung pong mga kasama nating mga butika at parmasya, ha? Sa papromo na ito, mga kabay, mga katropa. Samantalayin nyo na, mga kabay, mga katropa, ha? Para naman po sa inyong kalusugan ito. Kaya sulit naman, ha, mga kabay, mga katropa. Andog po sa atin yan ang Yes to Health Incorporated, mga kababayan, mga katropa. 10 minuto bago po ang alas 6 ng gabi. Sabi ko nga, ito na po yung ating pong kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayong pong Lunes, Oktubre 5, taong 2026. Pangalan po ng ating pong nakapartner sa bahagin technical engineer, Renebongay Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Ano naman po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, sa mga umantabay at nakinig sa ating pong palatuntunan. Isa pong magandang gabi ng Lunes, mga kababayan.
2: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado. XFM. XFM.
3: FM. Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold, Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
13: mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
21: X.
2: XFM.
21: FM.
22: Sister Pain.
23: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
24: If symptoms persist, call your doctor.
22: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
26: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
29: Mag-Vision X Plus ka.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Vision X Plus Softgel Capsule.
28: Mabibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
22: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
33: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako na
0: isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Southon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Southon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Southon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
4: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santown Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santown Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santown Plus Gold. Santown Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uwi ng sakit.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
13: Good evening po sa lahat nating mga taga-subaybay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. So nandito po muli kami upang magbigay po kami ng patnubay sa mabuting kalusugan. So good evening po ulit at kung may mga katanungan po kayo or concern mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa numerong 0907-332-4367. Ulitin ko po ang numero 0907-332-4367. Ayan po yung aming contact number. Pwede po kayo mag-text sa inyong mga katanungan. So, anytime po kayo, pwede kayo mag-text or tumawag. So, nandito po kami ngayon. Kasama ko po ngayon si Doc Jemar Ebet, ang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
14: Good evening din, katropang Cynthia. At good evening at welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ating programa. Kaya para inyong makuha yung ating mga tatalakayin, mga kababayan, mga katropa, yung mga sekreto sa pamamaraan, paano gamitin yung natural pamamaraan na angkop dun sa ating mga iniindang karamdaman. Muli naman po kaming makasama nyo sa gabing ito, mga katropa, upang magtalakay naman ng mga karamdaman na ating paliwanag, mga katropa, kung yung kaibahan ng mga pare-parehong mga karamdaman. Kasi isa sa ating tatalakayin ngayon, itong tinatawag na osteoarthritis. Last time, tayo ay nagtatopic ng gouty arthritis. At ngayon naman, ating talakayin itong osteoarthritis. Ano ba yung kaibahan ng osteoarthritis? Ang kaibahan po ng osteoarthritis, ang osteoarthritis ay ang pinakakumon na uri ng arthritis. Ito ay nangyayari kapag unti-unting nasisira ang cartilage sa loob ng kasukasuan. Ang cartilage ay makinis na pading sa dulo ng mga buto na tumutulong para dumulas ang galaw ng joint. Kapag ito ay numipis o nawala, nagkikiskisa ng buto. Kaya nagkakaroon ng sakit at paninigas. No, yan yung mangyari, mga katropa, sa may mga osteoarthritis. Actually, itong osteoarthritis, mga katropa, ay kahit normal yung uric acid level mo, pwede kang magkaroon ng ganitong problema. Tinatawag ito na overuse, itong tinatawag na osteoarthritis. Nagbunga ito dahil sa sobra-sobra yung trabaho mo or yung trabaho mo is nakatayo lang. Farmers, ayan mga katropa, prone ka sa ganitong karamdaman na tinatawag na osteoarthritis. Yung normal na joint po natin mga katropa ay may tinatawag po na cartilage na parang cushion. May synovial fluid din na pampadulas. Pero sa may mga osteoarthritis, ang mangyari, ito ay nasisira itong cartilage. Nagkikiskisan ang buto. Maaring magkaroon ng bone spurs. No? Yan yung mangyari din mga katropa. At minsan din yung ating mga cartilage, minsan nagagasgas, napipinsala. Kaya ang mangyari, yung ating special cells na defense mechanism po natin, yung macrophage at saka yung white blood cell, ipapadala po yun ng ating katawan doon sa ating joint na apektado po o may diferensya para i-repair. No, minsan din, nagiging dahilan yung immune system natin na mas lalo na nakakapinsala, no, doon sa part sa ating joint na masakit. Imbis na kanya i-repair, mas nakakapinsala palalo. No, yan yung sa pag-aaral mga katropa na kung bakit yung may mga osteoarthritis ay nakakaramdam ng pamamaga, pananakit ng kanilang mga joint. Karaniwan, tinatamaan na mga joints, no? Gaya itong tuhod, yan kadalasan, no? Nakakaranas ng pananakit, pamamaga. Yung hips po natin or balakang, yung kamay, yung mga daliri natin, at saka yung spine. Minsan yung iba, may rapan nagkaka-stiff neck, no? Dahil sa epekto ng osteoarthritis. Masakit igalaw. At yung mga simptoma naman nito mga katropa, itong may mga tinatawag na osteoarthritis ay yung joint pain. Pag lagi mong ginagamit, mas maramdaman mo yung sakit ng mga joint mo. Yung nabanggit ko yun na stiffness, paninigas lalo sa umaga o pagkatapos magpahinga. Imbis na magre-relax ka, naramdaman mo yung sobrang sakit ng leeg o sa likod. Kaya yung pamamaga din, no, sa mga joint. Isa din yan sa mga simptoma na makitaan sa may mga osteoarthritis. Movement reduce, hirap igalaw ang kasukasauan. Kahit sa pagligo, no, mahirapan. Pagsuot ng damit, mahirapan magsuot dahil sa bawat galaw,
13: sumasakit.
14: At cracking sound, parang may tunog na crack kapag gumagalaw. Isa yan sa may experience o maranasan sa may mga osteoarthritis. At ano naman yung mga risk factor na pwede tayo magkakaroon ng ganito? Unang-una, sa edad. Pag tumataas yung edad natin mga katropa, ay yung resistance din nating buto, humihina din yan. No? Lalo na pag masyadong workaholic po tayo. Hindi gusto magpahinga, gusto laging may, yung sinasabi katropang Cynthia ba na
13: yes,
14: kahit walang trabaho, pero maghanap talaga ng trabaho.
13: Oo. No?
14: Yan yung mga klaseng tao na mga workaholic.
13: Habang nagpapahinga, Dok, nagtatrabaho.
14: Hmm.
13: Ganun yung iba. Habang magpahinga, magtrabaho. So, yun yung mga workaholic talaga, no?
14: Grabe yung pahinga. Grabe yung iba, kahit walang trabaho, tatrabahoin, no?
13: Oo.
14: Maghanap ng trabaho.
13: Yeah.
14: Kaya, isa yan sa na-overuse yung ating katawan. Bisa na magpahinga, hindi natin mabigyan ng pahinga yung ating katawan. Pangalawa, itong obesity, katropang Cynthia. Dagdag pressure din ito sa ating tuhod, mga joints sa tuhod, sa paa. Kaya, yan yung kadalasan na matatamaan o maramdaman ng may mga osteoarthritis, no?
13: Mm-hmm.
14: At saka yung mga previous injury, no? Kung nakakaranas ka ng mga na-injure ka, no? Yung mga part na na-injure sa iyong katawan, yan yung iindain mo katagalan, no? Iindain mong sakit na mga joint. Pang-apat naman, itong genetics, no? Pwede mo makuha sa iyong magulang yung sakit mo, no? Kung mayroon sila mga arthritis, pwede mo yun makuha mga katropa. Lalo na pag hindi ka maingat sa mga pagkain, mas makukuha mo yung sakit nila. Pero sa pag-aaral mga katropa, 30% lang man yung namamana mong sakit mula sa iyong magulang, no? 80%, 70%, yan ay galing sa iyong lifestyle. Kaya talagang mag-ingat na habang condition pa yung katawan, huwag abusuhin, no? Sa pagkain, sa pag-inom ng mga bawal, kasi yan ay aanihin mo din pag mataas na yung edad mo. At sa last, yung overuse, trabaho, sport na paulit-ulit ang galaw ng joint. Isa yan sa mga dahilan na mag-trigger yung osteoarthritis.
13: Okay. So, Doc, ano naman po ang pagkakaiba ng rheumatoid arthritis sa osteoarthritis?
14: Sa kaiba ng osteoarthritis at saka rheumatoid arthritis, katropang Cynthia.
13: Yes.
14: Itong osteoarthritis, gaya na binabanggit ko kanina, na-overuse yung katawan mo. Sa trabaho, kahit na normal yung uric acid mo nito, magkakaproblema ka pa rin sa iyong buto. No? Magkakaroon ka pa rin ng arthritis dahil sa sobra-sobrang trabaho. Lalo na pag yung nabanggit natin na buong araw, nakatayo, tsaka sobra-sobra magtrabaho sa araw-araw. Isa yan sa dahilan na yung cartilage ay nasisira. At tsaka yung synovial fluid, pag tayo ay magkaedad katropang Cynthia, yung synovial fluid natin sa ating tuhod, dahan-dahan yan ay natutuyo. No? Kaya yan ay mangyari pag tumataasin na yung edad natin. natin. Lampas na tayo ng 40. Ayan, maramdaman na yan karamihan ng ating mga kababayan, mga katropa. At saka sa rheumatoid arthritis, katropang Cynthia.
13: Yes, Doc.
14: Ang pinakadahilan niyan is yung masyadong aggressive yung immune system mo. Imbes na poprotektahan niya yung mga tissue sa ating katawan, ang ginagawa niya, pinipinsala niya. Akala niya kalaban. Di bali, hindi niya nakakilala yung mga part na ating katawan. Imbes na protektahan niya, sinisira. Kaya yung rheumatoid arthritis, mga katropa, ay isang delikadong sakit din yan, no? Kasing delikado yan ang lupus. Mm. Yung sakit na rheumatoid arthritis. Kasi yung mga organ natin niyan ay sinisira, no? Gaya ng ating baga, yung puso, yung kidney at mata. Isa yan sa sisirain ng defense mechanism natin. Yan yung epekto ng rheumatoid arthritis. So, mayroon talagang kaibahan siya sa osteoarthritis, yung rheumatoid arthritis. At yung mga bawal naman ito, mga katropa, ay unang-una yung mga seafoods, yan, nakaka-trigger din yan ng osteoarthritis, maalat, mga red meat, mga madugo na isda, yan. Kaya ng yung octopus, mga pusit, yan. Grabe yan, makataas ng uric acid.
13: At saka yung mga dry fish, maalat na salted, yata yan, no?
14: Salted fish at saka yung mga bagoong. Mm. Yan yung mga delikados, may mga sakit na osteoarthritis kasi yan ay nakakataas din ng uric acid.
13: Mm-hmm.
14: At saka nakaka-trigger lalo yan pag may osteoarthritis ka na. Nagkakain ka pa ng mga ganun na mga pagkain. Kaya dapat kung mayroon

0: iinom tayo ng calcium, wala namang vitamin D, mas maraming natatapon kaysa nagagamit ng ating buto. Yan ay mahusay din pumuksa ng mga virus bacteria, no, yung ating premium D3, sabagkat meron po siyang BCO na ika-convert po ng ating katawan into monolaurin na mabisang magpuksa ng mga virus bacteria. At meron din tayong mga vitamin C, no, dyan sa ating clinic, mga katropa, na yan ay importante din, no, para makaiwas tayo sa mga sakit at mapanatiling malusog yung ating katawan. Yung vitamin C ay kailangan po, mga katropa, lalo na pag mayroon tayong karamdaman, the more tayo kailangan po ng vitamin C. At hindi po makakagawa po yung ating katawan ng vitamin C dahil yan ay tinatawag na water soluble vitamins. Ibig sabihin, hindi maiipon sa iyong katawan. 4 hours lang po yan, pwede yan madrain sa iyong katawan. Kaya kinabukasan, kailangan mo mag-inom ulit, no, ng vitamin C. Kasi pag yan ay kulang, mga katropa, maraming sakit na dadapo sa tao. Unang-una, madaling magkaubo, madaling magkasipon, no, maambunan lang. Oh, kinabukasan, uubuhin na, sisipunin, no. Isa yan sa mga sign, mga katropa, na kulang ka sa vitamin C. Kaya yung vitamin C natin ay safe po dahil yan ay aprobado po ng FDA. Naka-FDA po yan. Ibig sabihin, safe po sa mga consumer po natin. Yung vitamin C, yan ay kailangan po sa ating katawan, na lahat po ng part ng ating katawan, mga katropa, yung vitamin C ay may role po siya dyan na pinapalakas po niya mga resistensya ng part ng ating katawan. At yan ay alkaline vitamin C. At yan din po ay mabibili din po, mga katropa, sa inyong mga lugar na mayroon po mga parmasya, no? Available po yung vitamin C natin. At yan ay marami pong nakasubok na maganda po epekto sa kanila, no? Talagang gumanda at lumusog po yung kanilang pangangatawan. At sa kape naman, mga katropa, mayroon din po tayong tatlong pagpipilian na kape mula sa Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix Coffee, at meron bago yung Santon Gold.
1: Oh, Santon Gold Coffee Mix, Santon. Yun ay with collagen and glutathione, mga katropa. Yun ay makakatulong sa ating liver at syempre sa ating skin.
0: Yes.
1: Ano? So, Doc, dito naman tayo, Doc. Ano yung mga natural remedies na matatagpuan lang sa bahay or sa palengke yung hindi nabibilhin? Kung meron man silang pambiling capsule, pwede rin kung tinatamad sila. Pero yung mga walang pambili, ano yung mga maaring gawin nila, no? Mga natural remedy?
0: Mga natural remedy para sa may mga osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulong itong hot compress. Yung hot compress, mga katropa, yung pistawel mo, ilagay mo sa mainit na tubig, bigaan.
1: Mm-hmm.
0: Then, i-apply doon sa masakit na parte sa katawan o sa tuhod.
1: Ilang minutes naman yun, Doc?
0: Pwede mo gawin yun within 15 minutes o 20 minutes.
1: Oo.
0: Yan ay nakatulong na lumuwag ang mga muscle, mabawasan ang paninigas. Di bali, nakaka-relax talaga siya sa mga muscle.
1: Oo, maganda yun, no? So, hot compress, mga katropa, makakatulong para maibsan yung paninigas or pamamaga.
0: Maganda din yung nag-i-extract sila ng mga juice, no?
1: Oo.
0: Magbilis sila ng carrots, pepino, pwede nila yan i-mix. Inumin nila araw-araw.
1: Tsaka with turmeric, yung luyang dilaw,
0: yes,
1: no?
0: Yes, with turmeric.
1: Oo.
0: Yan, maganda yan sa ating katawan. No, lalo na yung turmeric din, mayroon tinatawag yan siya na curcumin, na ibig sabihin, mayroon siyang anti-inflammatory properties. No, nakakatulong siya sa mga pamamaga sa katawan.
1: Katropang Jemar, pwede rin pala siyang gawing tsaa, yung luyang dilaw. No? Pwede rin siyang gadgarin yung fresh isama dun sa carrots.
0: Pwede yan.
1: Pwede rin tsaa.
0: Pwede din lagain, no? Gawing tsaa, numin sa umaga.
1: Mm-mm.
0: At saka yung pag-inom ng juice din, katropang Cynthia, yung carrots, pepino, mas maganda araw arawin nila paggawa yun, no?
1: Oo.
0: Sa umaga, inom sila ng dalawang baso.
1: Mm-hmm.
0: Wala pang lamanan siyan. Kasi the more na tayo ay nagkakasakit, mga katropa, yung katawan natin, nagdi-demand po yan ng alkaline, no?
1: Oo.
0: May mga alkaline, may mga medicinal properties na nakakatulong sa katawan, no? Kaya yung pag-juice, lagiin nyo talaga yun, mga katropa, lalo pag meron kayong mga karamdaman, araw-arawin yung pag-inom ng juice. Kasi the more nga tayo nagkakasakit, the more na kailangan po ng alkaline yung katawan natin. Kasi pag acidic yung ating katawan, ibig sabihin mababa yung alkaline. Kasi dapat sa pag-aaral katropang Cynthia,
1: yes,
0: 80% kahit masigla pa yung katawan mo, dapat ma-maintain mo yung 80% na maibigay mong alkaline sa iyong katawan.
1: Yes,
0: kasi
1: napakaganda.
0: Ang problema ngayon katropang Cynthia, baliktad na. Kasi lahat, laging pinapasok mga processed food, mga processed drinks.
1: So avoid talaga yung processed foods, Doc?
0: Avoid talaga kasi nga acidic yan.

0: Yeah. Mayroon pang mga masamang maidulot sa katawan.
1: Oh, oh.
0: Hindi lang siya acidic, nakakabara din siya sa ating mga ugat, no?
1: Mm-mm.
0: Lalo na pag yung mga pagkain na niluto sa oil.
1: Mm-mm. So, Doc, meron din akong i-share ano, para maiwasan din nila yung osteoarthritis. Maraming mga gulay ang pwedeng kainin ng may osteoarthritis para kahit papano maibsan yung pamamaga, no? Dapat talaga baguhin po natin, mga katropa, ang ating lifestyle. Oh, yun yung nabanggit. Sa, ano? Yes, isa. Makakatulong.
0: Kasama sa...
1: Yes. Yung nabanggit kanina ni Doc na pwede tayong mag juicing therapy, yung carrots, pipino, luyang dilaw, or with celery, mas maganda din, Doc. So, yun ay halo-haloin po, mga katropa, at inumin nyo araw-araw. At syempre, yung diet naman natin, kailangan nating baguhin yung lifestyle. So, yung mga gulay na pwedeng kainin ng may mga osteoarthritis, Doc, para matulungan yung pamamaga.
0: Yes.
1: Or mas maraming vitamina and antioxidant para mas mapabuti ang mga joints at cartilage natin. Mm. So, ano itong mga gulay na ito? Isa sa mga gulay ang malunggay.
0: Malunggay,
1: no? Ang malunggay ay rich in calcium, mga katropa, may potassium at antioxidants. Ito ay makatulong po sa atin na lumakas yung ating mga buto at para mabawasan yung pamamaga. Yun, mga katropa, ang mura nito, or yung iba, meron nito sa bakuran.
0: Bakuran,
1: yes.
0: Lang.
1: Oo, matanim lang. Kung wala kayong tanim, pwede kayong manghingi sa kapitbahay. Ano, Doc? So yung spinach, marami din siyang vitamin C at antioxidant. Nakakatulong naman ito sa pagprotekta ng cartilage.
0: Mm.
1: Yung carrots, nabanggit na ni Doc, yun ay meron ding beta-carotene at anti-inflammatory din ito.
0: Mm.
1: At saka syempre, yung ampalaya, rich in antioxidant, at syempre, makakatulong din ito sa pagbawas ng inflammation. Yung pipino, yung cabbage, ay rich in vitamin K na mahalaga din ito sa ating bone health, yung repolyo.
0: Yes.
1: So, dito, pwede po kayo mag-salad or pwede nyo ring lutuin.
0: Pero, minsan ka sa katropa, Cynthia,
1: yes,
0: hindi lahat ng katropa natin mahilig sa gulay.
1: Yun na nga, oo.
0: Kaya,
1: ito ay ano lamang, Doc, tips din para sa,
0: yes,
1: mga mahilig na gulay. Makatipid na rin,
0: yes,
1: sila. Makakatulong.
0: Mm, pero, uh-oh, yung iba, katropang Cynthia, alam nila na mayroong mga benepisyo yung gulay, pero
1: mm-hmm,
0: talagang hindi sila nasasanay sa gulay.
1: Yes.
0: Kaya, may recommend natin yung ating produkto.
1: Ayun.
0: Kung hindi kayo mahilig sa gulay,
1: mm-mm,
0: yung produkto po natin, yan yung pangpalit doon sa benepisyo na naibigay ng pagkain ng gulay sa iyong katawan.
1: Yes.
0: Kaya yung Santon Gold natin ay mayroong malunggay na po yan. May turmeric, mayroong mangustin,
1: kompleto,
0: mayroong ampalaya. Yan ay malaking tulong sa ating katawan, no? Lalo na pag mayroon tayong karamdaman, no? Itong tinatawag na osteoarthritis. Dahil yung bawat ingredients natin sa ating Santon Gold, mayroon po yung iba-ibang pangsyon. Yan ay nakatulong pagbaba ng kolesterol, nakatulong pagtanggal ng mga baradong ugat, nakakaganda din ng daloy ng dugo.
1: Yes.
0: No? Lalo na sa may mga iniinda sa katawan na dahil sa pamamaga, yung ating Santon Gold ay napakaganda po talaga. Yan ay marami pong napatunayan na maganda po talaga sa kanila. Gumaling talaga sila sa kanilang iba-ibang karamdaman. At marami pa pong maibigay, maitulong ng Santon Gold sa katawan natin, katropang Cynthia. Mas maganda nga, wala pang sakit. Nagiinom na ng ating Santon Gold.
1: Yes.
0: Kasi yan ay tinatawag na prevention. Hinaharangan mo na yung sakit para hindi ka dapuan. Yan yung dapat gawin natin. Hindi yung iinom lang tayo ng mga supplement, katropang Cynthia,
1: yes,
0: pag mayroon tayo na sakit.
1: Oo, dapat everyday.
0: Dapat everyday. Wala ka pang iniindan sakit, yan na yung imintin mo.
1: Yes.
0: No, pang depensa ng iyong katawan.
1: Para prevention is better than
0: cure. Kasi pag magkasakit na, gamutan na talaga yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na yan pwede na mag-ano ka dun sa prevention. Kasi yung magkasakit ka, kailangan mo na talaga yan ng gamutan. Di bali,
1: yes,
0: yung pangmalakasan na talaga na gamot na iinumin para gagaling.
1: Mm-hmm. So, Doc, meron tayong mga free services ano sa ating Yes to Health Wellness Center. So, pwede po kayo, mga katropa, bumisita sa aming branch dito sa Puerto. Meron din kami sa Rojas, ano? So, meron po kaming Terahertz Therapy at Biozap Therapy. Yung ating Terahertz Therapy naman po, ito ay libre lamang po sa lahat ng ating mga katropa, sa lahat ng ating customers, ano? So, maaari po kayong bumisita sa aming clinic. Doon matatagpuan lamang po ito sa second floor DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. So, open po kami mga katropa from Monday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So, nandito po ang ating wellness consultant tuwing Sunday, Thursday, and Friday. From 9 p.m. to 5 p.m. nandyan na po ang ating wellness consultant. So, maaari po kayong pumunta anytime or mag-avail ng mga Santon products. Available po lagi yan sa ating wellness center from Sunday to Friday. So, meron ka pang mga advices, Doc, sa may mga osteoarthritis?
0: Iba pang advice natin sa may mga osteoarthritis. Diyan sa ating clinic, meron po tayong mga the best na combination, no? Diyan sa ating clinic, pag magpunta po kayo, meron tayong mga iba-ibang mga supplement na pwede i-recommend sa'yo. Kasi pag tayo ay nagkakaedad, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: maraming kulang na sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya nagkakaproblema yung buto natin.
1: Marami tayong kulang na vitamins and minerals.
0: Yes. Kaya nagkaka-osteoarthritis ka dahil nga sa isa sa dahilan ay yung mga hindi mo na-supply yung kailangan sa iyong katawan.
1: Katundangan.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung meron ka osteoarthritis, inom ka lang ng mga herbal, laga-laga ka, hindi ka talaga gagaling sa iyong sakit.
1: Speaking of herbal na pwedeng ilaga, ano yun, Doc? Anong mga herbal ang pwedeng ilaga?
0: Yung mga herbal na pwede ilaga, Katropang Cynthia, pwede siya maglaga ng mga malunggay, gawing tsaa, haluan ng ibang mga dahon, yung sambong, dahon ng abukado. Yan, maganda yan na ipaghalo-halo para mas marami ang benepisyo na maibigay sa katawan. Kaya, bisita lang kayo sa ating clinic, mga katropa, pag meron kayong time. Araw-araw, meron pa tayong check-up dyan, mga katropa, no? Dyan sa ating clinic. May mga consultation po tayo dyan na libre. Dyan sa ating clinic, pwede mo pang ma-avail yung mga pre-services natin gaya ng terahertz. Meron lang din tayong specific schedule na araw dito sa Puerto. Mga araw ng Huwebes, Biyernes, at saka Linggo. Yan lang yung ating schedule dito. Pero araw-araw, mayroong mga check-up. Pag hindi ko naman schedule, mga katropa, dito sa Puerto, iti-check lang kayo, iti-check-up sa pamagitan ng tawag, video call or tawag, para mabigyan kayo ng insaktong kombinasyon para sa inyong mga karamdaman, para matamaan o ma-supply talaga yung kailangan ng katawan. Kasi isa yan sa ating kinoconsider na tayo ay nagkakasakit dahil sa maraming kulang. Kaya kung mag-inom ka ng gamot, isang klase, dalawang klase, ay hindi ka talaga gagaling dyan, mga katropa. Kasi yung kailangan ng katawan natin, marami. Minerals, vitamins. Minerals, maraming klase yan. Vitamins, maraming klase. Kaya dyan sa ating clinic, mga katropa, Katropang Cynthia,
1: yes,
0: meron tayong machine na ginagamit dyan, no?
1: Yes.
0: Na binabasa yung mga kulang sa ating katawan. Kung alin yung mga kulang at alin yung mga normalities.
1: Mm-mm.
0: Alin yung mga humihinang organ at yung mga cholesterol, uric acid. Pwede makita ng ating machine na ating ginagamit pag check up sa mga katropa natin na pumupunta sa ating clinic.
1: So, yun lamang po, mga katropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang The Secret of Health. Dito lamang po sa ating istasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong katropang Cynthia.
0: Ito naman po inyong wellness consultant, Jimar Ibit. Magandang gabi. Sinabi ni Dr. Sin, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor.
1: Maraming salamat, mga katropa.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Tara, kape tayo!
2: mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Suwabe ang aroma.
5: Santon Plus Coffee Mix.
4: Suwabe ang lasa.
5: Magaan pa sa bulsa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May kape ka na,
4: may gamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
6: Sundown Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: XFM.
9: XFM.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!
5: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Sandown Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Sandown Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sandown Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sandown Coffee Mix.
9: Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sandown Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
10: Kapag may family ka na,

0: Dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Claire Skin Beauty Sun.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung Moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
2: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
1: Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Bibili sa mga butika.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santone Coffee Mix.
2: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-internship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong
1: titik
3: ng Premium D3 Food Supplement.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
7: Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.
9: Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
10: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uri ng sakit.
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
4: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa lamang uri ng sakit.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero, minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
5: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus Soft Gel.
1: Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: FM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X.

0: ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung pala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
4: Santone Coffee Mix.
3: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi natakot kami sa virus at ayaw rin namin makasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa alamang uwi ng sakit.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
7: Santone Coffee Mix Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri na sakit.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nilikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutun ko rin, wala na. Subok po sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Sunzone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Sunzone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Expert. Marami na ang natulungan.
8: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Sunzone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Sunzone Coffee Mix.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunzone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo to. Hapdi, pagod, minsan, malabo pa. Yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein at zeaxanthin na naiipon sa retina. Tumutulong silang salain yung harmful light. Kaya kahit matagal sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
0: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-internship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3.
3: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
3: Premium D3.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at pisikal na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM. XFM.

0: ako.
1: XFM. XFM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sandphone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sandphone Coffee Mix.
5: Sandphone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sandphone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sandphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-internship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
1: Santone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
5: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.
1: Vision X Plus Soft Gel Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagkamo sa anumang uri ng sakit.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. XFM. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
2: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pag-amo sa lamang uri ng sakit.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ang pinakaayo ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado.